0: ko Amerika tau sio pe ngahi ngahi social media po ngahi media fa sociale I he nau pou pou mo nau fie fie ke fa ilonga ka ngata okay. Peherea ka ke ilo ki nau tolko e tonga ki nau tonga.
1: Moni au pito, pia kuo whailonga mai ai, ai hoko atu, ai whefolau aki, pia mui hoko atu e whononga mei tonga ki ngai whonua muri. Ma mao ato kawata iu lope ko e sia, ko ngai feitu u kehe kehe oku iai ai tonga. Ka koi ki matai koloa eni oku tau kei puke puke, I hanga e tau whononga koe ni I he ngai whonua muri, koi kei feinga ke mo ui e tau rea I he ngai whonua pia mui tapa kotoa pe oku tau iai. Fefena I hovakai koe ni ki he kaveinga oku tau ngau e aki o kufai kei ai whakamaunga o e a whakafiefia o e tauni. Ko e tau hiva, ko e whi unu mahu inga ia ki he moui ai tonga. O ka anoen ki he hiva o tokoni ki he whamoui e tau rea, pia ko e whi unu foki o ngau fokia I he lalanga, pia ko tui ko e whi rea ni e taha o ku kei mahu inga ke tau a mau kiai pia mea e hou eiki mo lau ilo kei kakai whonua.
0: Koia e John, koe ka venga mahu inga inia na e pōpou pe whakotutu he komiti ngā ue o re whakatonga, toko ni mai ke potu ngā ue, o ku takimu aia se whita hauri. Pea tau whakamalo, ka teke nao toru, I hono toko ni e potu ngā ue, mo pōpou ke whatu ha ka venga maonga peheni. I he tau iloi koe hiva, ko e tau mata I koloa ia o ki tau tolu I tonga. He tau ngau ake hiwa ke whakalanglangi o tua.
1: Koi.
0: Taime ko tau I saione ai, ko hiwa, ko e mea ea kune whakawhitau laki, ai keresi I saione. Ka tau katala noa ki he ngahi whaiwa whakatonga. Ko e hiwa o kune tala, ai haka, pia moe uhinga, pia moe talanoa.
1: Mm,
0: o whihoko taki ai ngahi haka, pa moe whola haka, o sino, pa moe whekau, o omi he hiwa. Pea, o ku mahu inga au pito. E taim tatau ai mahu inga au hiwa, tau tati fitu ka teki tau tolu, tonga o ku lo nuku I ngahi whonua muri. Kua toko lahene e tau whanau ki tau tolu, ku whanau I muri, pea nau nofu I muri. Pea, o ku tau lave I pe, ai mahu inga koe ai hiwa. Ka tau katala noa ki he pori, ke ASB Polyfest. Toko lahe tau whanau kuna wako ai tau rea he hiwa pia.
1: Oh, yeah.
0: Koe ako koe nau hiwa ke maulu ulu pe koe tau o lunga. Pe ku uhinga ka teki nau tolu e tala noa o hiwa. Ka koe mea mahu inga e nau ako hono puaki o e tau rea. Koe mea mahu inga e om he hiwa. Koe ya, ko ha tau ngau pe ku whai he tonga o ku kawa e hiwa. Une pātoloa ke ia a e tau rea.
1: Mahu inga au pito ai fe unu ko ia I he anga koe ni e ku wakai ki ai pa koutui pe wai ni te nau tui ki he fotutu e ka venga maongonga koe ni ko o mai he komiti ke tau ngaue aki I he tau ni pe na e fai foki ai ngahi polo kalama ma ke he ia I he no I hono hufi koe ni e tau wike katoanga e tau rea whakatonga na ta I he polo kalama foki he fiafi sa pate I he holo koe ni resieri tonga I mangere I hono kau mai ki ai ngahi apiako I he wāhenga aukalani uongo fulu maa nima. Mea whakawhia fia mone hake ai holo I he whanau ako koe ni koki nau tolu nau tutupu mo whanau I he whonuani. Ka koe nau afe beki he hiva ai hiva usu mo hiva whakalotu. Tō atu hange tō whēu tau I tōnga tau tolu he taimi ko ia. Pea ku fu whakaloto mā whana mo oni e ku wakai. Mo fie fia ki he whakapuripuri ko ene nau tare ni ti e. Ne ongo nau kote kote whakamuri mo whakapālangi I he taimi ko nau apiako e. Ka koe hiwa ko ne hanga e io tātānaki ma ne hanga o toe. Ai ke tau wā ofi ango, tau ilo ange tonga. I hanga ko ene tau nofo e ngai whonua muri ni. Pea ku fie fia apito he fwe ka venga ko ene ko mo fofola mai ke tau ina. Nasi koto ai I he tau ni. Ka I he taimi tatau oa pe mua te tau whaiha halau kufaha sani tungua au tau fuua pore pore me anu tonu peke oa te tau ngalo, oa ngalo ai mahu inga ai rea tonga. He kwe pe whanki whakatotolo mo ngahi fika o ku fufie mau ke kei hoko pe hono puke puke mo lango lango ke mo ui mo tupu tupu e tau rea he. Koe ngahi whakatotolo na e whai he potu ngawe o ku ke I ai ai potu ngawe koe neka kai Pasifiki mo whakahoko whake ngahi whare I a whikau aki pa mwe tau kāinga ki he pure a

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Si o to o fatu pe malo mo e lau mare a ho e ki pe mo le rei ai ka kai fonua. Ko ta polo kala ma pie mentonga e ni he kai ke uto e falo lo he fi fi a pito mo tu ani ke ta kolosi ai he ni ki tonga e ki ki he taha ka ufai o ngongo ai fonua ko Catalina Tohi me he Broadcom Broadcasting. Catalina malo e tau mau e fi fini.
3: Malo e tau lava John Polo mau le rei e pe me i tonga ni fa ta wang pe ko te he pe mo uyo mo mau he na.
2: Fia fia mau pe he fainga maare ke tau ngau e whakataha ai. Koe wike mahu inga fokea nia ki he kai ngā i heni Aotearoa. He koe wike nuk whaka ilo ngā ia e tau rea i he fonuani. Fia fia nai a tonga kuke pehe nai kuke ia tolonga mo tupu tupu e tau rea pe kutonu ke toi ai maha ki wike pehe ia i tonga eiki.
3: Taime ni e John Bull ku te whakau kau ki tae. Mahalo pe te mei mei loto kovi ki taia e. Hono whailonga e make he koia o e lea whakato ngā i hena. Pea ko wakai o ko hā mai me ngai community tonga ko ni koe i Australia e. Tokehanga Amerika. Ka kumahu inga mahalo pe whoka kumahu o whalara pe mātoluia. O stika pe maulea whakato ngā i a mātolu. Leo ngā ulama peke te hanga ki taia o ilo i ai alu peko e tai miu hangi o ku fio mai ai lea tō ngāia mo lea whapitania mo e anga koe nofa tō ngā niu tue tōkola hanga mo ngā matakari ke he
2: ka
3: te hanga i whetu utaki mo ngā mea pehe kaku te la peke ta ilo i ki ilili upe leo ngā mau ke i whema peke mau ke i puke puke peke tau ke tau lea tu ufonua e John Polo.
2: Malo e si ngā ue mei he tau a retio mei nukualofa ka koe ki wakai e tupe Katarina ku lahi foke ngā he ngongo mei he wharea rea pia ko ua wakai hifo pe ku osi iai ai ngongo whekau ake ni pia mui kau minister for all nai teke lava mua o mi peha ki tātana ki ta whako ia e kau minister he kapneti ai ne afio
3: ko ia ko kau ho ek minister e tokotolu na e lava ko ia hono whakanofo me e me afio hane pe koia ko me auha e ko nistu tone o ku ihe malumalu koia o e eikpale mea ke ne hanga o fotu o atu hanga hi hingoa pea ihe moko i kia ia e me afio ke fotu ko ate eikpale mea pea ko lava lewa ke whakahoko ai whakanofo pea me ai ko o si lava ai ana e whakanofo i e sāpate koia o e wike ko tau toksitu a me ai ai toko tolu ko e uaki whanofo he taimi hongo fulo pongi pongi ko ia i he lotu sāpa te whalotu e sirana ko ia o ngere ia ko e ik minista ia ki he potunga au e paanga ko vika si voki lave mau me i halaleva pea pehefo ki ki he hawhi ko ia e tahataha i aho sāpa te pe pongi i whalelotu ko ia sasu sirana tawataina o isileli na e whanofo ai nei lawa e tohi whanofo ko ia o te evita puroka ko e whafofonga ia o tonga tapu uruaki ki e whalearea ki ne hoko ko e ik minista ia o e potunga aue ko ia ki he moi na hinga oi angalalahi ia ko e whetongi a ko e o se misi sika ko e na e tonga tapua whafofonga o e vahinga tonga tapua ka na e minista i he moi matak mamata pia ko ia ko ata whake se a ko ia tau whanonga mai i he ngahi hopo koe ni koe i he bribery pia ko ia ko tongia ia e te evita puloka ka ko rika si voki lave mau e ik minister pa anga fo ou koe ne whetongia foki koe alata tangi mana me i he ongo ni wā taha fitu ko i ngā tatau koe tunga tatau pehange koe ko se misi kai ai ako no ata ko se a koe ia mga tunga tu tūne whamau anga pia whakahalewa i whalealea ko ata e se a pia koe ni ko lava i ke hoko ai ongo ai minister koe ia ki e potunga e pa anga pia koe whaosko e whanofo e aho sāpate ko ik minister po ngawe mo ui ka ko e minister ma lo lo pe ia koto ke tāsi a le a kau ola. Nei whakanofo ia launa toi whakanofo pe, no apinofo a ngāpe I pahu. I he taimi ono I fiafia o e sāpa. Te aia koe toko tolu e koe ko whotuu ke ngahi he ngua koe ia, ke ngahi lakanga minister, pea pehe foki ki hono whafua kawai, I he aho moni te, I he ofisi koe ia o e ekpare mia, pea mohono whafua kawai, I he whalearea ia aneafi. Lolo tonga koe ia ai whalearea aneafi, kama taanga pe koe o e ngai whemea aki ki mua pe aho koe te whemea aki na ua ki whafua kawa I ai ai toko tolu koe niko hifo ki ke whalao ai whatatau pe ke koni stu tone e ngai whemea aki koe te nau whahoko o whafua ngai koe ngai pot ngā aue ko whotu nau tau ki ai e John Paul.
2: Koe ia. O ku te ai mui ki whe tongi e taha o ku kawai ai tangatai ki paremia malolo a hua kawa me iriku, aia ku hoko atuia ki he lākanga e taha kuwe koe public enterprise. O toi tāna ki kei, mahalo mpea mue a taki mamata, eh?
3: Iyo, ko hua kawa me iriku foki ko ia koe minister mo ui mā lolo ia. Pena e iai ai poto ngāwe mo ui whakataha pēta mo e MPE, aia koe public enterprises ia. Aia koe ongo potunga awe e ua nai whamalu malu I a huakawa me iliku. Teigehe koe tuu koe he taimi ni kuo I kaifo ke toi hoko ia koe ek minister mo uie. Ko a ka akune kei I he kapine tibe foki I hono lakanga koe koe minister koe ke public enterprises.
2: Koe.
3: Koe minister koe ke takmamata o ku te eki ai ke o mai ha hamea I he taimi ni meongo. Oku pehe mahalo oku iai pehe kako pau pe foki ke iai pe mono tohi whakanofo for all. O ka pau ko ia e iai ai au teke fu mahina mai I he tai min tuke ka pau na o se aha mea ki mui mai. Kana ko ianga pe whakaukau e toi alu pe ki ai kako entu he tai mini ko ia pe oku ke I hoko koe minister ko ia o e public enterprises het leongo kua to o ai potu ngāwe mō ui ia koe ke te angane kaonga ki ai koe fo I lea koe nei ngāwe aki koe e he eikpare mea o ke kai koe to o koe reassign ai potu ngāwe mo I laka ngā ki a taha ke he.
2: Ka taki pehe toi whālolo e ta polo kalama he kou lawe peo ke si I a whemo e kina he ngāwe ka kou I lo peo ku ke ma ulelei ke he ngahi me ahono kotoa ku hoko he whonua I he ngāwe koe na mu whakahoko mei he ere ti o koe hana I hangahi isiu mahu inga ku ke wakai ki ai he whononga koe ni he loloto ngani peo mwe puri anga fo ou peo mwe ngahi fie ma uviviri koe ni ai kakai ka pau ku ke lava nai o fifiri mai ha ngahi kawe inga I he loloto ngani.
3: Koe mālau pita o John Pulu koe tuu koe a tongani koe e taimini nei kei nofo kei whoope I whakaukau koe a kakai mai manatu a kakai whelawe I mai toi ngahi whetongi tuu ngā koe ni e. Ko I ngahi na e lele mai foki I e hume koe pure anga whoo koe ni nei whotua e nau palani ngā oe uloka aho koe I te au e. Ai au koko ngai whetongi koe ni utoe ai pe mai ngahi whiwhili. Whewhereva e ngai mea nei pe mai nei o si ola le lei pako e. Ai ako toi hoko, I kei ngata whakai hangi koe kau ngā ue, whetongtongi pe ngai laka ngā oku, whetongtongi ai pe mai anga koe wakai a kau ngā ue, whoki ka koe anga whoki a koe, oi pure anga koe utau iai koe I he taimini. Ka kene hau koe ke ngai mea whafonua o kulahe ano tālanga I he whalearea, me ngai ka venga koe ni koe ko osfai hono, tālanga I ka ko no whai tokanga whilawe I hanga tonu pe te mai tokanga ki ngai ripoti koe ai ātita pehe ke komsoni koe

0: katoa ka koe faleia o e potungau e mei te ki ko hi he koe tokonia mei he panke he koe a mamani o hi he kawe inga wha maman lahi koe koe feriri waki ai ea e pia kumahu inga whakawhetu o okumalu mo hao koe uhi ki he tauhi ai o ngā mea ki whamatala ea ka waipe ai whamalumalu ai ange koe ngāhi mea ngā au e ki hono mui mui ange koe hoko ai ai pea o kula mo i ngahi mea pe mo fui ke fatongi e whakasiolo ki mo i mea e. Pea ko la vai ni ke whakahoko e ngau e ko ia, ai a kua ka kua fofolo a mai foki ai i kai koe ke hufi ai whare. Kana e ngai mea whakerekele nei whi mau pe ia, ke whakatonu tonu ko hi ka hoko a te ngau e, pa ko tuhe taimini o whakanganga ki he mahina katu o ke whahano hufi ai ai whare whaofofa koe ni o whaofofa o pita u te ponunga pehe ala ki a hake mo te foki mai u te wakai ke. Ko e mea lewa e taha flavi pa mo langa koe ni koe o e hala whakawakawa e.
1: Iyo koe.
0: Hala whakawakawa wlele me wholaha o haua i o hake mai i omosi. Ka koe ngai mea whakele kele ko ia ko hi ngahe na e whai ono whakamo'o ni i oi area pāu ia i he tau ko o si foki ia pe haua i ki he tau ni. Kai te eki ai te māo e ngai mea whakere kere.
1: Kuhia,
0: kuhia. Kuhia, kuhia. Kuhia, kuhia. Kuhia, kuhia. Kuhia, kuhia. Kuhia, kuhia. Kuhia, kuhia. Kuhia, ai mo ua koe o e pure anga tō ngā mantui foki e John Pulu me o whamoni. Ai pa whamoni koe ni whamoni ma contracta e. Contracta ko se omene kau ngā oe o mai mga mea ngā oe. Pea ke ilo pe koe mai taha kotoa e ngai ngā oe anga lalahi pe he. Koe ngai mea ngā oe ku rent whaka aho e. Ulau whaka aho aho no o mai. Ai ko foki toi tau tolo i koe ni koe ngā oe ea ka ku lau ai pe.
1: Panai
0: ale me eo pe he lau miliona e pa anga e. Toto okumo ua aki whonua. Hei kei ke toto ngia e banke ADB. He kowi ngā fokia, he kua osi whai foki ai area pāu ia. Ai a kau penai mea pe, pare mea pe, he kuna wā rea pe. Neongo okupau pe ia e konga ia mo ua e tā e. Ai a okumau inga foki tūnga koi ni ai. Ai whie mau koe ki toi a ange pa toi longo mo ui ange pa toi ki i whakatatari. I e ngai mea ke whai hono whakapapau i tai toi rei rei ua pe a hoko atu e. Pea kua pe ma ngahi mea koe a lea i kere kere ka kumahino pe ia. Ngahi whamile ni iho ku totong pa anga. Ngahi whamile ni iho whato ose pa anga mo i kere kere. Pea kua mo e ngai whamile ni iho koe nao whi mau pe ke whetongi api pe pa koe whetongi kere kere pe hona ukoonga koe ni koe o ku ngawe aki koe ni koe ki e. Ai ni ngā tatau pia fōlaha moe. Hake me koe umosigo, me pausa umosigo, pe hei taimini kua lava ke vete ki e palpare mai koe ia, he koe tōtaha ia, nane eke ia e taha ua miliona, ka koe tōtaha koe valo miliona, koe hongo fulu miliona, hongo fulu miliona e taha, pe taha ua miliona e taha, kau koe ki a hafu pa anga pe hei a pure anga, pe toki iloi ki mui, na ia e momoi, kanai te ki ai ke whakakakato ia ai au ke i he ei pale mi a pe ko mau tofi e koe ki mau whanga e. Leo o fihi fihi ngai mea koe ni e John Paul kai whawhita e pehe e ki u whai toko nia mai pe pure anga pehe ka te nao tolu nao kaunga tonu mai ngahi whatongia koe ni ke whai pe hono toka ngai mo whalelei.
1: Catalina ko whamalo atu a ihe o mea e tānaki koia ke mea e hou e ki pelau ilo ke e kāinga tonga o Aotearoa pia mo mā mani foki unau mea mai i helorotonga ni ulahi au pito a ngahi mea kua ke tuku mai ka koe uhiko nou noe tau taimi tuku pe mua ke ta lawai pehe ka ta tok foki mai ha taimi he ka hauave mai ke toi hoko atu ko whamalo lahi au pito atu ke te koe he tokoni mai he houani.
0: Malo api to John Pulu pa ku fie fie api to peko fie pe hataimi o ke fie mao ha ngahi o ngongo mei tongani ma u toko lahi pe tongani ka fai o ngongo pa ke tau tau fitu tak mai pe ku mao fie lea te mo mao tau
1: ki mao mai
0: e pra fo iho mo vei tio
1: go ia
0: malo api to
1: ofala hiat iho ofala hiat ka koe ka ape ape fo ka maka mueto ene timi mao hai fia flerei.
0: Ia, ia,
1: malo apito, o fatu. Hau eki pia mwe kakai whonua na motok mea mai aki a Catalina Tohi me he 87.5 Broadcom FM. Te tau ki le pasi he kata tok foki mai hoko atu.
2: Tangata e te au whaiktu mo maope pui ang hemo hau eki ka atu mua aki whanonga nongo e koeni. Oku ke whekumi ki hato ke tāni fo i saute o kalani o kune o atua e taupotu taha ki a te koe mo family ka pau koia. Wakai ang e mua e mauti mi anga

0: ko tae tu na ora tuinu ku afe ma tau ngahe ngongo me kolomua uelinga toni ki e ahoni malo tae.
1: Malo malo mali e hau eiki pia mo lelei a e tonga kotoa pia mo mea mai ke tau ho a ngongo ko ia I he fi afi pule lulu ko e ni. Hange pe ko ia mo mea I ko e katoa ngā I o e wike lea whakatonga al whaho ko ia I he weekendi pia ko ia e fie fia ko I ngā ko e whanongo mo ku whaho ko I ngahe katoa ngā. Whakailonga I he ngahi kolo kehe kehe I Nusilani, ka I Wellinga Tony, nai whakaawa I a ai wike lea whakatonga, ai e nai whahoko in he koslio ko I a kautaki a Wellinga Tony, a ki ai polotu, nai whahoko in he pōsāpate ki apse asi ko I a I Wesley Wellinga Tony. Nai sea pe ai a whaise kau kisione si nao, pe hame se asi ko in a metotisi, pea nai whahoko a elea taltari e sea ko ia koslio kautake a weninga toni ki weni nuku. Nai whahoko a elea e tolu a ia ko elea ua ki ko Louis Mercy a ia a ko e fefine tonga e ni oku whaisatongia I loto weninga toni taulahi a ko e chartered accountant pea oku whafiesia ko inga oku half tongan Moe pālang, pia nā e whahoko ine lea I he mahu inga koia ke mahino experience pe koe mea koia oku nāu go through e whanau koe ni oku nāu konga tonga, konga pālang I pe oku iaha toi konga kehe kauku nāu fia koe ngā koe whanau ki he ne lea. Nā e lea foki pia mosoane tuangalu aia koe Nesi lesisita eni pea mei poli lua pea nae whakafiefia koe ngā koe whanau ke me tanga loto whelave I pea moe ne whaisataungia ka he taintatau I he tokoni ko ia a ene onga mātu a. Nae whakaose ake ai lea whaise kau te rita kaliopasi si nao ai a koe whaise kau eni e se asi Wesleyan na tawataina o ilinga toni. Apahati pe aku ai moe na ia pe moe kau hiva e hongo fulu pe me se as e hongo fulu pe pe foki ki he hiva ko ia fana wa ko tonga university ko ia vikatoria na to fa hoko e he to kon se ke tali fa se ka o sokopeti fe kisina ai le fa malo o e po o ko fa hoko foki na he pol kalama ke he ke he I loto welinga toni I he nahi api ngawe, ka I he pot ngawe ko ia pulea ngā I no Wellinga Toni o whahoko ai ngā hi whakailonga o e uike lea whātonga. Ka o ku whahoko I nunia mone ngā wāmu pa pe whoka milenita ai sake ai whakailonga I o e uike lea whātonga pe amoe whānau pe amoe tautuku ko ia sas Wesley pe to te si ai ai whā ngahi whaiva pe amoe ngahi hiva ke wha osi aki ai wike lea whakatonga he wike ni I he po whalaite. Nai wha hoko whoki he po moni te ai tangata moana ai a koe fufua pol kalama ai ni o wha hoko koe se auhi ai ngahi apiako lalahi pe ngahi apiako maangua ai a nai wha hoko eni ke Michael Fala Center I no to Wellinga Toni. Nai kau mai ke ai ngahi kolisi e fitu koe kolisi nae nae horo whenua pa pe foke Hastings Boys High School Palmerston North Boys High School Waionumata High School the St. Peter's College pa pe foke ki St. Patrick College Silver Stream na e whahoko ngahi whaiva whakahamoa whakatonga pa pe foke ki whakatoke lao kai ke na e, na e mao whakatoa ai ngasi auhi koe ni e he kolisi nae nae I loto o hati pe pe foki na e ua a horo whenua college pa pe foki ki he kolisi St. Patrick College Silver Stream ko nga tolu na e tolu whafia fia pe foki ko nga koe wakai ke tau whanau tau te fito e ni ki whanau tonga I he ngahi kolisi koe ni pe na e taki mai Celestine lepa sunia te a mei he apiako ko ia nai nai college I lo, loa hati. Nai whaho fokte foki pe a moe fusfuka tonga ai a I polilua en, ai anai taki mai ai e mei a ko ia polilua Anita Baker pe a moe kainga tonga ko ia e vahenga ko e ni o polilua ai anai kauman ki ai whaise kau a hiwe ni nuku. Ko e ngata ngai ngahi o ngongo ala mao a te se a sini pe a me te ao taitu na ona tūnu kua te. tofa.
0: Kosi ale pasa fai toton mo ta unga hengongo me kolongo e kakala, kloi chech ki ahoni malo si are.
2: Malo a pito pe a kutatau pe mo ha a tau felo ngwaki e aho tu sit, aho puleruru koini kono hofu maheva, ta heva, oi mahina koia ko aho kosi. Pe a uhange he ngahi aho nia, ka pau e whanongo mao peki he ngahi iwa, hange ko e ka venga o e tau ni. Ha ngahi hiwa whakatonga, hiwa ofa, hiwa whakawhiawhi, hiwa mamahi. Keke, i he koloni whakawhiawhi a ko e ne mawhana. Tai kai ngatai, oku ko e kua mawae ua ato, pe mawae ua ato e mahina ko e ni, mahino rewa e ki i holo pe, ai arwe ni ke te toi mawhana ange. Ka manatu i lerei i he tau e uafuru tupu ko hiri ne tō e sinou ia he mahina ko ia ko sepi te mā. Ka neongo a e ne mawhana pēni. Oku lahi foki a e ngahi umea oku o mai uraki pe i lua foka o maukoloko kolo o e ngou e kakaona. Pe a oku lahi a e ngahi kautaha. Pe oku e kautaha ko o mai ia una hanga whakatau ato tu uaki ae ngahi matalai a kau. Ka mea ku hoko, na hanga whakatau pa o mai ko ia, o kuna kehe kehe ia, pea moe ngahi mea kotoa ko ia, ae koe ne asi ko ia, na wakai koe ke whakatau ta. Ka kehe ne iai ha toko taha ia, ihe koloni, koe ne pehe, koe o mai peheni, pea meihe matalai a kau. O fetu pe ngō e kakara. Kai pango, ta koe maana o mai ia me fetu ke. Kwa mea whawhiawhia ku ngā oe kia ia ai kau polisi. Pea pehe foki, pea pot ngā oe koia o kuna hanga tare ngai ura o ngā. I he tenta tau foki pe i he ahoni kua whaamu ai pot ngā oe polisi koia a Christchurch pe kolo o ngō e kakara. Ke whai ai se i loaki pe moe ka inga tonga. Ko e mahu inga ke moe ai whamiri o ku hao. Na hange ko e lau o ku mahino mai ai lahe ngai mea hoko. Ka tato te fito ke ngai whamiri pe ka inga tai pe foki ke whakatahataha. Ai ka whakatahataha pe ko ngai kalapu, kalapu pe foki ki e ngai siasi. Pea o ku whai ai ai whakatūtuu, ke whai ai tala noa. O i kai ke ngata pē i he tokanga koi ki he meani, ka kui ai ai mea mahu inga ki nau tōru koi ai mamahi, ke nau kātaki o ofa o lea, kau hi he tokonia, tokonia ki he whakatoa. O ku mahino mai, tala noa koi ni pa moe polisi, koe tuunga ini, e ngahe mea o ku hoko, hange e koe ia koe whana. Pea oktotonu lewa ke whai ae tara noa pea moe kai ngā pea koni hange o ku kamata ia pe kua o si kamata he ngai feitu ke ke he o ku kauai ae koro ngoue kakala. Ka taha foki a mea whawhiawhia i he ngahi wiki koni i wiku o si foki nā kulawe atu ki he mea koni koe ako. Ko hi ke oua e ai hawhi sio sio whaki pe sio o tuunga mea koini o alue ki he universiti pe alue ki he politiki no ngā oe aki. Pe ngā aki whokpea e fwoi lea ko Central Institute. E koe whaka amu koia ai potu ngā oe o koe potu ngā oe ako ai koe kuna hanga tō ngā e katoa ngai mea ako koea nusila ai whi ngā oe aki whi pōpō waki pe hoko pe o taha. Pe nei whakahoko e nia i he aho whalai te i he koloni. Aki ai se papau aki, se whakamo oni aki. Ai University koia o Canterbury, pe a moe pure koia o e ara. Ai koe, koe politekia koia ai Christchurch. Pe a ku ara, whanatau pe tō rahi au pitu whanau tonga. Kuna o whaonga e whainga maari e koe ni ke a ko. Ai e koe hao no o hālewa mea o ku amana koe ke whakahoko. E whai e whewaewa aki e ngai ure soni. Pea i kai ngata foki ai. pelawa ke whakawhai ngofua, whakawhai ngā Mārie ke whae ako. Koe whoki koe politeki koe nima pea he universiti koe atamai, na koe ni tēnā whae taha whakaroa pe sino, pe moe koe atamai, pe moe nima. He toi kau tolu koe ia kolaka peke, ngai ake atamai statifito ngai politeki umau pukea e ngai umatai tohi. Kona maho I ngai ni koe whaea se ngāwe aki, se pōpō aki, koe uhi pe kihelerei koe ia, ai to taha kotoa pe, ai koe ia oku ako. Ai koe, ngai mea whawhiawhia nia, te whai whaka whenga pe kuiai ha whatataha, o hange koe ni koe wikerea whakatonga, mahino mai pe, ai taktaha whahoko pe, ta koe taha ngai api ako, le nau wawe ki nau tolu. Nau pusifuka, hewa whaswa whanua ko tonga. Pea, ihe wakai atu koe ki e whanau, umaro I he toho tolu, pe toho whape whanau tonga koe ni. Koe mea te pu, me mea mau I ngā toho tolu, pe toho taha toko ua, o whaka mau I ngā ia, e api ako koe ia, koe uhi pe koe ngā hilea whakatonga. Pea, o koutui, te tau whanongo, te mau whanongo atu pia me korongo e kakara hangahi hiva o hange e koia koe kaveinga o e tau koe ni. I ongongo pe ia kulawa ke mau atu I he ahoni, ka e maroa pito ho mou mea mai, ka mou mea.
3: Kupua nge mawai ki katumua ki whanonongo ni a koeni. Ka pau au kiai haa o pisinisi, pe au ke ilo hataha pasifiki au kiai haa ane pisinisi, pe au kwekumi. Ki a whaunga koe ke toi whakakake aki a ene pisinisi, wakai maieni na aonga atu kiai. Ku mo whanongo I he amotai, au kwekawa kieni, mo e whakawhainga maarie, au kwhai ma e kainga mauri, mo e kakai pasifiki. Ahono whakawhihokotaki a ene au pisinisi, mo ngahi kautaha lalahi kehekehe. Ka tene whakawhainga maarie iai mo omae hamatapa ki a konture. Ia whainga feitu upe I New Zealand. Koe hingoa amotai, koe hau ia me he whasi koe ai peau, penane o atua ia e ngahi waka koe o e tau whanga kui he kuhiri, o ne whola ua e tahi loloto, o au ki a ngahi taulanga fo ou. Koe hingoa rerei mo tau, ai kaveinga koe ia o e ahoni. Kono whakaheka he ngalu, ai ngahi pisinisi koe ni, o atua ia ngahi whainga maari e fo ou. Peko hotoki kamata pe, peko whoroha o feinga, pe au kutai totongi a resisita koe ni o e amotai. O ke resisita atu, I he netu e ka okulaka hake e toko waafe fitu ngiau. Koe kau whakarere pisinisi Māori mo Pasifiki. Ka tene o atu hawhainga Māori e whakapisinisi maau. Koe ai okapau o kuke mateuteu ke langa aho pisinisi pe awangi hanga he whainga Māori e. Resisita rewa he ahoni he amotai.nz. Pe koho kumi ki he ngā he saiti koe a amotai. Na koe fetu utaki e ni tene awe ai ho pisinisi ki he langi lau.
4: Ka pauteke I he elia o mangere I ao kosini. Koe whaunga lele I e ni ke ke pou pōwai ke kaupisinisi I e koloni. Pea I e taimita tau te ke malu I aiha ko ngaho pāngā. A whiatu ki e Hema Hardware I e Coronation Road I e Lotokolo o Mangele Bridge, o wakai I a enau mea ngā we. Ko e wari ngāhi koloa ke tō ngō we, pehe ke ngāi fie ma o whakaaho I api. I e oa uke ka anita e totongi ai ho o whakatau, whakahākea te ki nau tolu na ake whanongo he tuua kini he le tio ni matolu taha pi ai. Pea e sau te iko e Rashid, Aki hafu ufaka maa maa pe seti e hongo fulu maao, I e taimi kotoa pe teke ahi ai ho nau fale I e maahina ko ao ko si. Ko Rashid ko mataa pule e fisieni, pea kuota ulahi a ene whaifatongia he community mo e bisnisi whakamo vete vete. Neongo ko e taimi whaingata aeni. Ko iai ka kuke palani hao whahinga ngāwe I api, pe ko ho ongo we, me amayo poupou ke ngāwe ai tangatani ko e ko ngaia o tau community Pasifiki. Hema Hardware I Coronation Road I Mangere Bridge I ao kosini. Talangen ake whanongo he nima tolu taha pi ai, kana o to e peseti e hongo fulu me he totongi oho o whakatau. E kau ho o whakatau I hono toko ni I si e nao ngā we.
5: Komo alo kife.
6: Te ma alo o awe ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
5: I kai, o ku fo u kei si I a nena ko e ni.
7: I kai nena, ku os holoke ta umotu a ke ni mamalu. Ko ko e ia, mo ko e foki papa. Koe sibi o ngā kaulahi, e lawa ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa walo no noa, hiva ua faa faa tolua. Ki ha ngahi wha matau, toi lahi ake. Koe sibi o ngā kaulahi, e lawa ke whakahaufi ho o mo ui.
6: Fai ho o sibi ma a mau tolu.
8: E hao I he meili.
4: Whainga maare koe ni te tau kolosia ki Australia, ki a Waniwa Havea mo e tau ngahi o ngongo. Wani, malo e tau ma e fiafini.
9: Malo e tau lava ki e fiafini linta, pa kokore ke uhufanga e pe I ngahi whatapu kua ose no afaki, kai atama oku ke ufahoko atu e ngahi o ngongo kola mao atu me I Australia I he fiafini. Malo mo e tau toi lava ki he ahoni pa koe Neu ki mama o foki me he tau polo kalamatu ngai whakoutu ai fin motu ani ka whakawhiawhia e wakai atu ki hea tek moutolu o mumea mai I he ngalu o pe. Ko whanofo foki a ke tistu he langi ngie, ko e talawhi kaulahi a tonga ki Australia, e ne whaake atu e ne ngahi tohi whakamooni ngā we, ki he take o e whonua, ko e whafofonga o e tui sares tolu ko I a Australia, ko wana se niale Patricia Moston, I he aonima ko I a o Aokosi. Ko e katoanga molumalu, aia ne viringi a whukatonga, e api pure anga ko ia I kentela te a ne frate ko ngā kau mo ifi me he taumalu I whonua a stereria te a fuake ang e whakalangilangi o fafe ao e a ofisa taumalu I whonua ma o lunga ka ne a ahi e ko ngā kau. Ne whakahoko foki mo ha katoa ngā fie fia e pot ngau e he kainga tonga ko ia a stereria ni te a ne whakafe e atkia e kainga tonga ko e talawhi kaulahi o tonga ki Australia. O ku malumalua e pure anga whakatu I ko ia Taileni, Maresia, Pulunae, Talasami, Indonesia, Singapore, pea mo Filipaine. Ko ke tustu I halangi ngie, ne ako I he universiti I loa ko ia o Siaina, ko universiti o Pikingi, o ne hoko ai I he wafe mā tawha, ko I fuafua toko taha me Pasifiki, ke mā uha no mata I tohi me ai, I he ne lava I no mata I tohi loa ke I he lao mo I ngā ue whati prometiki, Bachelor of Laws, majoring in diplomacy, te a mohono mata I tohi ua I he lao whate fito, ki he ngahi wā whakapā apure anga. Master of Law in International Relations. Ne fuaki fōki kia teia ai mai mētari ko e komanta ko ia o e he ene afio kingi tupo wono I he tauku o si ai mētari ko ia o iloa ko e komanta o e whakalangilang whakatui o e kalaoni o tonga. Aia ko e taha ia ngahi mētari mahau inga kua whaki mo o taha e he ena whio King Tupo Wono. Ko ke tisi lene tu I halangi ngie, ko e foha ia o te vita reni pō mo valamotu tu I halangi ngie kuona mama o kolomotua mo niwa top tapu. Whawhetai ki he langi mo e kalamonu ke tapu e kina e pe I he lakanga mau inga kua whanofo ki ai. I kainga tai foki ka kua kamata foki mo motu apuaka ko e sekeitari uloa ki ia ke ofisi talawhi kaulahi I ken pela pea e ke I hoko atu pe atasman telefoni I hono lakanga ko ia ko e sekeitari ua I he ofisi. Ne whahauko ai pefoki mo ha tanko glavi ki moa, ne whahauko ai pefoki mo taritari e ka inga tonga I he fiafta tau, aia ne whakakoloa I he mea tonuai e tahine ko prinsesi la tufu I peka halai valmata aho, pea pefoki ki he taki ko ia, pe koe paresteni, o e kautaha e ka inga tonga ko ia I ken pela, mo kuin pieni, whaife kauwea aho, fai fai kau tonga le kai umaa fai fai kau tonga le moto pe foki ki ala tu kefu mo ulua ki fofua o hahavea lahi mo e kai ngā tonga ko ia mo muri toko lahi ne nau lava at ki ai. Na e lava le lei foki pe a mo e whakataha a e tala fai kau lahi a tonga ke tistu I halangi ngie pe a mo e pureako ko ia a piako whakatu I King's School fai whekau Stephen Edwards pe pehe ki e ne kautaki ngā awe ai au nau whakalele koe a piako whakatu I oktu I palamata I sene lahi. Koe whataha mau inga fokieni ke ono palani mo fotu utuu ke hoko I koristo ngā koe a piako tau te hina ia oe a piako whakatu I. Ne ahi mai foki e pereri o ta uni a pureako e korisi o ta tatafu pe a moe timi a ka pulu e koristonga ke nao fe vahe vahe aki mo vainga feohi pe a moe timi a ka pulu ko ia a apiako whakatui pe a ne fofoa e whakaukau ko ia na kua whainga maari e ni ke whakahoko ha vā whakatau te hina o iongo apiako. Ko e apiako whakatui koe apiako ia a tau ataina a sias inglani, pea koe fuafua apiako tau ataina ia, I kai koha apiako a pure a ngā, ne whakotuu I he tau tamalutol taha. O ku pure ia e he kōsirio a apiako whakatu I pe, a ia koe sino whakalao ia, I kai whakatu pa a ngā. Tau tau amanakilelei pe, ki a hoko a whakataha koe ni koha, ko ongo tau te hina e apiako whakatu I, pea mwe korisi tō ngā. Na e kau at foki a Elisabesi nuko nuka fi nao haviri fo I a kau. Me he apiako ma alunga ko I a Kenley Heights ki he kau foki pare a minister ako ko I a o New South Wales. Na e whahoko katoanga ko I ni i he tauna holope ko e whare whakakolo I loa ko I a o sene a I a he lotokolo ko I a o sene. Ko e tosi ipe foki o whiriwhiri ke nau mau e pare koe ni. Te a, o mahino me he apiako ko ia Elisabesi, o ku ne, a ene poto, I he ako, whaito tonu, mo e tau kei I he tuunga taki. Pea koe matapule lahi foki ia e apiako, pea ku ne mau e ngahi tare niti o toko taha taki de rei, I he ofa, whaka apa apa, pea mo e whaka kau kau, whaka poto poto. O hoko koe whaiwhai take anga lele ia ki he toenga o e whānau ako. Koe tō taha ako lele I au pito. Ai anene ma ue pare uluaki ai api ako I he lea whakapitania, historia, ako whakalao, pe moe ako e te whaiwa. O kune toe ngā ue foki o ngā ue ofa ki ma e tau tupu, pe moe kainga ko ia me Pasifiki, pe o ku I kai haofo, he koe moko puna eni o moritoni fisi hoi fi nao, te kau I he kau fufua ako, ne folau mai me he koris peitonga ki ako I he koris ni mga toni I he tawalu hi vaono, te a koe loea I loa fo ki ia, te a kere koti pe I he me nipa parea rea fuolo a taha I he pure anga tonga. O ku amanaki fo ke katoa ngā I he kainga tonga ko ia I he vahe fonua toke lau, I he kolomu a tawini, a aho whakafonua tonga I he mahinani. Tona ki wahiwa o Aokosi, pea e whakahoko pe ia I he whare whataha anga Kalim Nian I me whetu uko marara I tawini. E kamata he taimi ono e fiafi pea o ku whakahoko ai ai ngahi whaiwa whakatonga pia mo ilo e fiafi pia pefo ke ta me ale ke whakawhiwhia e matanga. O whakawhi e kia taha kotoa pia koe totongi pānga tolu nima e kakaila lahi pānga wanima e tou tupu pia koe whanau I ki koe sihifo he tau taha wa o I kai hatotongi. Koe tau wike mau inga fokieni, koe wike o e lea whakatonga, I he kaweinga, ko e tau hiva, ko e whi unu mahu inga ia, ki he mo ui a e tonga, a ia o kwarele fokia me inu sila. Te wake ai whakau kau ki he ngāhi taanga ne fatu whekau aki mo e fonuani. A ia ku mahino foki e sola ki Selusalema, a e whau iloa ko ia a wha amango, ki he mai mo ako ko ia a la aku o tō hono wha, tau wha hau tu pō wha, ki he ne mai mo aola I he university iloa o sene, o ne mawai hono matai tohi I he lao ai to upe he va LLP lava ma alunga foki te he foki ki he ne ma i moa sipoti i he university. Ka koe sola ki Seu Salema ki he PALLP he ke fonua ki he tumtumu he pasifiki te a koe fuofua ma mata e toi foki a he lao te a toi lava ma alunga ni he pasifiki o hange ko glave ko ki mua. Pea na toi te a he foki e fa uko ia a e paresteni ma lolo o si asi Wesidana tau atai na tonga. Fai whekau to ke tā ahio ki he fuaola ko ia mā i mua ako ai tamatu i la a o tonga i he lolotonga ni ki ngtupo wono o kukau ki ai e tapa ki he New South Wales Australia ai a koe university i loa fokia na e mā i mua ako ai. Ko taha pe ia e ngai university ne mā i mua ako ai ai tama. Pea, okto iai fongi mo e whao maari e koe kakalari e kina. Koe whao ia anō pere fie la kepa. Kua mama o, lo tonga i koe iai ako nesi hono o whewhinei miripoane. Pea, oku iai e laua vesi, langakari mo e huni, pipi o halaki langi. Ke taria, ke tuia, ke toria pe tui mai e hawhewhine nofo miripoane. Aia foki, pea hoko atu, anatomia mo fisiolosi ko si o fatongia ho atamai. Ai e foki ne a konesi a kaifonua ko o fifine ia ko o nopere a fila kepa ne a konesi a kaifonua a manu i meripoane. Da gui ai foki mo fasi o iloa ko lo orive o kuhai e laine ho lata noa auia i sene. Pea o pehe ko e hiva fokia ki he pekia a prinsesi fuspala tau ki one tuku. O fanki hiva pea ko whakaukau ki ai, ka kwhao ai e ngahi manatu pea o kwhatolonga mai ai e taurea, ki e ngahi, pea mui ngahi historia, pea mui ngahi lava mea o tau purepore ai e tonga, pea o mahu inga lewa e whi unu ko ia, ki e hiva, ki e tau ki he no kwhatolonga, pea mohono tanu maki e taurea, e tu ia e kuhiri, i e lotonga ni, o ku tau whaka amu ke hoko hoko atu, pea ku lawe i pefoki au, o ku lahe ngai mai moa ia e tahine ko kuin salo te whikau aki pea mol nu usi lana e. lahe apito ia pa kou tui pe o ku osi tana ki pe ia ki motol kona i nu usi si lana. Ka o ku whakahauko foki he fia fini, ai kumitare ni te ia ako tau ki o ngongon ke si poti, kumtare ni tia ai kau talavou ko ia unau fie kau atu ki he timi a kapulu tau tau toko fitu a tonga he tau a Oceania. Whaho ko ia se ne lahe e fia fini i he paka Guildford i Regent's Park. O ku atapo gemi ki atak. Ki he taha kotoa ke kawat ki ai, ka kuopau ke loto toa, ngā ue mālohi pe amu mateaki. Koe whanongonongo ia mei he whaiako pure a timi tau tau toko fitu o Sienia, ko a Tieri i Pakalani, tai lava atfuk ki ai pe amu teni o manu i he fiafini. Ne whahoko fokia i Nusilana i he tōnaki ko ia ko osi i he malae a kapulu manu kau Rovers, pe ak tau amanak lelei pe e ma uhangahi tā le niti lelei ki ai. Ko ea ko tu a ea o whaafofa i se ne lahi neongo momoko, kau tapea taftonga langi, te a o kulo mafana mai e la a, kako tiktifua mafana, o ki he selsia se taha taha aloha ki ai ki he wanoa. Te a momoko taha e kolomu a kentela i he tigiri ninu e nima aloha ki ai ki he taha valu te a awhia e langi. Mawhana taha tā wini kolomu ai a vai fonua toke lau i he tigiri e ua taha aloha ki ai ki he tolu tolu mo la alelei. Te a ki ai foki mo e whakatokanga ia ko e ea whakatup mo fia ki he funga o e fonua. Mahino hende lahi a e fonuani o kumomoko toho e ngai feitu ni ehi pea vela au pito e whakatoke lau pea koini o kunau whakatokanga nau tolu e mo fi e funga e fonua. Ko e mahu inga ko ia o e pangataha Australia. O fe unga ia mo e pangataha senite nung uataha nusila, senite ufitutaha Amerika, pia mo e pangataha senite ono fitutonga. Ko e ngai ongongo pia kwa lama watu me Australia I e fiafini, ofa ke mou mau ha, ofa mou mau ha wike lea fakatonga fiafia. Ko a wanwa havea, maloho mou mea mai ka mou mea.
10: Pa malola hea tu kia te koe waniwa pea ku mo oni fafiefia ai makaia tu kia te koe kuo ke mauha mo uilelei pea fa maloa te poupou mai ke tau ngāwe katau tok whelo ngoa ki he polo kalamahoko. Malo.
9: Malo.
0: Kou kore whenga mariko ni ke watai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau.

0: Tu petai ki oi funga vai taki ia mo ia sinita. Fata wange pe mo ma o hai fia filelei pe o ngolelei atu foki pe a mo nga polo kalama ko ia na e kamata mai mi ane wata e chon puno. Ko linta o talo se pase o fawa ape a kore pe ke o fa mal malo atai pe ia tala fata poi na kamata ake polo kalama a honi. Ka un hoko atu e whakahoko e tau fata hota e tau polo kalama me hele tioni. O tau tok mā vai I hoko kui a tāua. Wike mahu inga, pia mo wike whakawhiawhia laheni ki o tau ka inga tonga I whonuani, tātau te fito in ki e tau whanau, tau tupu, pia kaiko ki tau tolu, pia tau ka tonga I ai lea whakatonga, wike lea whakatonga, o ku whakawhiawhia foki koe toi kaumai mo ho tau ka inga kui a mei muri. Tō lahi a ho tau kāinga o kunau nofo mūri o kunau kaunga a kaupe mo ki tau tolu I he whakailonga I koia o e tau wiki rea whakatonga. Pea kua e tala monua tu ngahi a piako kotoa pe, ngahi kulupu tau tupu, koe ngahi kulupu kau tau leke leka, ngahi siasi koe community, o ku mō whakailonga I pe o tau kau whakataha, e whakailonga I o wiki mahu inga koe ni. Toe pe e lau aho pe a tau mawae moe wike mau ingani a lo tari mai me he tau fo ou. Kai ke tau ilo ke anga koe hala whanonga ka oku tau amanake ko toa pe te tau whakao ngai a e tau kau I he whakailo ngai o wike ni ke tau whai a ke o tau lele taha pe a ke tau fie fia foki. Tau hoko atu ki he tau polo kalama ko ia o e fiafini. Ulua ki polo kalama e fiafini ko e polo kalama tau lua ia. Na e kamata mai foke polo kalama ko ni I he wike ki mua, I he wikeni, ko hono talateu ia o e wike lea whakatonga. Pea mo ngahi polo kalama o ku kau ngā kawai a e siaola. Whakataha pea mo e kautaha ko ia a e kauwhaiako tonga. I o kalani, I hono whakotu utu, koe uhi pe ki whakailonga I aki, pea ki kau I he maalari ko ia hono katoa ngā I ai wike rea whakatonga ko ia tauni. Arisi ta tafu ia, pea pe foki ki a osa ia skupu, ka I he fiafini, oku ikai ke kau mai a arisi ki he polo kalama ko e fiafini, fifia pe oku kau whataha heni pea mo osa ia skupu, ke whakahoko e polo kalama ko ia. O Zayasi, malo e tau ma'u ae fia fini.
1: Iyo, malo e rei linita, fa malo atu e ma'u whainga maari, ki tu e kau mo e polo kalama. Pe ange ko lau ko e wike whakafu ofa mo whafia fia I e tau kau whakata I he wike lea katoa ngā iai a e lea whakatonga. I Aotearoa pe a pefo ki e wakai mai mamani kotoa ki he tau whainga maari e tau mau ki tau katoanga ia e tau lea pia ngē ko e ngai programma o whakahoko he ngai u feitu u mo ngai u kautaha mo ngai apiako o u asia ia e tokolahi e tau kainga tonga I Aotearoa. Pea mo nau mahu inga ia I he nau I he lea whatonga o nau whaka hoko ai a ngā hiu whatongia ko e teo teo I ho nau whare pea pefo ki teo e ngā hi o hoa ilo ki kau ngā we I he ngā hiu mea kai whakatonga o nau teo teo he lolotonga e wike koe ni pea kai ki toi whai ha whakaholo he wike koe ni ko e kau vei a he tau whakaao ngai mo katoa ngai a he wike lea fuatonga I Aotearoa. Ka ko whiawhia peke kau mai po ka ma whawhawhonga atu a Arisi pia pefo ki he Aotearoa Teacher, Tongan Teachers Association pia pefo ki ke Siaola he Methodist Mission. Te wai pe mau ki po ka ma na mau tuaki he ki mua pe he e wike lea whakatonga, aia koe taulua a Tongan Language Week activities ki he wike koe ni. Pea mau whiwhia ki whakahoko atuia, Pea uruaki ko e linta ko e taulua spelling bee competition. Pea ku taketia ki e kau year 7, year 5 mo e year 8. Aia ko e tau ko ia ko e tau tataha tahaua ki tātolu. Pea ko si whakawa foki a e ngai le sisita he aho tanima he wikosi. Pea e tok tāpuni pea ke ke whalai te wikeni. Pea e tuku ia tu lewa he ngalua pe ke wakai ki ai katoa ai okalani katoa pe mo Nusila pe kono ngai usiwi e siwi katoa tu pe i he lahi koe a ngai viu mo e ngai u a like ngai u kautama koe u nau fiefie pe nau poupou ke ngai activity koe ni a Spelling Bee. Ka koe Spelling Bee e whakawhi i atu te mo siu katoa mai he pongpong i tōnaki ke Spelling Bee koe ia ia e whakakau atu ki ai e, nau tolu koe u nau kau mai ki he ki activity uraki pe koni nau tolu koe ku nau osi lesi sita mai na e osi seni atu e ngahi i meiri ki atik nau tolu whika waki pe amu e ngahi u whotutu koe a Spelling Bee ki programma koe ni he pongpong tōnaki koe whika ua ki ai linka ko e whi auhi lea, pia ku tau te fito nia ki kau year 9, year hiva mo year hongafulu, aia ko e tau ta tolu, ta wha, he tau ko ia. Pia ko e takmini te ua, pia ko e kawenga pe o e tauni, ke whao kia e ho mou lea. Pea o whimau ke katoa mai e ngai u a mō ngai u upload i mai o mō ngai u whiau i lea ki he seni mai pe e au atu a i meiri ki om ki anau tolu nau lesisita mai pea o atu i meiri ke whahu mai ki ai o mō ngai u video o e mō whiau i lea pea e tuku i atu ia he au tōnaki pea te tau lewa e toki whakaha atu ai ola o e whi auhi lea whakatonga. Pea ko hono tonu lewa, ko e hiva whakatokolahi, ai kurupu, pea ko e potngau e talavou, pea ko e kurupu hiva, pea ko atae ni ki he ngai u siasi mo e community, pea ko whimau ke au mo kau hiva o tōtahanima, pea e pau ke mō whahoko mai hafu i hiva whakatonga pe kua himi pe e whimau e ke record i mai ia o seni mai ki he link koe ne o atu ki ai e seni atu ai i meiri ki ai pe e toku whakahoko katoa ai kau maupare i e wakai pe ke konde mau mai pe e ngai uvitio pe tukuna tu lewa i e ngai lope ke koai e whiri o kusai e nau hiva pia hangi koe lau e whanau, depends on the views, pia moi likes, pia koe kore atu pei koe ne mau mai pia mo mai uhiwa, ke tuku i mai ki he, ke i meiri koe ne tu, sen kua sen atu he i meiri, ke whaka o mai ho mo ngai u programma koe ia, pia whai lewa no tuku atu he ngargo pe, ke whai sio ki ai. Malo Linda.
0: Aloha pito e ozayasi pa kou lawe i peko e taimi mo umo ua lahi e ni kia ki mautolo he oku iai pe fatongia oku si fai ae whakaku fatongia he taimi aho taimi tatau umo kei whakaku fatongia pe ki he okanai se ngai polo kalama koe ni mo ngai fi aui oku whakahoko e si ao la pia mo e pe foki ki he kautako e kau fai ako
1: Oio Pia mago e whakamanatu pe linta ugu ke kau Spelling Bee, ugu ngawe ki pe a Simplified Dictionary of Modern Tonga, e koe dictionary koe Edgar Tunuku Afe. Ke ugu si asia tu pe i he whetutake ugu whai atu, ke mo shoshio ke ki pepoko ya pe fai nga hi u spelling bee me ote nga yulea me he tohi go ya mo go ki la fwa hoko atu pe ki fonga nga we aki ai e to pepe kamata ki pe spelling bee lau mai alphabet ki tonga a e fa ha e alu e lele mai ya pe alu leva ke waweli fratonga a e i o u pe koneos pe ya pe e tuke tu leva ke si o leva ke konsin konsina nite ke fa ha ka la ka to ngai me go ya e ya u ki ai ki he hono faka eke eke o e takai urua ki koe ki I whama mā whana ia ki he takai hono ua o e Spinning Bee pe a hangi e lewa ko e takai hono ua e kore atu lewa ki whakakulupu mai e ngahi u aho e ngahi u lea o hangi ko ngahi u aho mo nite, tu site, tō pure rūru pe a e kore atu ewa ki spela mai pe ke tontaha pe a alu pe hea I pe o au ki takai hono nima ke ngai u kulupu lea, pia koe ngai u lea lalahi eni, e tuku I atu pe he kau whua mau, pia e kore atu pe ke whanau ke nau spela mai e nau le leitaha. Ka koe tokone atu pe ke tau kau whanongo, he kai tau te whito ki he kautama koe na ku nau osi le sisita mai, pia koe ngai ngai le sisita au Uhuru lere mai pe ko tui pe ku teu teu katoa e ngai pot ngā ue mu e kau nihi o nau kau mai ki e Spelling Bee pe a pehe foki ki e whi ahui lea. Malo o Linda.
0: Malo o Pita o Sayasi ko tui koe na kua mā umari e ai ngai polo kalama ko iau amanaki ke whakahoko. Aia e tala whakaku e ola katoa o e polo kalama whi ahui koe ni e o Sayasi.
1: E whenga pe ke e whiawhi tōnaki, e ahua ua, ka kone māu katoa pe e tuku katoa te ola, kai kai ko e tōnaki, e tuku atu te tautu e programma whakaosi, e pulelulu ka hau o tuku atu e ola ki ai, pe o whai pe teu teu ki ai, ke māu katoa e ngahi ua ola,
0: malo. Malo. Ia mea ke kukata whie lawe ki ai?
1: Igai, koe mau koe ki ngāwa pētā e si au lau ku ka pau kwe mau a mu ka pau kia mu tau tupu pia koe kakai lalai kwe mau a e tokoni whikawa ki mo e mau e nau laisen whakauri wai pē mau sevesi e si au lau whikawa ki pia mo e laisen whakauri e kwhai pē I he lea whakatonga e koe pē toko taha kene whakapiritania I atu ai lea, me mahino pe ai taimi koe a siwi. Pea katoa ngai sewes koe I e siaola, o ku ngawe ki ai lea whakatonga, pea pefo ki e lea whakapapalangi. Ka koutui pe koe hange koe lau koe whafufonga atu ai Aotearoa Tongan Teachers Association, pea mo e siaola Methodist Mission, whamaloa ki Ka inga tonga kotoa pe, pia pefo nau tolu, nau teu teu I e tau ngai whare ako, ta taki mai tau ngai ngā ue, mai tau tau tupu, pia pefo ki ngai put ngā ue mo ue, mai put ngā ue of justice, u nga uhanga o whua ilonga e katoa ngai lea whua tonga I e nau ngahi feitu o ngā ue, pia ku aluai pe ai mau inga e tau lea, ke puke aki e tau koloa e tonga ki e tau tolu kotoa pe. Ka whamalo atu linta, ma whainga maari, pe a mau taitai lelei ae, ke whahoko e whatungia koe ni, ke tau taurua activities e tau ni. Malo.
0: Whamalo lahi atu Sayasi, tala monu atu ki a te koe pe ke arisi, mo e timi koe au na o whahoko polokalama koe a taurua. Pea mwe ngai whi auhi ko ia oku whai. Tatok whilongo aki e wike kaha o. Malo.
1: Iye. Malo a pito e. Ofa atu ka motoru. Malo Linda.
0: Malo. Teachei kai tapu. Pea mwe lei ola. Me tata amigo, ose miniti e ta fa me he fitu.

0: Ko tātou miku o se mini te ono me ihe hiva, pea ihe whiawhini o ku o whiawhia ke kauwhakataha, pea mo taha kau taula eiki ihe āti. Tu ifonua lava kai velata pe foki ki hono foha. Pea mo ni ihi o e kau talavou pa mo e kau tangata o kunau manako ki hono ngāwe aki o e tau ngāhi me alea ko ia o ngāwe aki ke musika I e tau uhiwa whakatonga ko e ngāhi whaiva whakatonga ko e polokalama ko e pōni ko e pōpōpe ki he kaveinga ko o whakotuu ki he e tau wike lea whātonga pea o ko e uhinga ia ki he nea ia tu I whanua lava pea mo e ngāhi me alea me iono aho pe ke ngāhi me alea o ono pōni ko e anga ko ia ena whi ngāwe aki ke tauhi mo whakatolonga a e tau ngāhi o ngō I e tau hiva. Kai ke toi whakaloloa ko hui ko tau taimi kai pāsi he ki a tu I whanua lava pe fo ki a uluaki ke hoko atu a e polokalama ko ia pōni.
1: O ko o aki o atu e whakamalo, o e whakawhetai koe ni, ke o tō mafimafi e tau lotolo tō ngā. Tapu mo e tu I o tō ngā, tupo wono, mo hono whare. Whakatapu ke ho eiki kotoa pē, mo e kai ngā tonga kotoa pē. O ko o atu mawahe, ai whakatapu koe ni, ki he tangata whenua, kai atā ki a te ao, ke whakahoko, ai whatongia mahuinga koe ni, ki he lelei taha. Malo au pito, tua whātu.
2: Tala uruaki. Ka uhanga o whakakato e whatungia ni ono whakahaukato e hingoa e tūka mātuka. O maurele mai ke mau o whakatungia aki pia whakoloa ki mātou. A e whatungia mawinga ke whakakato I he polkapa mawinga kori mo e mawinga o wike. Ki hoku he ma ko ulak maka furiwai ka vilata. Ko e ki uhi ki a oku, pia ko e moto uenu whare atu ko tu kurarao kai vilata. I oku he ma, ko tu atalatau kai vilata ko e foha mui a oku. Ko e hoko mai, ko vilipa ea, ko e punake eni, punaka kato ufuoloa e maa whenga awe aki. Pia ko maa whetokoni aki mo whae whiringi aki he malai koia o e whaiwa mo e musika. Pia ko pana ku whae whakarea ki ai, o kore ki ai kene o bai, pia ko maari ai anga whakafotunga o pōni. He o ku o kore anga wiri ke o mai ene whānau, pia ko ene ukuru lava mai mo en mo rongo whohai ua ko ene. Ko ak pāe ene uko hoku mai a wiri, o Samuel pāe ene uko toi hoku mai a ali. Ai ko no whare ai taha, o ku osi ko whiwhi uko toka maari e anga e whakahoko e uwhatongi ani ki he kaha u. He koe ni o ku omi moe whānau, moe whanga uikini o mui mui holo ki nau hanga o hoko atu e. Ai ngahi whatongi a koe ni ki he tau tangata hoko. Koe ki tāwau koe ni o ku tamupai tuli koe ko Sateki. Toi fufuoloa e mawhi ngāo e aku Sateki o ku kwaike sola ki hata. Sateki he e ngāo e ake umi area whakai wano pao ni. Pati mōsio mai pēko ene o ku koe i fio ene, o kai ki fuku mahu inga maari e pē ku whewhe koe fio e beani kau ku saipe, ka pa e tolong ma dolba ku saipe, ko e tau wiki rea whakatonga pēku whelawe mui musika. Malo, Linda.
0: Malo, Pito, e tu ipa o ku hange o mau ofo fohe sio ki o hu mai mo ngā hifu u me aleani ene kalasi kehe kehe, ko tui mau mau tunga tatau pepe mo e ki nga tolu ko ia si ka ta me a ko ni I he loto fale ko ia letio ka ta me ai to tu pa ho foa o ke nga me ale ai a he ni e tu o fo o ye ke ma si o ke ma si o ma tolu ai I tonga I e tu pu hake ka o ku fra ma fa na a ho fa ta la no ko ia ki anga ho fa ka ka u pe mo o to e hanga o fe inga ke fa ka mo u I mai nga me ale a ko ni nga me ale a ko skai to nga we aki ka o ku fa fi fi a o pita tu
2: I e maloni ta. Nā e whakaraka pai whoke, ai whakaraka ngā ue e koe ni, nā e tōwe whamama whāia kono ai tō kua, ke whakatolonga mai e tau uni me aria ku more. Pero wa mai ke tunga ku balava ki I ata mai anga au ga ku ya no ku ki ata mai ku ya no la. Pero me acuerdo ku fai ki ai ai te osko ni pa te ba fa no ki I fari aria tu. Kono ai ke o mai ke na fenga au aki. He tani pe he te tau toiri aki. Ai ku ngani ku ia ta u me area ku ta nga u e ak fa na poni ka ai ke o mai ange ke na finga u e aki he ku fi ma pi ke o mai na finga u e aki le re ka ta fa no ngi ai ke nga ke hanga he e me area fa na poni o pu ke mai mo fa I foi foi e ta u me area mo tua pe to o mai me area mo tua ke fa to longa he ko fo nga pi fa to longa ki ko no mai fa nga ke nga u e aki bo u me area fa na poni ka la ke ke tari he to tu pu mo mo to longa
0: e yo fo ke tau ke te ko e tu ke ke mo ka ka to mo to longa
2: ko ia ko e ko ki fa fa si kono ai kono ke ba hanga ai na ka mata ia e ku fa no ngo e ka pau te mo be mai pe a ka o mamata ko e ki ilari ko e e tolu ko e o gua e lari tau putaki la loko e lari peia ku boa nga mato ki aina unga ahe. Ko ki lari fika ua, ka pau te u koreanga sa mwere kene ki ihanga o hiki haki. Ko ki lari ko iana, ko e ngā hie e au. O ai e o awa peia, o awa alu ki tawake taha. Ko hono ka mataia unu tes tes. Pea ku ongolerei apitipito, ko e tanua ongolerei te mufana umbai ki ono reo anai. Pea ko ki ilari ko ki olunga. Ko e kofe mo ia. Na kwa ma peo tutu uo ai koe, he mawe fo iyo ngo kehe kehe he e faa. Ko kuhiwa o kuyai ma pefo ki e tau u me area, mo e tau u faiwa o ku ngawe ake lari. Ai ko ki lari e tolu he, ko e lari e ua ai, o kutikei ki fai ha, ke utegi mousi o motoru iai ha no ngahe. Ka kono, kono ngahe o mai ki, ke tāna ki mai ki tau u me area. Ko e nafa koe. Maru mo usia nga pehe nafa no ngahi aki e talamu. Ko ku nafa koe koe ngahi aki e papa. Pati mo usia mape ki horo mea ku mahaukani, pea paini ka ku stain ka atoa ia. Pea koe kiri tia e ngahi aki. O koe ku ongo I koe ni, a e ongo koe ia o e nafa I hono ngawe aki ume a whakadatu la. O ku whika inga aki apita apito e a e ongo, ene fai fononga halo ko me afgana tula ihe ya to e me a uku I kai ki fakana tula ko e tu I pe a pa ke nga tai ko lo to pe ki ai pe ki nga u a ki me afgana tula ke si u ga pa te moto fanongo pe me anai ko me ale ko no puke puke ko ni e foha ko ni ko tu ki pe tu ni ai ni ko ta no ko ki ai ko ta ni wa nga tu pe de more ana O ku o mai moia ke tausio ange I me area ne more o mai ke hu bai ange ke tausio pe fe fe no o mai o o fiu fata mo me area o ahoni ta koe koe ko ku ta fa koe raki mo o si fatonga pe koe pen pipe se pe koe mi biha ko mi biha o ku toi more moia mi tonga Mano na kusila me kia gimu ako e foi bibi hape ni bai ako keito e ka unofa tu e ipa pitania. Ka ko e bibi haeni na kunga haeni o whakatonu tonu ki he ufasi ko e du ake tau ta ke hu mai ume area o e ono po ono po ni. Ko ki ufasi ko e no ko uhanga fili ke to o ke ta. Ko mo tolu kwenna ai kau ilo ilo mo e kau helo I he ta me area o kwa ki ufasi. Ko e ngohe loe no ko uhanga o whakapapa I abito. Kuna si I more atu me he mamani ko e ni. A sione areki mo peo sevesi. O kuna tā I ki fui fasi ko e ni. Ka ku kamata he kamata anga I ki fui fasi. O ku tā mai ake ki ilari kofi. Pea ko e fo I ofi taha ia ke uhanga o ngo I aeongo ko e ni o tukipitu. Ako e mea ia ko uhanga whiri ki fuifasi. Ko hingoa ki fuifasi o kui YouTube o kui koe bamboo swing. Aia koe bamboo swing tō kua koe kuna fwe whakaukau. Ko mea te ulua ki uhau ke whakaukau o kui ai e tau hiva Boi me ai tonga so I singo boi ko ke pitu tau kai. Ai ka pate tau ko fakala ve la ve ki ai ai fo I si va na e hanga fo I fasi go na e ko instrumental ata ta be ai o helonia. Ko me ko ro to ke o mai ke fai hano hano hano faka ari ari ai u me area ko ni ko more ke faka o fio fi ki he ki ta ai ko tanga ta ke la va o fata tau kai o mai ki o nga fainga mari ki hanga hanga me area ko ni o o o atu ange ki tau si ange pe la va faka mari ai me area o no aho mo no poni ko ve ri nda malo
0: Malo pita tu pagau tu yo kai fatatari ala tu moti pe amoki na tor ko na me mai mai api ki he fa matala ko ya ku ke sai ke na fa no ko mai kere o nga me area ko ni pe amo ya nga ko ya no nga aki tata te fito ki he kalas ke ke he ko no lari ko e tu ki pitu ko ko nga me area ya ko nga o ku fa ga ho vare ki anga e mau sio Pea pehe foki ki he fōnga koia ho ngāhi, ye? Nā ke lafoka nā iangi koe, koe ngāhi koia oe... Oe papa koe ku ke ngāwe aki ki ono ngāhi, ye?
2: Eo, teo... Sebi o ki lawe wawe pe ki aika bau o kata, moko ata pito pito he ni e wiri, e punako e ni ke huma whane whafon fono mai, mohan tāna ki mai. Koe, mea koe no ku ona ku toka ka ki ai I he tau mu au I ke na ku toka ka pito pito ke na ko ha me ai ni ke ao ngai ke o mai e ai fangi me ani o ai ke tau sio ki ai o ku ko no fo sio ke ko ia e anga e feo ki o kau punake mo I kau ai ui ku ka kau atisi e ngai fonua Ko kau Māori na nau hanga o whakawhi ke māo atu mo e lere atu ki ui koe ni. Ki e nau whono na e whaia I Hamilton. O ku lere whakatau ia. Tau aki ne tolu hiwa lere e nau me ana tolu mo nau wahe wahe. A ia o ku wahe wahe ko whakaamu ke osi u mea koe ni hange koe ui koe ni. O ku palu ha mau kawa hange koe kawa koe nau palu I tua koe. Ia whakafe I kakai koe na ku nau whiwhiri mu kakai ku nau wiri taki ke whai ai ngā we. Ke o mu whai wahe wahe mo tāna ki mai. He koe mea ia e aluai ki mō a. O ku whakama o ia ke whai haomi pe he. Koe kakai u tō mu a tu. Toko ni mai ke mawo atu ke alfukataha mo kakai u tō ki mu I ala atu ke ni mā o fusi mai ke tau alfukataha. Koe mea ia e whakatolonga ai. Koe ne tū koe ni. Oko ki I boko boko tu ahe tai me taha I he lelelele toko taha koe ni oko whakamu he kou o shanga o atu e ngāhi whakaafi ki tu aki he ko hai oku alala poto he me ani ha uke tau taki nima ki tau hanga o te ke me ani koe kato e me ani ha taha koe me ani tau tau kātua malo ni ta pulahi mahalo e kama nalaka tu mai ki o fiu tari na mai ki
3: kama nalaka tu mai ki

0: gusto. At...
1: Malo, Anita. Malo koi koi ki foi fecal ve ki foi i va goeni. Ke ki foi fasi a ngo hello goeni. Kono fenga ki foka mali. Ai me area o kawa me area ko ta u wa ngau tu pe memore. O fa mali magi ta u me area. O yo no poni. Kani ke hanga pe o mai foi fecal. Hegu. Ko lava ki ki foi fasin. Ko vinga fu ko ta u o wiki. Ocupe ai coi música coi lalanga ia de coi fe uno que tau uma fratonga que tau mo ui quando for mais no mais que coi pe coi música ele tá cada vez que gulave gai coi o bu ia de foge ai fai mari que mai big fai pau que fra ui na pau que ai ko haka whakawinga ia e au ko huinga haka unu whamoni en. Ko e tau whaiva ongo. Te ongo whamahino mai ia ihe mea koe ni. O kai ko huinga whake musika ia ke ia e hanorea. He? Ko ne pē musika, ko e whaiva ongo, kono whaka huinga ia e au. Kono o mai ha mea ku te whanongo kia e ongo kia e. Pea toi la lavi a gita e te ongo i loto he. Koe musika ia ki au. He kono whare ae ni sike ki whi fasi koe ni. Koe ose hono whamatala i koe hono uhinga. Moe kakai na nau i mu i a tau tolu kau helo na na honga tā. O mai koe no tā atu koe ni. Ua e tau ongo moe tau manatu ki hewa kai koe na nau kini mai hala koe ia. Pau koe whamu o ni e mea koe ni o kou tala noa ki ai. Ka pau pahalo toki whakakakato mai he kau he loia i tu ahe boi kau punake a bili ko bea kena wama whakalawe mai. Ka koe ki i whakalawe lawe e rinda. He ku ika ki whee mau ke iai ha ngahi kupu i rea ke ne hanga whakamatalai a e te ongo. Ukoe tai mita whakapehe musika whakamatalai pe ongo. Poi ki i rea ki whakahu a ke kau punake ono aho. O ko hangai musika pe koe whai waongo o whakahasi no mai mate. A tuke toki me te atu he kau ngake koe ki o kuma hoa ki ai. Malo.
0: Malo. Mange anga ki whangamari e ke tau punake ko tau whangamari e he poni ko wiko. He ko kau pe whoki pe a moe whakwe ngahi ta anga ki he whai wa laka laka koe mā ulu ulu moe mea i he kaveinga o i tau ni.
2: Kalau malam malam itu faham demo fatapu, kerana tu fatapu buat pagi halau teri, betul. Kalau moni, oleh faham kita ngau kau ni mahu fatapu akbi meki, faham faham tu ada ngau kau ni. Kau yang ngau kau ni kau moni kau te faham meki, pati faham faham tu ada ngau, ngau tu fakar kat tu ada fiam mau, ane kau fakar hakai ngai faham. Te lawa pewa koe mea mahawinga pehe wha kai whai wā koe te nofu. O ke te laki mui mui e whau ke mahino ka kita uhinga. A te tuk whaile whature mea te whakahaka ke hoa pa mui rea kuko mai he. Koe uhinga tala noa he koe te taanga koe te whai wā. Uku hiwa e taanga a te hanga he te haka o tala noa i atu ai he taanga. Pa paurewa ukei ki haka lawa he te whakahaka o tala noa i te taanga. Tau ku whamuni mure atu mahali ke lau pe ia aku. O ke kau punake i loa ia. A pau kei ki te lawa ki ta whakahaka i taanga kou te whakahaka. Tau kei ki aoma te whaiwa ata. Ka koe te whaiwa ke hiwa ia hiwa e taanga. A te lawa reo he te haka o tala noa i me fi taanga kou te. Koe angai ku mau wai wai pēr kau koe whamuni mure ahe beke ka haa punake i loa. Ngana kou pakea lo te reo mu marae. Ka koe te. Koe angai pēu ki mau wai wai mei te whai fatungi ani. Kau tiga orang pemain muda itu faham apa lah itu ketika betul. Kau pun nak kehilau he malah ini. Jadi pada malam kau tahu tu.
0: Malah api tu terdiri. Tiada fakta tak kita kau itu ikhik faham apa pun mai. Pak kami akhir tu kita semua. Kau mahu tahu tak mahu tahu kau ini kau mahu tahu tak mahu tahu lo tanah kini ngahi. Tanah kini mau mau siapa? Lea ngahi lea.
1: Malo linta ogu fai fa malo te ma fa mari pe guai boi to e fifia mama he teo kaku lava mai kau inga foke u bea koe di whae ando teke u tatau pe mo e o e bea whalakata anō kia e punake koe tau whenga foke koe ni ke ua ngata i ho tau tau tangata kai pāsi atu ki tau tangata hoko pa wak whiwhi ma wahe ku sio e ki fo i atakai koe ni o e pōni ko awe ni o kouhanga o lava ke upuke puke mai o ngō uhi ke ua koe ni ke om o tokoni mai pa pa ya ha ah tete baba ha dai me mama go ni o i kai ki pe ki tau to fe nga ha ka kai ki o mio o ho kwa te nga we ku o si fra tok pe u be ta tau be go fi fi ya go nga o ku ha o e buna ge ni o to mai ne o ta bike o fa mai no mai go ai tai mita ai ta go o si fa bo ni ya we fa nga o zo ni po malo o tui ta tau pehet mo i punake. O kou wha'a whakasi o ki he o ma ma'a wa tono kumi mo whiriwhiri kakai ki o mi toku ao toko ni maga te ao. Pea o kai nau tolonga. Ai a ku wako au he mea lahi. Te te ma'a pe ki tai he me este pupeho to api. Ko kakai e te nau o mo i ki tapa te nau mutala ngō fuo pea whai ho toloto. A kono wha mo ni e. Ko ha tangutua e ni koe o ngohi ke ne ua ku nā tangutuk ta whāki. O whai pē mea koe ko kalange ki ai. Pea koe punake e moe no ngō whoha koe. Ko si i ko sāte ki fūwholo mai ma whenga awe ake whange pēha ko whoha sāte ke ni hao ko rea tuki ha. O toko ni maki o mea koe ni. Koe fu i atarele i a kou fiefia ma wahea he pōni. He kou toki ngā awe pēni ngā awe tō lahi mo wiri. Kako kōrat ka wiri ki hau toko ni mahe ku tōlu pēsi o mau ni ma ku tari lele i pē hau e wiri pē hau pono o whako ni mahalo ki i mea pēia eri ntau kou fiefia ai pēa ika ki ngātai o kou fiefia pē talabonu atu ki he toi ngātu koe ni o e wike rea tō ngā mohono tau mo a fu mahau inga pitu pitu ki au pa ku wainu ku mā vaivaita tau pēani mo e punakeni mano ma fa ga mari be malo va nga fa ka kau mai he mahalo ko me apeni e lava ke a wa tuai e ai u be ko ni ke ka kai tu a he ka tala no ai be e ku sai be ko be to ba u be he ia ko e o bigeni ko a to u nga ke kai ko u nga be ta ke vai vai pe ka pa wa ta fi ta na ki mai pe de ne hanga o mai ha me a ke pa lo ha ta u fu ku be de ka va fe du ka ta fu ka ki ai o vai vai he ai ka malo ma fa ngamari e rinta malo bitu
0: fa malo la ya to ke te koe ka ma fo ke o ngo foha pe pe fo ki ki a pane pe a mono ngo foha pe a mo e mata pure koni mo ka fata e fia fini fa ta wange pe tu i a ta imi e malava e fa kau kau pe mo e viso ne koe ia ku ke fa ka amu ki hoko ko hui pe ko o loto a ke ono fa tolonga e ta ngahi mea lia e malo au pito ka tangata lava mai e pōni ka tau whai aki. Ia.
1: Malo e mawhai maari.
0: Malo.
3: PMN Tonga.

0: Milika ka tak fa mo le ko mi te ta ko nuk to ek tu ka tua ma au ka tok fa ka fa ma esis ta ha tau lotu ta pun ka tak.
1: Mini te ta ha.
2: Palo ma koloa.
0: Malo. Laku mai kotoa milika ki miniti, malo apita.
2: Koe lama pe tau whahau, koe tau lama ia.
0: Me apango foki ko kai taimi de
2: Taimi.
0: pe o
2: Oh,
0: fimo
2: ia.
0: no ikine taimi re ti o tau fie
2: Oh,
0: kau
2: ia.
0: kato pe o ikile fatonga ka ko tu au mi
2: Whakawhetā.
0: kai tokum ha tau ki iminiti ko i
2: Ia.
0: pango tau talange ki he toke tā ko kai kine tala mai ko i nā tā la paha ia ka ne ongo ia ka ne ongo ia ma hausai milika ke tumo ke sista ke ne hanga mātau tā puaki ka
2: I
0: tau
2: wai, au
0: ka
2: ka
0: lango
2: whewhine, au
3: ka whewhine sai pe
0: ma
3: mau.
0: lo sista fai mātau ki loto
1: Ok. Tau lotu. O mau te hanga atu eike, a te mau whakawhitae, mau whakamalo, koe owhae a Fiona, pia lava ai ngai ngā uina ai whau whau ke he whia whini. Mau hanga atu o kore ho tāpua ki, ka ki nāu tō kutoa pēnā nāu whai e ngai whatongi ai pōni. Au mau kore eiki keke, whanonga mō ki mau tōru e ngai hala o ku hanga mei mu ana. Ai ngai ngā ue kotoa pē o ku teu teu ke whai, mo i whau whau ke whai, mau kore ha tāpua. Ai toi ngā o e ui ke lea whakatonga, a ki nāu tōru kotoa pē o nāu whau whau e ngai polo kalama, kore ho lau maari e kine tāpua ki a ki nāu tōru. Hifo mai a e ki ha tāpua ke, ka tuke mau nofo atu ko ho whānau. O mau kore a ngai mea kotoa pē he hua whaho alo, ko se Jesu Kristo ka koho mau whakamoui. Amen.
0: Amen. Malo apito sisto.
2: Amen. Malo apito.
4: Malo.
3: Wha malo lahi atu kia te kua tolu e kau whewhine malo apito e whakahauka polo kalama wha ofa e pōni. Ne utoku atu homo ki miniti e hongo fulu extra ki a Milika ki ni whai mahano whakamata la i hiwa kai ke koina o ku kua mo taimi e mohe e ia. Sai pe koe polo kalama e na hoko hoko atu koia i he wike kaha u. Tau toi foki mai
2: oh, yeah.
3: Ka pāk fie mao. Ka whakamalo lahi atu kia teng mō tolu, ka mō po uria.
2: O fātu.
3: Malo, o fātu.
2: O fātu ke tā. O
1: fātu. Malo,
2: le sīri.
1: O fātu.
2: O fātu. O fātu. O fātu.

0: Da.
1: Mawe
0: mawe vanga maria ke atu koe fasi ko ia foki, koe whauia e Lydia Vesimsen hai koe na kulawe ke ai, pas atu ki mua, kumere nai te taumoe whauia. Nā kā mai mō mere vete he si viva koe ni, toki o ate ne si vāke a muiang, whakaose si viva ke pōwhalai te, pōa pōngpōngi, hokai pē pōra kalama koe ni, a e society, ki ai e mau pēsi koe, Society Re Whakatonga e Facebooka, whakawhi e atataha ku whi huang i e taimi fitu a pongpong ki he hiwa po uri, sorry, ko e fitu po uri, fitu e fiafi. I he a pongpong I, peto pehe pe foki ki he whakaosi ki whalaite, ke toki ui ai, a e ola koi a o e whaosi ui wako ni. Whaosi o ki he whao a ngō wako ni.
2: Se fito atu au pita whau pia toi maa li e anga poto whau ia e nehanga o.
0: Si.
2: Ta i mea o fasi.
0: Si, ka pauna ki sae si lapa a poto whau. Pano be uhange ha hiwa ha kau Hawaii i mga kau Tahiti, a hono puaki, ka ko sae ne mahalo a ene lava kovi hano tuku atata ke ua whai ha mea peheni. Ka koe whakaari atu ia e lava e poto whau o whakawhase ang ai hiwa, ka pate te poto hono whakahino hino. Ko e toi pēni ki, ki saisai mai ne poakile a ka tū ka tau pese te te ao.
2: Ka ne saisai e poakile a poto whau ko se fihi pe ia mo e tau kautamea.
0: I hosio, ka pāne asa atu hena pāne mo ne kautamea, ne nai ko tū te nau whanau mai. Ko no whakare e na taha whiro ke hui ke tau sio ngai ke tau. Ka mau e mai whakamari e koe ni. Mo e whie popo atu ki ho o whai whatongia, whamarate ke ngāhi e tau kohiri, mga e ngāu ko rawa, whatawane ke ho hoko lere i atu e whakahoko whatongia me ke ngā. Malo, Linda.
2: Malo, Opito, po uria.
3: Ko wā atari a uri, me kautaha e Planet Cars, me nau whanongonongo mo tu waki ke wikeni, malo wā.
4: Malo, Opito, e tate mao e hirafi pa kolohon, mao mpunga maari, e lau ke oate tau ngai u tuaki ka mai ngai o ngore iko ka mo ta ko ta ko ngoe Planet Cars e ki mo ga e o ta ngai u tuaki ko lo tuka te ngai e po po ki e pa ma lo lo to ho ngoe ko ta ko ngai tonga la u ke tolu ko ngoe sin la vai o ate ngai u me ri ko ni me ta u ko ta ai lo ko ngoe Planet Cars ko ko ta pa ma lo lo to ho ngoe me ba do ko e Planet Cars ko e ko ta ai ai tonga to ta tonga pa ge mo no pare ensinia. Tonko ni pau kwege mato e tūlo to mador ke hauko ka mito mene ato e kwainga kauta. Hau kato me ngai umea re o ati me kua to. Ngai umea re ulahi au pito. Tau te vito nike ngai u iut, toko ngai u tapol ket. E ku mana koa, kei mana koa au pito pereha e Ford Ranger. Ka umapo ki ai kwe tua ta Hilux ka Gascone Colorado, Holden Colorado. Pehe ke ngai u Nissan Navara. Tungu met ngai u Toyota Hiace. Ya ho ful se ta hua to ge me me hai es comerciale ma mo ya i da ni tu ge nga u po to a ke ke pe pangi ka ka ben sin de lei ma mo ya la ya to men ka ma ta un ai u de ben ko se a tip se a valu ma mo ya o ya trafi me ta ko ta ko ke plen de cas ke i ta ka nga tonga ma ne tu ge bu to lo na ku ke mo saute tanitin o a ge olma ge apno i Whangarei, ta tau tofu peia ho, i jai mo, i o kawanini, whainga fuka ta tau pe no ate mene reia. O ia, ka te poni pe te watka ki mo tolu, a rama ki mo te poni hatonu mi madoro ka, maha madoro ka pola wat ho mea lele. Finance, whainga fuka au pito. Ege, ke i tuu pe me promotion ko ea e, tau kou taha koni e Planet Cars, a puka ho mea re, ma o taim po tola taha, ma o tola taha, ko ea ke toko ni ati utko pensini e, I mamma fa pe pensini. E che sto e un mia coto coia e ma ui ho telefon me che teu. Ko ba tali au. Ku ke telefoni no aguata. No aguanima. Fit fa anima. Pa iba. Ko ne prende cas un ma ui de teu ki dono e Nelson Street i one hanga. Quando de ven me pangi mia pe toktano ka ko au pite ki tra no ko promotion ko ni ko au pite ki ma mi ai. Dem ki telefoni me ai.
2: Ose minite tahanima mi tataha. Maulolo tonga mea mai fokini ki he ui Radio 531 PI pe a moe polo kalamba ko ia PM tonga. Hoko atpe foki ai lau mau pe a ihelaine telefoni o ku kau mai ai a soana tonu ke lau mai ene mau. Soana, o te whainga maari ko ni mau.
1: Ok, malo. Ko whingoa ko soana tonu, ko ku haa mai haa lalo, pe ko uiloa ko pe a maa. Ko ki mau ko ni te ulawa tuia, ke ko e wike whakatonga ai kau vai vai o kren inesi. Te whakata poatu ke haa whanga, a haa punake mo haa whaivarea. Tuku mua ke u kau atu he fie fia. Io kau lawe si i atu he ahoni mohono kaveinga. Ko e hi wā, ko ha fo i fe unu mahu inga he ta noho whakatonga. Taka fe hā laki si e te whaka uhinga, ko uhu whanga atu mana tu i ko te si i motu a. Io kata hu fia ha katoa ngā fie fia ai tonga, o ku tala hono mā whanā e mea rea mohono i wā. Tā mai a hi wā o ku te ngō i vere vela, koto mo tonu e wā e, he fu te mo tau olunga. Mei he kaure kā a uki he mātu a, pehe ki he sese e loe a ki nau tolu o ku heka se a. Ka paurela ko e whakataha mai ko a apisi a, o ku ke he au pito ai nota ia o hi wā. Hi wā i pehi ni, ne ongo o ku ikai ko hao kai ngā, o ku ikai te ke mapure i e lere noa holoi mata. Hanga he he lea o hi wā, whakatupu ia koe ai o wha, ki he toko taha ko hiki, hange hao toko wā. Tau si o rewa ki he kaure kā, ki pēpē tangi i kai iloha no uhinga. Ho ai whāmiri na kua puke ni mōni a, si fua e whae, o mi whakawhalala no whatawhata, to ki whai ai e ne hiva pōpō tāma. Pēpē tāma, mohe mohe a, o mai te huhu, o mai te whawha, o mi haika ma ai ki tāma, mo e ne tangi whakalongoa a. Io pēpē na ne tangi kuona a, ko hanga e hiva o whai heno whakanonga. Nā lō lō a wha e, ko ke si i ongo si a. Tau ki wakai si i mua ki whai wa e wā. Tau whakatā tā kwa ho i tā hine whaka oko o wha. O ku ta ngutu ko e tou a o hu o hu e ka wā. Mari mari ta kai mo whaka si o si o ha o wha anga. Pea mo oni e rea tau wha a whanongo a. Ta e anga whē whē, e ne tou he ki tā mā. He ko e tama nena mari, o ku i kai whē whē whau no pōtunga. Io, toi poki ki api huke hono historia. Koe tamani ne huke whai ka wā ugune poto he tāme a mo poto he hive hiva. Oua na toi solo solo pia whai ai han mo usi oa. O to o ai e loto mo to kanga ai tō a. Fie fia ai ke rea ai tū pia na hoko koe mātu a. Te upaka osi aki e aonga o hiva. Ia koe moau ka inga tonga. Ta huki whare lotu i kai whai ai ha tala noa. Te he neke ki i pāti toko naki, pēr neke ki i kona. Ko e mohe kua pau, ta imi whai ai e malanga. Io huki tu alau e koe koe lotu ne fuuloloa. Ka koe taimi o ku lotu ai mo hive hiva, o ku wifo pe a ongo, pe a whakatolo i mata. Pe a ta ki i o ngoi, o ku ta loto whakatomala. Io hiva he lotu pea mo onye folofola, ko ho o lotu o ku whai aki e hiva, o ku riunga ua. Tau lulu lulu a kau foki au. Tau taki, tau me mi pa o kou ofa lahi atu. Ka iai hau fie mau, hui kau tariko au. Te fine pe au ma aia, ia, koe pau e pau. Ko hiri eni pea mou foki atu, oia we ofa fau. Tau whanongo re ti oha mou kape moha mou lau. Mou vehe whai e poro kalamani hau ane fie lau ma au. Whanongo mai pe kau whanapana atu, sai pe lau oa pe nau mau. He e tuku e tare di o, ko e tau fusi uru ka lahi lahi pau. O whātu tā hine, o whātu ka whanongo. Mālo.
2: Aua, tō whaiha lau ia ke tā hine funga pe au maa hai. Tō atu, mālo, mālo, abita soana. Whau mālo atu i he kau mai ke polo kalama pōni, māu lelei, whau mālo pe a moe toi whau e māu ki he kaveinga koia o e tauni.
1: Ia,
2: whakapipiki atu kukuta ufitua e ni tahine. Oua, si, tō atu, tika mo, ni kapau pe he whao he tau fitua, ua noa kapau nei kei tau ni menima, tō atu.
1: Oia, ue, o whātu kia koe,
2: eh? O whātu, malo au pito e po uria.
1: Ok, bye.
2: So anatonu ya mehe. Pea uma afunga fra ala. Pea moe mau fra ofa koi ani mo toki mea mai giai. O te tau fangitu ako ni, pea tau toki foki mai.
5: Kaupopo MMT, koe ui e nike mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ko vave hono whakatau e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta u whakahistoria ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, I he Trusts Arena I Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, e koe ute pire ko vave hono whakafonufonu. O anake to, kai to tongi rewa. Hausea tau taha, e koha te pire hau kulupu toko hongo fulu I he Tai Mini Pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Ta ue whanoa pia toi amuange e na uivi uivi.
3: Tanga maari koni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa wataha, noa ni mawalu faavalu taha fitu. Orea kia au petitovo, peko ki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. PS Facebooka ko o petitovo finau. Orea ki ai, malo.
6: Kromo weki galimua ki whanonongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanonongo ke kao mehemi pa. Whakatoka ngai angemua. Koe tau polo kalama wha malo sino mo whakafeohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, tua sila, toluhi waua Great South Road I o tahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kaha. Waono a kosi wafe wano. Pe yei mwe ngahi pare ki he tau fe auhi disco wolosi pe mwe aloha lereitaha. Ko yei o kuata fraafe loto maafana ke tourekareka kotoa pe o loto ao kalani mou mea mai. Ke tau polokalama whakamalo sino mo whakafeohi. Ko mui lerei mo mui fiafia, motoia e We the People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa fetutaka.
3: Ko kore whenga mariko ni ke o atai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fwoi mea kai pa mei tonga, koi fwoi talo tonga, koi fwoi ufi, koi kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koi hopa, pa moe lai pere, o kukilo e faa, I he mire mila. Tuasila ke faikiai ai fetu utaki, pa moe fika telefoni, koi noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koi noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, pia maumiai e tuasila koia, teke maumiai e foi mea kai koi ni. Malo.
5: Koe whakaafe ni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o Okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena I Henderson ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa pia tau laukau aki ho tau ngahi ulunga nga whakafonua. Oua nga moutō, kai tā ofirewa ha te pile ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pile. I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Katoa nga I e whiohi whakatoko ua.
7: You're now listening to PMN Tonga.

0: koi tatai mi to to mini te wo wa to to mi te wo wa ki ta hawa I he fia fin pa ko fa malo fo kalinta I he lava lere I mai no fataki mai fatomia pe a me ane ho ata ta ri hen alinta me he tolu o fataki mai fatomia mo chone wa o mayeni ki he ho wa ni ko ko fa malo la ko hi ko wiki ma hu inga fo ke ni ki a ki ta tolu ko e hoko ko ya a ta hawa e hoko atu e tau polo kalama ki hikure o e whakatu amerie pe mo piso pe se roi ni sila la vea pe a pehe fo ki a uheina I lontan tu ifua mo sione one vela tupou pe a kukau pe ki ai pe a mo e motu ani ko ne tu uia mo fatonga iange o ki liliu e tau polo kalama ki he fiafini te tau break ki he taha ke o atu e ngahi tu aki pe a Planet Gas pe a pehe ki he ngahi tu aki pe a mo e fanangonong Osi, atu mo e tau hiva ma ki mautolu mo mea mai koukore pe ka ki mautolu oua te mo mamao. Ko e ne hoko e ai ua, ko e osi e programa ko a te tau kolosi hanga tonu ai pe ki he programa ko ia ngahi le o e heng hengi koura e tau ngahi fasi. Ko to o mai ta mea papa ki tau ngawe a ke poni ko uhi ko uike mahu inga fokeni ki tau tolu e tau hiva ko e fe unu mahu inga ia ki he mo ui ai tonga. Ko uhi inga ia ko to o mei ai Tā mea papa, pa mufatonga iange. Koe kau tā mea uanoa, e uanoa te tau ngā ke poni, pea mei he ua, pea longa motolu mo fie a mai. Ngahi reo koe ni e vanavanai kia, I he pongi pongi, aho uanoa o agosi, o I uafe uano, I he tau programa koe a ngahi reo o hengi hengi koula. Uia haa popoa ki tala monu, lava ke o mai, I he tau fika telefoni, ko noa varungiau, noa, ni matolu taha. Koia ko famanatu ke aki motolu. O se polkalama I he wa a hengi hikure o e whakatu amerie tau hoko ai pe ki he ngahi re o e hengi koula I he pongpongini mo e kauta mea e uanoa. Ma li e au pito a ngahi hiva ko e li ko teu teu ke o atu ke he wike mahu ingan pe a teu kolosi ai pe he ki a rinta ke whakaosi mai a ngahi popoa ki tamunu o e wike pe ata to ki hoko atu I he taha wanda, malo apito, ka foke atu ki ate koe, ki e whakakato mai a programa malo.
1: Malo le lei kai ngatonga, ko ki ngā kuli leni siloni e ongi sisita, ko whewhia, ke o kau I ono whakamanatua, ono maho inga, o e wike lea whakatonga, I loto Aotearoa ni kai pehe foki ke ki kau taha masiva koea, a Siloni's Music Production Limited. Nā kutupu e wha miri masiva mo oni, kona e hoko e musika whakatonga, ko maula o kau anga, pia koe mea ne mao e maumo ui I he kutupu haki. E o whewhi neao o whakatoka te amo e maron I ongi koni mama o atu, pia ko sisita haia I he kau tate hina konea I Nā aku manako mao pēke whanaungo I ngahi hiva maali e whangata mai I e kutupu ake. Mo e whaka amu, ke iai beha aho te o hangeko ki nao tolu. O whasio mao pēke tangata eki, e ne whenga ke ne hanga whakama ke te e musika whakatonga ki muli. Pea o manako mao pēke o mui mui holo ai I e whakahoko ki ngā ue koe ni. Aho ni ko hake mai whakahalaka, pea ko kamata ke e mō lea e tau ngahi lea whakatonga, mo e tau ngahi musika whakatonga. Ta foki o whakahoko ai lea whakatonga I api, pea manako mao pe ke whanongo ke tau ngahi musika whakatonga o hange ko poupou o whara to lahi ni whawhahoko he tangata I kiki a te au pe ni toku malo olo atu. Liani, ka pāko ke whihoko ko ha toko taha tō ki mua he malae musika ke tau kai ngatonga foki pe a ke hivai he tau ngahi musika whakatonga he lahi taha te ke lawa. Upehe, kia ki tau tōrgo nau tau nofo I muri o ikai ko tonga pe kwhaelea whakatonga te tau lawa peo ako e tau whanau I api Neongo pe ni whaingata a, ka te tau lawa peo teke ki nau tolu mo ako I ki nau tolu I api. Pea kouta pō watu, o te tau fō I, tau whinga ki tau teke tau whanau, pa pau ke ki whaingo fua ki a ki nau tolu ako ni a whaatonga, ako I ka nau tolu hiva. Iwa whaatonga, mahalo I vāveangi. Ofa ke mō mau ha wikere a whaatonga fia I a wikene, malo a pito mō mea mai ka mō mea ofa lai atu.

0: ko e tautaimi osta mi te hongo fulu pia me he taha wā i he pongpongini ka kamata e tau programa ko tomu a taritari ki mautolu ka upenolo he pongpongini a Bishop Serene Silalavea pia pifuka uhena i London tuifua pia mo onevela sione onevela tupou ki he programa ko ia o he pongpongini pia pifuka ki mautolu ko toa pe ko mou kamata asi hake heo pe Mautolu mofanongo mai I he ngalu ea ke tau programani ko tali tali lelei ki Mautolu I he pongi pongini. Ko tuko e tau programa I he pongi pongini ko hoko e tahati tau ki break yai ka e watu e tau tuaki ta moha tau fo hiva ospa tau hoko atu. Hoko e ua fatua ngai ango e lava ia e programa ko ni hikureo e fakatua merie hei kaito e malolo e retio I he pongi pongini ko uhi ko uike mau inga ko ia e tau rea fakatua ngā I he a weekendi Te mau hoko atu ai pē ki e tau ngā hiva, ki e tau ngā hiva, ko e tau fo'i hiva e wanoa, ko e makehe ia o wikeni. Pea mo e kawe inga ko ia o e taurea whakatonga I e tauni, ko e mahu inga o e hiva ki tau tolu aia ko e lahe ngā hirea o kuikai ki tau ngāwe aki, kau ngāwe aki a e hiva. Te tau tok ngāwe aki pē e hiva, pea tau tok whanongo ki ai. Aia ko e... Mahu inga ia e tau hiva, pia mo e kawe inga koe o tau ngāue aki. Ke koe ko whamanato atu, maari au pito ngai tāmea papa, kau tāmea ua noa kou tō mai. Ke whiwa uhe ina hono analaiso ngai pasko ni. E pongi pongi ni e, ke tau wakai ki ai. Kage, pisope, pia peheka uhe ina te u o atu. E tau, pia tau tōk fōki atu episode ke whai maha talateu ki e tau programa. Koe programa, hono ua fulu maa hiva o hikureo o whakatua merie I he pongpongini ua noa o akosi wafe ua no. Koe kawe inga, ko hono mahu inga e tau puke puke ke tu uloa e tau rea. Moe whaiva whakafonua I he ngahi fonua muri o ku tau aunofo mai ki ai. Same te au tolu fitu. O ku tau whafeta I ki he otua mafmafi he ene ke I tofahala. Pea tau kauai I he programa hikureo e whakatua merie I he pongpongini kono wanoa o akosi uafe uaono. O tau whakafetai, o tau kau whakataha, mo ki nau tolu he ata o ngō mo e ope. He pongpongini me he otu tonga, New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, pea mo Europe foki, pea mo Siapani. Kātaki. Fai mai hatala teu ki he kawe inga mahu ingani, ke lava ke fai mea I hawhihui, ki he konga ulaki e tau porokalama hikure o e whakatu amelie ki he pongpongi ni. Mālo pisope.
1: Mālo pito te tama. Te a whakamālo atu ke fai whakau he lava he tō lava e lotu maari e mo mahu inga e siofini. Whakamālo le atu ke fai whakau e nevela. Lotus, SFN, aiko pongpongi ki Mautolu, New Zealand. Whamalo lahi ki ngā tolu kutua pē, kutau kaukatahai pongpongi koni, e ata moe rea moe ope, moe ongo he pongpongi koni, tau korepe mua ke hufana te, ngai whakatapu kutua pē, kuosi talamua ki he polokamani, tai ata ke whai ha talanoa I he kaveinga, mahu inga, mo fisi-fisi mua, mo laulo taha koia I he pongpongini, ai mahu inga e hiva pe moerea I he taufonua. Te da maka ku, kai fuke fiefie ma kehe kono inga koe lava I he tokanga ia, I he pureanga nusila, ai tafaaki koni. O ku mahu inga upito te ia kainga ke tau tokanga ia nge tafaaki koni, I he mahu inga ia ai pureanga nusila, ona ko fatunga I pe hono poupoua. Te ako kauia I he tau whakamālo ko toa pē ke preanga nusila ke ngai waa ko toa pē ai o tau whengāwe aki mo ngā whataha I he tawha aki ko ni o ku kauia I he mea umauinga ko Mautolu I Asleriani o ku whai pē langa ngāo ka tau lue pē he ti tau wawa te ka Mautolu whamālo hene ko mau e ka kama I e ko Brisbane o mahino pē e ti Mautolu te ngahi ngāo ko toa pē meiai Pera ube mo sene, mo merpoane, kako siya tuko ki he ngāo koe, nako mo whae mo to, tau mo hae fie fie lahme. Kai, mahoi ka pito koe kawe he kawenga koe niha kawenga mahoi inga o pito, he kuhana he rea pe mo hiwa ne tau ai ki koe hae, ki koe hae, tau fatu ha motu aam, pe koe hae tita I he ngai, Mi ako to te ia u la va pe ke tau ta lo la pe la pe ke tau kambo kambo ko ole ma pe ko ole ko ko ko ko tonga ko pe ko Samoa pe ko ta mini fa se to wa ki fa fa ngawe mai ki he ka ta ma pe mai ma lo pe ke ke te au lo pe ko ha mo pe ma lo re le pe i lo le va ko tonga he pe ka ni i fo i ya ke nga pe ko ko tau se ko i ta u fe ka aki ko mo mo ri Ufua ilo atonga kwe. Taano taano pe, taano pe ka suteni pe mure mea e tauko ya. Ne fono ngangre ki tongo kai pe e nauki lauki ya yo fika waki. Mwe tu unga koni koe koe e tau hiva mwe ngai pe koe kakai ki tau tolo ku pe. Nengo niwa top tapu mwene nau lave ki ya e kaku maho inga apito ke tau siu kia. Pe koe taimi koni koe na e fowangi koni koe e peritas mani koe tau e tolu ya wau tolu mea e tai nimi. Koe kau ihe ngai mea na ni hiki pe e lau pe ne fa mata laki ya. Koe koe konga koni koe ye semis ku. Ki e septema tau ta fit fit ulu kauia ha tawala septema. Ia fo ime ea kwenye hanga ea. O tuku hakea ho tau fonua e mama. Ne tala ea ko tonga ea ko e te whamatala. Nea ngate te whamatala maa taha na embus pa na e te whakaukaua ke na hanga lava ki ima nga mea pehe. Ka koe tohi koe na ne whahi na ne tukia e. Kotonga una pole pole the friendly island ko e otu motu wang awhatonga he pe aku tatama he tau fie fia i he tafu akio i hono tuku hake o tonga ke pe a mato i he taimi ko ni koe i he tahawalu noa ni ma i he tahawalu noa no i tonga ko ni i he fo i tau e faa ko ni tamsi i Britania ko ni he waka hoka tofu a pe aku kauia i a marenape na hui ko toki uka mea kaui hanga fa ma popo yo mau inga apito yo we to ta no nga ku mahino apito pe ya ta fa aki kaui ai o ku tiki e ka nga ku tiki hane i ha fo nu ai o i va i na fa inga i va i ha fu ma ai ka pu ko to na pe ta ko to na pe ta o ku na ki va i e ki ko ofa a a ko Tak aku faham orang yang kau bawa elam he kau tambah kau nak kau he malah kau ni kau nak pui pui tu aku aku fahin peya tah tol betah tah faham kau he min mari api tu ya tak kau nak hiva ikon kau he tahu tonga aku fuh fakau fuh api tu ke kelama dan kau kau muri aku kai sisi api tu ke nak lava faya akak hiva akapela ngi ko ta hiva ta tol tonga ugla va pehe ka e ka ha mola pe te me ka fisi e Pacific Islanders ka ko tonga e kainga o ku va ka talu talu anga no hiva e ki ko fa i nu si la hena mo pe mo asleri a hen a no hiva e ki ko ofa a au e ma ya ka pulu pe ko ka fisi a e ka ta la i ki ta tolu ho ta tonga mo fisi e ko ka ka fisi a ta tolu pe ko ma u nga nga e ta tokanga ki a e ki e ki tonga e musika ko e o ku ka we ai ta fa ki e musika ke ta tokanga i a ke na tolu ko tau ka kai ta tolu malo yang e na wongo ki ha fa hinga me pe ya ki fa ko dan ko ha ken ko lo tu ko ki himi ko ya na lili una la ve ke polo kalama ki mu ko lo ki himi na lili u ya na taniela na taniela tana ko na taniela tana ko ke he ya mo pita tana na lava ka ya lontono ave ni ki pakatasi ki ona fa toka ko pita tana ya ko na taniela tana ko tama ya ne na fufua lili u ai fufua ki himi o hi ko taimi ko na na na na hiwa ya ka na pe na pe ki hele vari nga mi se to mas mo pe ko sela na ya taimi ko na na hiwa ya na to ri na fu ma ke he ange ya Ya ko taimi ko ya wa ma ke konga na to ai o fa ma i tonga ta ha valu e wa to lo si lai ta ha valu to lo fa ko hiwa tau tau hau tau ma mata he ko lo si ona tu ko hiwa he ta ko ya le ma ka puro tu ya
0: Ue tanga rinta. Pisope katak pe pisope ki imate mai, Ki imate mai, ai la ini pisope. Oena? Ki vakaya toa pisope. Io, ki vakaya toa pisope ku mate mai. Mate mai o malo pisope. Koena ku...
2: Io.
1: Toki koe koe koe tonga, koe na wau pe ki hafonua muri, koe mea uloa ki pe, koe na uo, koe na umanatu ki api, mo ofa ki api, koe oke ki lotu. Lotu form, ai ki isiari anga. Ta tau hai pe, poko fesi asi koe ki kawai, ta na uo pe o lotu. Koe mena to mai ai, ai saame te au tolu fitu. Nea ngosi e na unofo I papilone, pena e, Na tuku pehe I vien vai o Pablo ni na kolem ka nao tolu ke nao faya hiva ki saem. Na nao loto mamahe ka kohono hinga koe nao manatu mai tau tau e hape ia. He koe fonua muri ke nao hiva a hila maa ni on. Koe tonga ia ku kehe ia. Koe nao wope ka feitu ufo o. Koe mea ulo ki pege peke nao fai ke nao watu o kamata haki I lotu. Toko kamata a lotu koe nao hiva. Tiki kia hafai fikau e, tiki kia hapate re ia ia. Tike kia hati koni, tike kia hata kako tau kakai, koe me aienen hanga, o puke puke faunga kum nau kaukei, ke faibiha nau ki hiwa. Peku mahu inga au pito yeti, tau nofo kia hepone, tau talano ai, e ki ai, e nengo ai ngai whakalakalaka me ngai mea kotoa pe, kaku mahu inga au pito kai tau talano ai, he rea mo hiwa mo tau fatunga potua. Malo pito te vita kau foki atu, malo.
0: Io go famalo a tu bisope kata foke be heka uheina malo uheina
2: io a go ape muha famalo tau a selele mai e pompongeni ko hiki tau polo kalama koia hikule o fatu amirie pe a kue fifia alahi te tai lei te tamaka ka maa e fefikau an vela mo I lotu fafu ofana tau feia I he pompongini pe a mi a te run pe pe pou fama lot ke piso pe mo e fau kumai tau fatu ngea me he tuliko ena pe a tau fau fifia a kage he ko hi ko e kawe inga ena ko osi talateu lele ima e piso pe ko inga poke tau lave e kawe inga mahu inga koe ni ko hi ko e ko no o fafihona ki pe mo e a weekend le fakatonga me o kala nu sila e pa ku ta fi fi ai pa ku ai fa ma lo lai ki ka vinga fa ofa o e pompong ini ka ke piso pe te u a cross mai ke ta ura ki fehu I o e pompong ini o pe ni ai ko ta ta no pe ni ki he ta u lea pe pe he ki he ta u nga hi fa fa fo noa pe a pe fo ki ki he fa ba e pe me ka ke piso pe ura ke ta a fehu I pompong ini o pe ni Koe haa hono mahu inga ke tau tauhi pea mo whakatolonga. A e tau puke puke e tau ngahi hiva, whaiva whafonoa pe pehe ke tau rea. E kuna whekā inga aki pe a e mea kone o kou tuku atu e tau raku whehu I pungpungini pisop kataki kake lawe mai ki ae. Mahalo pita.
1: Mahalo pita lon tonu baka kauna whehu I mahu inga pito. Mahu inga pito pe ke tau hanga o... o tauhi pe tauhanga o pau ke aluie mi he tou tangata ke tou tangata. Pe aku mahu inga pita ko mea koe o ko fu, o ko etmaia pita ngā ko whaikoi I nusila ko iai. Koe ko seatu koni koe ke ngāwe ki koni koe ai mā ulu ulu pe mo ngahi, laka laka mo ngahi, koe kai lao koe, koe tau whaniua. Eko mahu inga pito ni, eko apawe eke maya ke ki au pia mo te hirita pia mo vela ke o mahafo I haka e ula, ka hilo ia, na moe otu haka, o kwenye ta ihe manatu ia, pehege metu upake. O kuya ie ngahi, mea ia o mahu inga au pito au pito pe. Ko hono tau hia ko ia ia pia tuku whakaholo yon ngake tu whaolo. Ka koe mea roi kau fiefia I tau, ki tau tau te fita ki hanke nofo koe ni koe fonua mori. Koe kau ia inga mea mahu inga. Koe tio tai ni mi kofe milo lua, o ku mahu inga au pito. Pea koe soke, koe lakalaka, koe kau moe mako. Pea koe kau ia inga mea ia.
0: Pisope, kataki pe, pisope. kata ki wai na kapape ge me apa ke fale at kapisope to mate mai pe ene neti wai na
2: oki reroute my
1: poke poke ai tau fatunga motua ne e kono ko ko kono inga ko ko kakanto nga ia ko ko ko lave at ko taha ki ai ko ko kakaya oku oku nau ko kakai hiva te kakai ge nau ta olunga po kakai ge nau kai katoa moni au pito ko tau tonga e ko ko hono mau inga ia ko ki hono poke poke ko ni ai tau tau fatunga motua ku kawe ai hiva i ki ko na salala kai ai tunga ko hiva ku mau inga au pito ia ko ki ai na ngau mai ki tai ni ko ai ngau ia ki ai ai is palasa ko is palasa o ku na ngau mai ki ai ko ko stonga na like mu e tau tau pe na e tau tau pe na mai pe mo me palasa ki ko sko tupo we ko me ama we na apu te na hanga puke puke mai o to fra holo mai o mai ke taimi ko ni o mau tolu ko ka wiki hiva puke puke hiva pe fala hala ka ko ia ho ni ko ki ai ko hu mai nga hi me ale ke ki ai ko prospe ki mo ko is palasa pe ka ku to hu mai mo wood wind ya ki ai pe hu mai le va pe mo timpani mai na faia e me ha pe mo te o ku to fu mari a pito to hu mai ai pe mo string ki a e la me ale a filo ka ko mo ha vita de circle jam ki na hi mia ko ha ni ko e tunga fala la ka musika i tonga o ku ko na hi va ko na ngawa ki na hi va mo tu na ha liliu e ai na fa wa mo sa at na hai fau i loa i mamani pe koe kau muhanteri na mahoanga liliu koe haleluya koe kau pe mua taa mua lami koe ngai hiva lalahi i he taimi koe na ngau i mage hiva koe au he ahonia o toi fufalakalakange kau liliu hiva mua kau fau hiva o ku mahina o bito pe i he taimi koe niko sofere kakala o ku mari abu te hekai ki ki tau toi koe sa ikono hiva ikono koe fie matai mutai ngari e kau ngaka o ku ikai ke toi ya toi fo i fai vai an fato i e mari ikono koe ahono hiva i mono fatata koe ku mahi no mai e tau e tau lava e tau tole to ngai ngai tare niti ma ngai ngai mea koe ya humahu inga pito ya e kone fai pe a fie matai ia matai ngari koe ki ai o ku mahu inga ke toto ta maupe koe ngako tunga folau mai koe tai di koe ngai folau ka awe ke whakamanatu pe ngai mea o ku kau ia ia hiva pe kau ia ia faiva pe mo hiva he tante tau pe e tuu ki mo koe tai mimi koe ngai ahoni koe tai miku te e whanongo ki tanga hiva unga mai koe tonga e kainga, paka, ko ta laihanga mai toka huma ta niu. Na ui fei tuu, oku iloi maamani, ko tuuma ilu sia oi malayo hiwa. Oku opera, ko Austria, ko Siamani, ko Berlin, ko Britania, mambea. O tonga e hau ni au fu makehe au pito pehe Pasifiki. Makehe au pito pehe tonga he Pasifiki. E ngahe o wau o nao ngawe ki he malayo hiwa. Pea ko kono moni koi ki ai, e tau tala noa tau tolu ki ai koe o koe me tau whanau e tū ki mua he hiva he opera o ku i loa i ai i nusila pia mo Asleriani koe me ta maiki i he tafa aki koe ni koe oe composer me whau hiva me o ku taki a William telefoni ku i ai koe e klasi in i he malai musika ku nau accompany piano o kasi si uno o kwai o mari au pito e koe kalasi koni koe alto soprano ku yaya ana otai e o tau fanonga wanga tau kakai ahono a mana koa e nau hiva mo nau taki mua he malae koni o ku mau inga ke tau to kanga makihika nau to koe me ala koe te tokan koi kia i koe kau sootia o ku nau kau atu ki hede toko nia ngahi palasa, koe ngahi hiva, koe ngahi kwaya, koe ngahi siasi. Pe aku mahu inga pitawe e tau sio kia ike ngahi ngawe, lava mea oku nau ngau kia. Paka hono mahu inga au pitoia e lontoni ke tau toka ngai. kai fa forget you fa fa kau na to ya to ta na ma ke fu ma ri up to be a to anu si la ya di ta le ya to ko ni ye weekend ni he bro fa lo kala ma le pa tonga ka ko hi wa a ho no ya te pu ta wa ma lo ti
2: io a bisot go ta fa ma lo la he fa ma la ala ko ya ka ka ko to be te ko sa pe ki fo i fe i ho no wa he fe na pas le le pe pa ka o sia pa ta to ko le wa ke ngo ta ga pa he e to fa lo lo tan fo ki na la ve mai he ko hi ko weekend o le a fa ka tonga i o ka la no si la ka ke la ve mai en episo pe i he ma hu inga e tau mahi noi o kumafeia e o tua pē ko e tufa tare ni ti o whatatau ki ngāhi mahu inga kotoa o ngāhi me ani ke hiva lea moi whaiva he koutu pisa pē ko e ngāhi tare ni ti eni o tufa e o tua hangene glave mai tau kau hiva tō ngā o kufukma kehe ngāhi tare ni ti aia kuna ufa au ngā e tau lea o kukehe lea ki he himi kehe lea e o tau ai ki he ki he faiwa pa mo ngai ngai le atong ange na la me ka te vita maka ai mahu inga e tau hanga fa loloto e tau ngai lea episope i e tau ngai faiwa pe mo hiva ka foket pe ka koi ke lave i mai te fa koia ka to cross ka te vita ba mo ne vela malo pit piso
1: malo pito e lontoni pe ka wana se hi mai pit se hu i mau pito ke tau fai ha to kanga ti ai he ko no hinga o ku ko ngahi mea kotoa pe o kumafeia mehe o tua ngahi mea kotoa pe kati tau mama mehe o tua mea whakoi. Ko mea maa e te tiki lama peke ki tala noa ki ai. Ko e fatu ko ni koe o himi. Ko e ua ngeo tolu ono e tau himi kwa tau tolu o kuia koe ke aha ula o maari e whakataha moe la ape a whaiho ngau e hoko hoko au pe. Sae. Ko fatu e himi ko nia, ko fatu ia i he pisope England. Ko tama ko ni ko Thomas Kent. Nene fatu e ni ki he apiako no fo mao pe koe boarding school hange ko toloa i Winchester. Pea ko mea ni nene ave koe, ko mea ni hange o tua ko ni ko o ave ko ni. O tupe mana e lahe pau u. Na lahe mahalo kau indicate, indicate mahalo na kau pemo David e toloa lahe pau u ke kau tama ko ya. Hange ta pea koe tangata ai ki koe ni ne he piso pe e ne whauai ai, whatua himi koe ni. Koe awake my soul with thy son, he? Ke aha ku lau maari, whataha moe la a, pe whai ho ngā ue e hoko hoko hau pe, he? Pea koe, koe konga mahunga koe ni koe ki ai, ke li ati ai to ohi, tu hengi ngāte. Tuko fwe mea ne tala ke whanau, li ake to ohi, ke tu hengi ngāke, o atu o pongi pongi ko whakawhetai. Sange maho inga ko ia ko whakawhetai i he otua. O ua pēne o tonga o a kōme mea he kaike mā mahe ai otua me ta whakon. O si mahena o bito pē ai fufo i mape fōlau mai ko mana wahe kia si hova ko ka mata angai e poto. Mungai mea ko o si mao he whanawa. Ko konga mao inga nene pē mai ko iki ai. Moke ahi foki ke huhu i ai taimi ai na ke li aki moke mea ngāwe aki. He? Ko kawi he mi, toko vese whaani kune tala mai ko ni. Pe ke whai he ahoni hange ko aho mui. Mo ke wha angangwe aki aho tare nit. Sae, ko tare nit mo ngai mea ko toa pe, ko mea ia o toa. Ko mea ofa ia o toa. Pe ko e kina utolu ko e kuna he mala e ko ia sae ko e poto, ko mea mi o toa na tau. Tala noa maupeta tolu ia Solomon, tala noa siope ke eke po fea poto. Tala mai wana manai ki me roto ko mana mahe ke si hova koe kamata ngai poto. Hiki e Solomone a ene fatu koe giai koe mana mahe ke si hova koe kamata ngai ai poto. Koe afe mihe kovi koe iloia. Oena ke pehe ye mata u ke poto ka ke mana mahe ke si hova te afe meko. Sane koe koe fuwe meko ni tak sai. Hei kake mawahe o tua ia. Ni tau mea koto ape. Ko mea kotoa pe, mahalo ke mabao, ko tau tuha ke mtau te fufuolo ne tō kai mānanga ke. Kako hanga mea whakapipikia i he polo kalama koe ni whatu amerie. Koe otua, koe tare niti koe o kumau i he taha kotoa pe, koe omi he otua, whaki poto pe ia e otua. Kako he kai ki tau, koe kono moni koe ki hai, Kwa ngai pure anga ko e kolusia he foi taimi ko na fa ikka ie o tua.
2: Mm.
1: Ka uia i ngai me a mauinga o pito ke nau. Penal toi ke fai ngata. Na toi i he communist. Eh? Ko ko ko ko na tol ko ko o ko e a fonua o na o ke na o ke tataki a ta faki ko ni ko Macedonia i kai ka ko Latvia ko ngai ngai ko a fonua e o lunga e how big e manatu ki ai na na lotu na na lotu ya te ko fai taimi ko na hua de communist ona tosi le vai o toa ka na nga nga hau te na tolento talatu ko faka ofa mon kana ka ke foka lusia ke ki e otua e ta hiva hiva tolu holo komunisme me kai na ke pa pa holo pina te out ka ke faia faka se pa ki ma me van ka ko holo ko ko no ma inga ia kon ko ke owa pe mua e te tau hiki sia o tau lava ha mea ma mea ka ko maseria mea ko toa pe ko otua pe ia e ko ia te haana langi ma mamani, ko ia te langi ko ne mafolana, ko ngāwe anonima, mea kotoa te. O Solomone, ko tausio ko e fuaki tae totongi, tae ngāwe, ko e ne falala ki otua. E ko mahuina pito ia. E ko e, oana tau whaia whainga mea. Tau whatatabe, nengo o ko wharea ki mua. Ko Solomone e ni ku ne talamai he poto koni, mafeia koni. Ko hai ai, nā ne fatu hafu fo isame e tāwhi mā nima. E fatu hafu fo isame ko i ai, i ngai hiva kona, Solomone.
2: Sa,
1: ko e whakawiki viki ko sa, katoa ngai mea kotoa te ai a ku whalala taha pe potoko ni laulo taha mea ka matama ka ona. Ko o tu ape, he ko mea ofa fungania ai o tu ape. Ko mahu inga ki tau tolu ke ua ti tau falala pe tau tolu ki ha tau poto pe a tau falala kore iwi ke o tua ia e kau fau musika ia te nam ka kou fafetase ku lau mali ku hange yene uhiki hiki to a hiva i o tau fonua se wane ke fukatoa nga tau hange au masai whakahiri fie mane te whanungo ko ke hiva a mali e hiva ya ko ya ko te hu ko en se tunga fasi ai nga hi me area eh ai kai nga le o mo me area ka fa pa o ki ka fa hi va kai te ke ta tau eh me nga we ku nga fa i o ku ko no mo ni ko ya o wa pe te tau ya ha tai e hi ki ai tau fa kau kau ke tau mama hai me o tua e ko ia ku ni ma fi ya me ko tau pe ka fo ki atu ku nga ko tau tai ni
2: Mala. Famala da bito piso pe ko e famalo la e ngai falolo to. Ti ta manka be mo ne vela ka tak te makolosia tu fai mata naki. Malo pito.
0: Io famalo tu e piso pe pa pe ka weina. Vela te fokia tu ka te ko. Ke ke tu kumai. O si te to ki piso pe te to ki ta ya tu pe haki line e u a petolu o e hiva ko na gelave ki ai. A e whao koia a sofere kakala a e fie matai pe koe mooni. Eh? Ke tau ki whanongo pe kiai?
1: Maa rila.
0: Iyo. Maa rila. Kau foka te la.

0: malo pi pisope pe ape ka wena ka hange konea pe fo hiva la uma fu mauri pe sa ya geta ofi e como kono winga pu mahino ko mea ko to ape ka mata ya pe me inu silani pisope hange pe ko mea ko ne lave ki ai avela ka wi ha rekoti i he waf tata no fo tu a wiki le fratonga ko fo fo a taimia ke hanga e tonga o fakava world cup ko ya kapulu pa me or plegi peto ya ke a tonga a fe ka ko primo ko ke ho ko atu piso pe mo wena fo ke atu ko fa malo ka mo tol ko ni i he ope mo ka mai ke ta bol ka ma o clan kustafu pe a pe fo ki ki a toko u a exile sai a tu itahi pe a pe ki a Silea basika sika ngaluaf mas taugei aho pe pe kalsiat funaki sione tavo ane ka tukia solomone tapalu mikaire maka fifita maikolo pita wesli selui matai se fesi latu are kivashima foloa tama puri latu to fokimai mela taulanga pe moafu kaloni hea pega samson tike paula tatafu freti pani saetayone Kiko Fumaono, Peka Wate Toltau, Amasaya, Topuluka, Paula Leveni Pamo Anapopua, Siop Sokai Matapure, Malakai Alatini, Eukaliti Epoto, Sion Saforia, Katangata Fogieni, O Malaya Kapulu, Famalo Atu Kakmotolu, Kamafoki Atu Weina, Malo.
1: E fa mala da vita e te da maka e quando tu vuoi mai tau chi fi matai mata ngari e mare o pito fa we da da con se so per kakala kai ke a fa mala da pito e no era ko fi fi ho tu mai tau ni un fumani ma mo kamata e por kala ma inga ko na po tu vede ma fi fi un piso pe ke ki la vale ki fo tu ki fattoria con nai se ne ne ka tu mala pito e piso pe ko a fi fi ko ki to plave mai ta ko him te ta fa ko si fa ho kui te ko ia ko tu pe te ke lave i mai te fa ko ia fa ma fa na o pit ka fo ke atu piso pe ko hi ke lave mai ke ka venga ku lave mai ke ang fa fa kau te ata pe mo feo i ko ni ke lave i mai mo ia piso ko hare ho viso ne ki ono tau i ko ia tu lo a ta un ahi va ta un ai fa va fa fo noa bo eta un ahi a lea i ono popo ke aki eta un ahi hiva ka fo ke piso malo
2: Malo pito London ba ku fa malo atenki e mo fai fukau e tari mai ku fai fa malo ka ko e da maka ko nga ko o mai e hiva ko na nengo ko se so fere kakala ne fa uena e to tangata me to tangata ke te hata mai dine te la casa fa ko fa so fere eh ba ba ba de ke trotani to mone de salute ta musika ko to peia Yeah, se sofre kaka, eh? Pues con me cana en la ve con la juegina, coi con el faua. No se se vea, contra aquí como se se vea. Pues fácil coiana, de fa fácil he time. Na hawa me ni wa top tap. Rodo en fa scal pure, porque ya hasta hay algo que sí es ya. Na ni lo te firma alguien que hawa se tuata. Pero con el faua as tu fafasia o e fo himiko ya to kumari abdo peia ki ai ko ano fasi ta ku ngatu tu pa ko kauia e tani ko hivai mai kon ko he me amasi o mano o mawongo i lai ko ki ai ma ne fa pa le fatu va fa ba ko e ko e pekia mo mo e hiva ki ai ko e kawe ngai ngai hiva to ka mano tonga fas to ka tani ko o ku hiva i ko ngai fas i ko ni ko ata tol faka tonga ke o ka fenga o ngo make he o tau lau mari ta mena hi tonga fas mi ko ka buna ke ilo ape ye na fa u hi ni ko ni ano tonga fas i ko ta no ke ai ko tu ki mo ki ai ko tu bo niwa ko ta nga ai ka tu bo niwa ye i he tonga ko ni e ma e musika i hi ni ko tana e kien e himi e ulo ki ke tolo no noa himi. Ka kien wa fo ke e tunga fasi bo himi ko kwa se stonga ko stuto ne. Ki he himi e tolo nga fituono. Ko se stonga da da ina ko himi e tolo nga wono noa ngata pena tolo he wa ki misnare na riliu. Te wesli anare ba kuleva ono nga wono tolo. Te a alule ma se se se tonga ki he valfa valve himi e ka ka tsu so e tau ka kai e na lava o fatu nga hi e nga hi mea ofa ma ki he o tua na na fai e tai ni koya e ko fatu na fai tanga tai ki e ki tunga fasi himi ko ni na tu na ma o pe ia e ki ka nga lotu pe ko ia na na o ia e si e si e po pa tanga ta na o hiwa mo mo se tu vea pa na om fra family pe ia o ma o hiwa ko e me a fara fie fia ia ta ko tau me ai ta fano ke ai wa ai mo hiwa ta ko panak ko ka munga hiwa o ma o ina o pito ka ko tunga fase himi ko ya o fatu ye mo se se ve ai ko e ko ta no ko ni o hangi ko ni ko ko ha ai ai di so ne pro ha ya ai o ma o ina o pito pe ya ma o ina o pito pe ke tauhang o pou pou a koe hae mea o si la vai i whanau i rea ahondi koe isi, pe koe ako hiwa, to koe hae ngahi, ngahi koe tahere vaaringi, koe string, koe woodwind, saxophone, koe hae mea. Pou pou, o koe ka mea koe ka te maha nafa e ua tuku i api. Hei whanki nafa koe, au kai nafa tā mā ululu, tāma pakaasin koe koe pia ea koe ki tā basi ia, he? Hei ka tāma koe kulawa ia tā e mā ululu, lawa he tāma peneto e lawa pe e, he? Koe mea lelei tā ia. Ie, mālai koe palasā ia, o lawa i kotoa e ngau meith kotoa, he? Koe kaueni heno poupoua e tāu whānau koe ki ai, he? Koe kauia ngai mea tene puke puke ai teke ke ohe mea iu, ke ea koe hiwa, koe ngai mea pene. Sai, kono whakaivia koe ki nga tolu, koe ame nga tolu ki whitu, to tonu koe tina o ki ai. Koe ua koe ki ai, tau tokanga rewa, o whakasiesi o haki nao nao koe ki ai. Sai, koe maunga taha koe ki ai, koe ispalasa, koe kātoa nga hisi koe na koe ai āmi mga, koe au koe ne tau tolu pe ai palasa, o si tukuanga tia e nao tolu. Tuanga te pa tawat. Sai ko konga ni ke tokanga ki ai si ka fai ichi ma me ko ya. O kore ke nei ni ko ka ta ma pe. E ko tau to lu pe ai pa la sa yo tu ko dena to kitu. Ko ka to a spring mo wood wind pe mo ka ko na to lu ya o pa ka sin o ta hui pe ya to. Ka ko foi ta ha ya ko. Ko tau to lu do pe tuanga na to. Ah ko ke. Ai mi ko me a to a me ha. Mo kore ki ai he kua kende tō kōni ate. Ako ilo ho ki ai koe kōnga pau inga pito ia ke mō tō kānga ki ai he. Tako e Londoni, oku kauwho ki si ono whakai i via koe ki nau tolu, i he tau pou i he moral support.
1: Ia.
2: Pena ia. Hape ma mea, eke ke lawa tamai ki a kume i lawa ia koe venie nie i api ia e mau atu pe mau tolu. E hao hato o taha tōru, hao hato o whieka afika, e? Koe moro sapot koe mea mahaunga taha ia. Koe ki lahi au pito kone poupoua koe. Koe whanonga tamasi, au ki poupoua e mamma te. Ki poupoua. Ki mui halaya ke mea rea, pa awe ke whitu uwhai a kohi. Pe uwhai haki iholo, pa ki kerats, po ka mea koe kiai. Awe kiai. O kaue mahaunga koe kiai. Sia ki hena, ki whainga whakalaka koe na umu wau koe. O kurana he kaure kaya o tāmo hiva i he ngai. Mana tu konu sila e kei whakalakalaka pe ia ki mua hunga ko mungkau tau potu ki tonga. Tangai whakalakalaka koe ia e vela o kumei hawe tangi ka te au. E tau tuha ki ta tōto koni ki kau mauri he na i he tau. Koe kau ia foi mea lahe koe ki ai. Pea koe tia ki ai. Teka ki au meke slerien ka koe na mahendo mai e tau fuwa o fiani. E ngahi mea kai. Nea ngotunga whalakalaka peo e ni whai mai e kau mea wā o whi ki he ni nea ko sentu ko si peri. Kai kaike ta tau ai whonua o whange konu sila. Kau kau ia i he mea mahu inga o pito ia koi ki ai. Kono poupou e tau whanau. O a peha taimi e pehe mai tamasi e alo a koi si pe alo. E ke musika alo a koi hana whaiva mea. Owa te tau tari kai, ka tau pōpō i peke ave. Rotoni, ka whokatu ngā ka tau tai mi mālo.
1: Iyo, piso pe ku a te whamano lai. Ka kohi ko, o kwhama whana whoki e tau tā noa ki he hiva. Koku mana peri ku tātai, koku tātai ki whoko e whai hiva mo e whai i fie, i he me e ki iwa mau i lapa. Ka koi mea maari e, e na e ne whoi ki, na hangeha whoi iu. ai au ta i be ia hono tu ke o ha ui ai tō kato ai. Ho mana ta pito e ku of ke tangata iki pe a koto e taha fokko e kong tangata iki ko fu pestaka ia a so fele. Ai au tuko wesi ana hei, auri ai te katolika. Ai kai fa ma fana. Te tamaka te ma fokke atu hei ko tau taimi kato ke ai pe mai e tau tu aki me tau mea pa tau tu mai ke wha osi te vita. Ka ma fokke atu e kumaho inga au pito.
0: Io, e wena. Fao si mai pe ia pa toki ai e tu aki. Kada ki.
1: Kako kako ia ko e a e pisope ka ke hanga ngi mo o fa ma popo ko o sia e tau a konga uraki ko hare ba ngai pore ko ia a ke ke tau toru ku tau i he fa pa e muri pe mo e tonga i ono fa lo loto ko ia ai hi va i o tau ngai tareni ti ka fo ke pe pisope ke fa os mai to klos ka te vita to tau mi te toru malo
2: Mahala mi lontan ta kawen he e konga ma uinga au pito. E kou lade nengo ai ngahi whaiva ma ngahi mea kotoa pe i a e te tau lau o ku tau nofo ino ka ombi pe hafu laka lakai e te tau whanongo tatu ke lom pe au po ke whola osi po ke mea pe turi hosi e ua. O vare pe ko haki mahi hafu ma uru hafu a motu taki mua imi o makehean. Kata ufa maa bopa kipe kita ufoki mai ke himi. Oku kau ihe himi ano le liu ihe kau muri. Kirea whakatonga. Oku ke hiri ope I tonga e tau hiva ke himi. Nunga hitu nga fasi kau ngao ea kipe. Pea koe kau pe moe. Koe naulame te ki mua ngai siasi koe. Pea koe siasi ae kau maanua ni ngai aho ki muni. Koe kau e nau himi. E ngai himi maari lah. Na diriwe e ma ngā himbia e ma samita e ngā wea ki e pe aua nā toi tā mai I he Assembly of God and Praise and Worship o tau kakai e wani a tātama kai longa meku tau te oiki he wani vela pe koe whakatalu talu a kia pe moe moe ngā hi hiva ko a teti koni ko a piula a sasi oe siasi afitu maari au pito mohono ngā hi yako nā ngā wea ki hiva ki e Tako e toi mai ke hiva whakahokohoko whā. Aia ko na pe e vela koe ke whainga hiva ia koe na koe ui ui matangi ka koe hiva koe. E ngāloa whē hau tā o mamata he kolo. E masi ke whai iungi koe ia. Koe kau ia ia hiva koe ni whakatau talu aki ia. A toa o whai tonga hau tā o mamata he kolo. Tako e ka inga au maui ngā au pito pētau. Pou pou a lahi. Ke malae musika, toko ni lahe malae iwa, ke ngahi mea kotoa pe whonua, ngahi whonua pe kau koe lotu, koe pepe he mea koe hiva, kono koe lotu, koe vae pe koe hiva. He koe ke tatou to ngai, ka toko whaate, toko ni maki seitu ata, oku ke hiva, toko ni ma pe nau tobi, oku ke lava pe ki lot pong pongi ai. Oku ka ke nau vea, ke hei hau tau tolu to ngai, Koe muri e fie mau hatahai hai piano kai kai pe hikima pe ha kase te ke tātama katai. Tonga ia. Whai whāte ia ni mage whai lotu. Kei lawa lirei pe lotu ia I tonga. Koe ia e o whoki atu ngā koe tau tai ni malo pito.
1: Malo pisope. Ma whoka te vita malo.
0: Io wha malo atu pisope ka uena. Whatawange pe ki a Ripou pe a Movini Prescott ki Genpela. Pongo lirei ia te tau polkama I he pongi ni malo I kaumai. Pea pehe kia sione kau fusi whinau. Kau oa te tautu aki, osi pea o atu maha tau foi hiva, pea tau toki hoko atu. Kau sio pe episopa ke tau whakaosi I pe a fie matai he pongpongini, ke tau whanongo ka kato ki ai I he pongpongini episopa. Malo, koi tautu aki, pea tau toki hoko atu. Ko vai me alala tua kalau, me kau tae Planet Cars, mo nau whanongonongo mo tu aki ki he weekendi malo vai.
3: Malo mala mari ho e kilele e tonga ko to ape ko ko la ve ifo ko fu wiki ma ho inga eni o le fatonga pe o ku ilo a o pita fo ke ai wiki o le fatonga ka ka nga we ko to ape tonga ko to ka pe fo ko me planet class ko ka ta me ale de fukin e tonga ona e tonga pe o ko ka nga we ko tonga ko to pe ko ka customer ai ka inga ko na me ma fata na me ale de ko e kautonga ko toa pe ko ia e ko ate kwa malo lai. Kia ki moutol ko toa pe ne moufatau I kautahani. Pea o te moutngatahe ka moutuefetu utaki mai ka te au he vavetaha ke toe aiha mea lere. ko uia ke lelei ke mafana he fu momoko a pito e ai o klan. Ko e kainga, kalasi me alere ke kehe SUV ka mafuko a upe ke ngahi. Me alere ko ia tapo cap ka mafuko fa u me alere fa komesiare. Te a upe fo ke ngahi ta u o a umai ki wanoa wano. Ko e hati ke tue frata ua hata uki mui. Te tutak mai koe ka te a upe o atoha o me alere he wanoa wano. Pe au lahi au pite teu teu e kautahari ka ki mōtoro ko toa pe. O kia maa mō mea lere. Mō atai pe fō ke taramonu ke wikeni. Ka maa fō ke aile tio ko e ni. O tokoni lahi ko uhia ko e tukua ai ngahi tuaki ai kautahari. Ko i ai kainga ko e tauwhika telefoni ko e noa ua ua noa fituhiva ono ni maa no valo. Pe ko au tonu mai pe ke maui a te fika te au fitu ono e he Nelson Street. I o nehanga ka mō mea.
0: Whamalo whoki ke kautaha, au e pure ki a tūtamahe, pia pehe ke kaungawe, vai mahalala tua kalau, pehe ka vaa tari a uri. Motolo mo whema au hamo mea lere mo ulava atu ke kautahani ki onehanga i hala Nelson. Taha ono, taha fitu ono e atua sila. Kake, ko oate whengamare ko ni hangen ko mea ne kore ko kia i ka pisope, e oatu kakato ai mo oni, pe ko fie matai, Fafukeni ase so fale kakala kia te koe pisope pape kauhei na sione ane vela tupou pape ki e kauwhanongo koini hoklani kustafu tuko ua exile pape kasai a tuitahi sika ngaluafe maas tau kei aho lisiate funaki sione tavo ane ka tukia solomone ta palu mikaere maka fifita maikolo pehe kapita Wesley selui mata SFS latu aere ki vaisima mela taulanga afkaloni hea pea pehe kalipou pea movini Prescott ki kenipela sione kaufusi finau fataonge pe kuongolele yatu kakumotolu ae polo kalama i he pongpongini Samson Tike Paula Tatafu Freti Pani ki Pama Stone saia tayone Pea pehe ka kiko furimaono, pea pehe foki ka wate toltau, amasaia, topuluka, Paula Reveni pa moana popua, siopsokai mataapure, malakai alatini, eukariti hehe poto, pea mosione saa foriaki. Pea pehe ka kumoutolu kotoa pehe o kumoutolotonga ngāue ihe ahoni, ihe pongpongini. Talotonga ngāue a ki tautolu kotoa kafaka uri, Lori hono, tufaki e tau koloa, pehe ke kau whauri teksi, pehe ke kau security, ngahi whare mahaki. O ato e pehe whasiko ni, pa maa kumotolu whana hua poate, ngai api kumo uiai, whatawange ke mou maa uha aholelei i he ahoni. Ko e tau whasenu toho he pongpongini ke o atu, ko e mooni, pena iloa ko e fie matai, maloo.

Oi me a faka me mahi. Whainga ke la ngai hake si o nāpi. Ka kohai nāne amanaki. E iku ia. O na māwai ai.

0: ko e tamtami osta minite hongo fulu e piso pe ka wena mo ka fanongo ku ta fanongo tu ton pe fogeni ki he fie matai aya ko ngo matuani ko fie matai ai motua ka ta ngari e fine motua e vela ya o ki ta na ki mai ki Ivani
1: e bari ko he ko fe tu ko ke ngo me mo ngo be ani e ai ago botua na higienica I tonga filmo da que chico me cuento que fue osi aquí coi me ata ngangari Maria ko ata mai o sofere
0: coi
1: Maria ta ha ata mai o sofere que deja go facau cau y aquí ai van eh
0: coi coi io imagino apito apito en el tuco ya y está ni mi ai foi Hivani episope pe a pe que a ohena kata hoko to eta por kalama ki eta ka venga ko ya hono wa episope pong pong ini e ka wa to pe hano ki kin ya tu ka ke to o mai hano a ai eta ka venga hono wa ko e mo a mo ui anga ko ya tonga ko e fare tu pou pe a mo lo tu fakalisiane e ko e fonua tau ataina pe amo fie fia ma ti wa he ono kamo fuo fuo komi ki he pure anga pe amo ene ma ki hono pure anga mo ene ma oni oni pe atene atu kotoa a ngahi mea o kuhori ki ai holoto ko tau anuanu he ngahi lelei o makatuunga he ngahi a ma imo a ola ai fare o tupou na ke talanoa ki ai I he ngahi polo kalama kimu a kadaki Tugu mai hatalateu ki he mea mahu inga ki he kawe ingani pe alawa ke fai me ai hafehu I pisope. Malo.
2: Malo pito David, apeo katangu hea e tau fie fie. Malo pito nao ke I kau mai mo ki mo tol si ka inga whanong o pongpongin. Pe kau e a hiva goni na ngau e ki ko yungo ua goni na whaiako pe I ala I lulu. Pia kuna taike te whahawelong waki au kia hon na eti a fie matai pia mwe tangai kako e kau ia ha hiva maari e bode whakatalutalu a kia hiva koia mwe fatu koia koe ngai tala noa mo on e ngai mea mo hoko I e taimi koia koe kau kawenga I pungpongini kune tala mai oku tau kei monu ia tonga koe tau kei monu ia tonga ko ia ko fare tupo ko mahu inga au pito ia ke tu ia ke loto mo kau kau ko monu ia anga tonga maka tu unga I he fare tupo ko ma fata na la hai pe ta he kai pe ke fo I no ta no a me mo oni ko ni na hoko I mama ni mai e nga he langa fakalaka na wa u pe ko na wa u ke tunga e to e aho ni koi ki ai ka ko tonga o tau si ki furau mai pie koi ko konga ia ne mea mahu inga au pito au pito na pore pore pure anga koe ni ko mongkoria tai ni koia na tekelere kotoa o a uki lusia katoa ai pe mfu esia kotoa konga lahi au pito ama ki Central Asia na na maua ia Puke tua maman, e whakai hawa na nang whai I he embrahe aho koia. Koe kauia he ngai mea na fuhiri fia o pito I maman, koe ngawa koe ai ngahau vela, koe fonuani na e fatu ngai ngai mea koia. Pe to'o mea ngai whakau kau o ngawa e ki he mosle mea no tau ia ki koni koe kalistiane, o holo ai Konstantino Polo e tafani matolo. O ku kauia he ngai mea I ai koe tonga koe ni kuia I preanga pe kua holo. Holo whake preanga koia. Lucia, os. Koe katoa ngai sia mane, os, falanse. Kai ki te faha lau ki ai. Ako tonga, monu ia. Mo fie fia. O maga tonga pe I e whare atupo. Tala noa ke ngahi mea mo oni ngai mea nai hoko I tonga pea he kaiteke lava ke tanu ngai mo oni mea koia I ono papi taiso tu bo raki kauia he ngai mea I au kuiai neungu na e tari I nuku alofa ko kauia i mea maho inga taha ke ke tau tokanga ki ai i whare o area motua. Tari e lotu i nukalofu. Tau maho inga pita ope ngalo he tau mo'u i ai. Ko kauia me kakau te taimi koe ni na e papi taiso e te polua ke tāwaru tau taha. Ko hange ia fo i fetu e si afi kune tō me langi. Ko tāpua ki e whanua toka. Riu kawa lo loto pehe ha eki tau ha toa laulo taha mo fisi mua hange gondro tibo raki nea gona fai e tau i vela taha tawa luano hake whataha mai mo lotu kana lava pe te riu kawa ene mo ui e tawa lu tolu faa one tari kakato ai a ene mo ui kane malanga ai au hau kakai koi masiva ilo. Te rea mai ke tāwalu tolu hiwa, kāui hapu foi, ngā wei aku. O kuhange ato ngai haki te hina isleiri. Iho no, ulu ngānga mana tula na tau fōu mai nai. Wano a novema tāwalu tolu hiwa, konga pe eni o ene tovolo fuola a koia. Kou tuku atu au. Mohoku whonua, mohoku kakai, moia e mui mui mai utua. E malu i meilangina, kauia hafoi momoi whakataula e ki lahi. Kauia i he moine whai koe palofita, koe apostol. Ne lava ngāwe whakavengerio, nāne koe taula e ki lahi nane whai. Koe fufai ako. Ka e ngalo afe. E ngalo afe ni haerea fonuandi e tawal ni matolu. Kai ngalo e matolu e me mueto. Haerea fonuandi tawe ni au finta taun. Haerea mai fonuandi toko mea mahu inga au pitoia. Nā ne fatuai pana he loto, loloto au pitoia. E fuake tau tau ataina. Wa teki teki a ki mwiki kere kere. Rungoa e whonua e ahoni ma vahe mea koko. Ai ka fumea ia gurahi whalere i peia. Koe mea kotoa peia koe o tua. Nā ne whalala ne momoi ki tau tolu. Nengo rungoa, nengo ngas mea kotoa pe whonua. E ka inga. Ka ke mamao e o tua hai mea koe. E ki ai peki situa e o tua hai mea tonga. O hana no inga koe whare o tupou.
3: Oh, yeah.
2: O mahu inga au pitoia. Koe konga mahu inga au pitoia ke tau manatua ngai ahon. Tu ngai e tau hakai langi tau. I murini ngai whanua murini. Ke tau kātohe murini koe ki ai. Koe ngai mea kotoa pēnai mō koe ki ai. Ke si whakatawa taina ke tau mahi whanua muri. Te tau omi whanua muri whakaidia ki tau tolu. Tokoni kua tau whanua. Te kai veki ngalo. E kai teke to'o mehema ui. Tau kei, ahoni, koe whare peo tupo. Fifi au pito, e whaina maari e koni. E lama teke kei tala noai te. Kai ke su. Kau ena kufo i koe speri e ko malanga. E au. Mahu inga au pito ia. Ki tau tolu e kainga. Lontoni kau fokia tupo ngā ke tau kaimi. Maro.
3: Io a famalo da pito e pisope no tala teu i lele i mai a e konga no e tau programa e o munu ia anga o tonga ko e whare tupo. Kataki oku ke tu i ke ka venga mahu i ngani ko tonga ko e whanua o tau ata aina mo fie fia. Kataki ange o whawehoa na ki mai en ke ngai pure anga whaka empae o pure i whatui. Aia oku o whaloroto mai pisope o whikau aki. Ko e make he anga ko tonga. He ku kehe e taurea ke whare tu i kehe ho i ki ipea ke ha mea vare. A tau tolu, Ki lawe mai ki ta whako i a ia hange i koe kawinga, munu ia anga tonga ko whare tu po. Ka whoke atu, mālo.
2: Mālo, mita lon toni. O ku kawani i a whehu i maunga mo lelei au pitu koe ki a,
3: he?
2: O ia. Koe, koe, kono hinga ia tau makehe i tau tolu ia, mea whanua pe i mamani. Ia, i rea whakapitania au ku mei wāwā ofu me kako, ia tau mahi rea tatu ko fuki ngāu e ki ngai whanua mōri. Koe kia, he? Pea kohono, ku kāwe nia i he tuunga, oku makehe makehe apito tonga ya beya te ko e kono moni hangi ko fakahua na fai ko denai hangi a tonga ya ki te hina yo isleri te ko ngang fokia ye tola ko ngai hangi pura ngahawa apitania e mon kai taimi ko na avi ko mea te fakafe pakia ta Amerika ya ki Britania ko hano hina ko to sei nga ko ka na ure fa ria ria pe mare bi ta ne sa mai me tu ha ulu ke ni ki ta na ke ka bu to pe me na na to fu te ke na ta wa ta na pe fa fu ta we ko me ya ko mari la ha ta ha ka ta no ko e ta fa ki ko ni tonga na o mi pe ya me ko nga pa ni ta ni ke pe ka ku ke monu ya te tonga he pe Patunga kon ko he ako mangai me ko ya mai no te pe ai mai mo ako na fai e ta matui yes ne rian e ai ni pe ambo e i te hina kun salo te ai yes ne rian ni mo ya e ko e ka wani ai e me mau inga pito pe ya ke e ta so ko ai fa kala ka ko ya o alu pe taimi i loa ai ki foi periode de maman ko fakala ka fakala ke te mi fakala ko i loa la ya tonga ola hi ta e ka wa ko poto e to e ko e ta ko ta ko e na e ai na e ta be te na e fare a ya lontoni ko a ho ye na e a ere ai ta hi ne a Britania o ko ko foi fakala talu talu ya ko O que eu até matou o que Britânia me acordou, tá lá no mais, tá lá no coia. Coi mau em a time com coia, o te hanga e coia, o fracau loto, o te hanga, o me fracionou na que hanga de moui. Aí tu com rifo, aí fraca malu, aí o rei na pé, e lontoni, moi cacai, onde fraca apa apa. Sabe? Pra mim é que eu vou ler, o que eu vou ler, o que eu vou ler, o ko me ko ko ha ye ha tu imaman ko ha ye ha to ta imaman ke ya o ke fuah ka to na te ko ke ne ngoy no lo to ko tu ye ko kui ni ya ko ki mot ta i lo ta ko hinga ya le fa ka pa pa ke kui ni ko kui ni ya en pa ya ko kui ni ya tu ko hi fo e fa ka mal Kau yang foya kemul, kau yang matul kau lah imuli. Talano ape? Talano lah itu kau tu ape? Kau hibang fungtupu, iya itu talano ape kakai kai. Kau no mahu ingaya, kai mei mei ilo atau ngai mamani. Kau yang ngau kau nafai. Kau nafagi kau ni, aku makih yang dia tahu dia. Linguistik aku makih atau ngai mamani. Ngahi whanua koe unau whetaura ki pehele hele Whapitania ki whakahokoa. Ka ku makeha tonga kohi ngaha ula ki pe koe o te ila pe ki ta he te rea. Mahuinga anu ave mea ki mautolu koe kakai na ngai whanua. Ke tunga whare a hau i ki moene afio. Moe whainga whonga o tau ngawe aki i tonga. Ai whetu utaki Hoko hatau katoanga. Ai miu tautoe ngon matapure. Fai fatongia. Faka hoko keo norea. Koe hoko koe tangai katoanga fakatonga. Katoanga mali. Koe putu. Koe fai aho. Oko fatongate i murini. Oko kea. Keo norea. Mohono tala. Ai faunga na hemea koia na ngawe aki. Nengo kwa uke hanuko na whakalaka ya koni lontoni. Ka oku makehe ange pe. E tau tau ataina ma ngai mea pe. Ko oku mahu inga o pito ya. Ko ngai whakalangi langi wha he tunga whamiri. He tunga ai whahu kwa ai whahu loa kwa. Ka mea pe ka upalangi. Ka mea pe. Ka mea dobo pe. Ke tau o atu mo e kaupau hoka pekia ke te tamai, ukwe ki te whai tūtū, ni te alu tukitaia. O kwe ai e tala ia me whatau, ia kono ngāwa ki, o kwe ulu mo tūa. Kau kwa me behe pārangi, ta me whai tūka me whakamore. Ka oku tau ke mo ua, mo e ngahi mea kotoa pe ahoni, pe matunga he fare tu posai kun salote koi kaui he ngai mai moa ola nane fama opo ai itau tolu ki he talai fonua moi ngai mea kato kone ngai mai moa moi ngai ngau e kotoa pea ia e tau ilo ki ai fai ba tempo tau tala noa ki hende ngai fa ngai tanga koe koe kauia i ngahi mea ia kune fotua ki mai ia a hono fu umahu inga koe kia pe koe koe tainimi koe katoa me mehe tahawalu whani ma ke a hono kei tūloa pia toka kei tūloa me hongo fulu me hiwa ni manoa wau ke a hono kei tūloa pia toka pe aku mahu inga pe ke oa na to hiki kau kau a hiki ai ngau e mātua koto. E ko mea e koe ni whakatolonga ai. E tu uloa, tano whakatolonga ai, ai e tau lea, mo e tau hiwa, mo e tau whaiwa, mo e ulunganga whakafonua, kono hi ngā koe. Te ko kauia i e mea mahu inga, fau fau a fau e lontoni, ke tau tokanga ki ai. E ko hono moni kai kai, ke faha tokanga kia te tokia o kato utangata. Kako sisi haku tui kai e lontondi kia kuonga, ika ke malu pe a tonga, koe whare tupo. Pia malo e lotu, pia malo e ngā ue, ai lava me a me ngā mea kotoa koe. Tatau e foi lotu ia e fai seka u, mua mau lotu ka mau tolu foi lotu e ni manoa, foi lotu pe taha e ni a fio ai ai ai, tolonga mutu loa e fonua ai a lontondi. Ko mei he kuongo ki te tamai o hiki. He kono hinga o ku mahu inga ia. Ke o ngona pere o ia ko ia. Pe ku tafe si no iwai pe ia. Pe ku rea pegi i tāniti. Ai lotu ane a fio. Pe ku mahu inga o pito ke whaka mahu inga ki o tau lotu. Hau fōke atu ko hia ko tau tai mi malo.
3: I o whamata pito pisope ki he tala te whapopo ko ia. I o whamahino i mai o tau ki whonua. Whonua o tau a tai na mwhiwhia. Tita maka mo ni vela ka maki kolosat mo a malo.
1: Yo malo pito e malo pito e uhei na pepe ki pisope. E pisope. O ku ko ko ko hange fo ka veinga ko e hare a ko e ka veinga ko e mo ui anga o tonga. O ku ma tonga e fare o tu i. Ko tau si o koe ki Isileri. Nai ai tala noa kau teologi a koe kuonga koula o Isileri nai mātunga ia he tu ikon ko te vita. Ai ko tau omi koe i whakakaukau koe ia ke tau si o fiaki ai mo ui anga o tonga nai mātunga ia he tu i. Mātunga he tu i o i whonua. Paku, pa tau si o lewa ki koe hā ai ma ke he anga oi mo ui atonga koe fehu i koe e kusi atu he ahoni fefe lai ho tau fonua he ahoni o ku mātunga i hai ku mohanga to ai mea ai tui ku mo to o mo tole mea ai tui ku tānoa pini ke tau fanongo he te mousio pia oua te tau wofo he mea koko he fonua ku tau tau lea maupe mo kufaka amu hoku lau maarie ke whaiwhaiange kui aha taimi ku mou sio kautaki lotu mou wha mao pōpō i kakai tau foki o wha foki e koloa ai otua ka lawa ke tau sio kia bea ka koutui pe pisope ku teke teke lawe pe ki ai ya konga oi visone ngā weke ka hau ka kia te au koe tahaia e matai koloa mau inga oi lotu e tau mūi e lotu ai whare e dea fio tau monu ia kai te iaha tu ia Isileri ko tonga tau kei moni au pito peka vei ngā ia pisop moni au pito loloto koe foi loloto si o whalau maari e whai ia o kei poke poke pe e whare e hau e whonua e matai koloa koe ia tau kei mā nawa mai a tonga neongo e palo pare mā tau whawhetai pē, koe kuonga koula, na kai toi otua aki, e te vitai ha otua. Toki ngāta pē a Sihova, koe otua Isileri, na e tuu maari e ai e whonua pē a tala noa i. Pako whanongo pē ke whakamamafa mau peho tala noa ia tu pou uluaki. Koutui koe kuonku, koe kuonga koula ia e whonua. A tu pou uluaki. E toki hauai pe, a ngahi tu i, a tau tala noa pe, hanga pe he wholofola vete, e tau sio he ngahi, moui anga o Isleri. Koe ne whiha laki peha tu i, kai tau le rei whina ngalo e ne afi o siho wā, holofa. Holofa e pureanga koe a, whetong e tu, eh? Aia koe koe tau sio koe ni he, ka veinga mahu inga o tonu ke toi whamanatu ki sope, o ke hango whamanatu, eh, hikure oi whakatua meri e. Ko tau mui a ngā tonga, e mātunga pia he whare tui. Koe kauia he mea ko whamaloa ui ai, ko kei toutou kalanga aki pē ka veinga ta tau, ke whamanatu ke whonua, ko tau mui a ngā tonga, o whate whito pia he whare tui. Tau toi foki, whinga ia toi koula mā tonga, e kahau. Koe ngā koe, koe koe mea bea e pisope o whenga ke ki tāna ki atu ke tokoni atu pe pou pou ke ka veinga mahu inga ke tautou kalanga ki pehe o pe ke whonua heilo na au o ongo ke loto e tonga kotoa na moni o na ia lahi whakauhinga mea whakaako ka koe anga e ta sio whakalau maarie he ke polkalamani pe boiako kou fai he tala noa ku ke hango o o omi whekawaki pia mwe tāpua ke whonua o mātunga e whare tui. Aia kou siu atu, ko wanga koe waka i atu, o kui ai e mea. O tau haka tau tō o me whare tui, o kai ton ke atau tolu. O mahu inga ke whakafoki tonga, ka tau mo ui. Kai kai bisope ke whoki atu. Koe kā koe taimi tuk atu ke koe tau whehui, ke i tolai pe weina, o mwne mori.
3: Pamalata pito, on vielä te vittakaa, on hoko, että pisokkeita on feu ihan noua. Kun hän oli vähän fonga, ketä on fakaivia aki, pia motoni aki. Ai, mala ekoja on hyvä, pia moi musiika. Tätä fito, ketä on ngai faiva tukfonua. Kai te puhe taulia, pisokka fokeat malo.
2: Malo pito. E lon tonu ku kawena whiri mauinga ku. Koe mea mauinga koe ki ai, i tau nofo ki ai, kono mo ni os ia ki tau tolu pe kakai tare ni ki ia. Koe. Koe kaweni he ngai mea ia kai, ku mauinga mea koe falala, he? E koe mea koe ki ai, oko mana pe ki i tonga. E tu e ki whare koloa ia e mau kau ngāpi tu e a te ua. Ai lua e ke si aina. Oku mahoina pito ai te higo e niko iki ai ke tau sio whalu fua ki ai. Koe mala e koe ni o ne hiki a tonga ia ki olunga. Ta ku mahoina pito. Na e... E kono teko koe ki nga tolu, o kumahu inga pito ke whae hanga au ki ae. Ae toko taha, rotonga pehe a koe tai nini tō ki mua e muska e tonga. Pana u kore ke mai whae ngā maari, ke tau hoko atu heni. E ko whatonga e koe, ko kakai maari ho tau kakai e tato. E ne wai pehe a te u whae hanga i fuu hewa koe santus moe hafua, kereto moe hafua. Koe laki, sire kata mai furi o. Koe hae, ae tu ngā whakaako wha musika na ea uke ae e piso pe. Koe tari mahe kau kama koe, oku hala. Ma tuke tau sio wha motu fuke. Sae, lolo tonga, ae whae e fie tokoni ke to taha ke hau. Ko hinga ko tafa ako ya. Tari api ako, tari ko toa he puate, hau whakakato hai polkalama ki whae ki ai. Koe whakaofana ka ke si poupoua. Fie mao pe ke hoko atu pe. Ko ukau ihe mea mau ina apita. Koe ono omai e kau. Pea lava lewa ke ia fo i eke te mia koe ki ai. Hala whakawakawa. Hatan ma te muska. koe osi koe kau TTI tu ko haika ka makoi hoko atu fu hala faka waka vaini koe mata pai koe osi mea pena atu omken hangei peia koe koe tausio koe ki he ke malai ka pulu koe ki ha e ke te mi ka fui mea pehe na osi pe koe na wainga hangatonu mai pe ki hae fitini te ha oko oko tui oko oko kaui ngahi ngahi whakau kau koe ni kono omina toki murini conservator ko heni sene hen ka mo me aben ngai fe tu pe ko nu sila e to fu fala ala ka tu ko ko ko tu ke e time ko ya ko ko ka u ai ko fe ke kam ton ko fu fu pi e pi ma e muska o ko ma ho inga pi to pe ya ke tau fononga atongi a ki ngāo e whakataha. Pohai lelei taha, tene mau e skolasipi koe puha koe kei. Te whakalakalaka ai tafa aki koe ni oe ngāo e koe. Lakia koe kei, koe mohona whonga koe hana ono tokanga ia koe ki nau tolu. E nau mai ki whono. O pui fisi si whakaofa api. Sae ka ureka e koe na e skolasipi. Koe nau tolu koe private whakaofa api toe. Ia he tau e uo he uwhisi. A kohono konga mauinga ia koni koiki ai, ke tau nofu atu meheni o tō koni, ke o mai ki murini. Pe tēnā uomiko nā tolu kia, o ngā aue ne lei aki heni anā wahi, kai tare niti maka. Konga ula ki koiki, ko uwa koiki ai, o ki tau tolu pe koe I murini. Ange mena nā ulawe ka ene nā I koiki ai. Masi, e whai mai e tuku koni koe ae, ai longo mo ui me tafa aki ko ya ai fai me fua ke he kansolo ye baga me te hafale musika I he I nusila pia ko eni pa se fuku o active ngau e maupe ko kaui he ngai me pe te nau lava e nau tolia fua ke hakele kere te lisi e mai ngau e ngai me pe he nau tolu ko he NGO non-profit organization lava ke na foto ko kau na ihe fo I manga maari apito fai e nusila e na tau kone tahanima koni kau ki malava pe e to e ke aluange ngau e ke I ai kono pou pou e ngai me pe he I asleriani o ke malava pe neengo pe furakalaka maupe a nusila ya kaku maho inga apito ke pou poua he koe mea kou hoko wafeka utama ia una utama o ikai saipeia ka te maulua pe maatolu ka au ki hai toi toko tolu toko ua ai ki ngawe koe au ke maho inga ngipia hai he koe kau inga ni koe koupe o te mou ngawe whakafalala se koe mea koe ke he koe kai sotia koe sotia ka whakamoni ke mate ke alio fanai koko kakemana tu I maupe kakeke taini kota pe kala noa e paula tari mai ngai haini mo tukwe nai mo mokaimi tukwe nai mo e ha koe kaui hangai mea koe ki hai koe mahu inga pe ke pou pou pai taulea koe tonga koe marei koe fusia ine te tari a wha okunu ki atu ahano papa pe koe atu koe pou pou teke teke ke malu pe olunga sai malu e whakakau kau mo mea ki olunga pou ke ma obite pou te te ke kia he ka te whanongo atu o ku iai hataha ta ki I whamiri o ku whaingata ia fie ma ia maunga bito ke pou e ta whake ke whakalakalakai ai toko taha ko ia ia mesi toko

0: Aku iki ai owa tu kono. Ya ta. Kai ko iku wa ko ko ya pi ko ko he musika ko ko no ta fucking escape ho ro na ye fae o kini sia wa ta ko te wa lo au o so ti ha ta ta no ko nga ko musika po po ko mi pa ko nga bi to ye e ta po po wa ta fa ko ko ya ma la bi ko foka tu nga ko ta ta bi na
1: a mala da vita o pisa porque at pe ai fe goni pa ta to cross ke ante ta ma ka mo ni ver te o ke ki me ia ko ta na ke pe o to ka fa fo fa ka te o fe ona ko fe go ndi o atu o ko mi tu e pisa pe ko musika mo hi va mi mi ha o he line pa fa mi a ke pe ko ngo la ve ko a ne bla ne bla va fu fo mo ai koi kau hivaya, koi ki foi toko tolo pepe whama ke, koi mi wha mo puna katoa pe se whirisi, mo ki kau pahiva katoa. Ai umi mi hao e laine tata eki, tuke hao ne vela ia nai vale kua pene kai ke lava hiva fantasio. Pa kou tui hao ia oku hao whaka laine, he kuhi koi whainga. Kai ke, koi harewa no mau inga tahana, mo koi koi ati sastu po rock, ke tau lotu he koi kakai kristiani, tau tolo, pe moi fonua fa kristiani. O fio anaki pepe a moi mea koi ya, aini ko lave atke ai, piso pika tatua foka te vita moni vela. Mahalo pito.
0: Mahalo pito, Elonton. Koi kauia e ngahi mea a moni a pito nai, koi kona mo koi koi ke tau lotu. Koi lau maria koi koi nai ihe lotu ko hiva. Koi wa e alo tu atonga koi hiva. Hange ko peko naula teka ene nai koi ki ai. Oku atua tae whapangu pa huatua ki loto ka se tua tae pimpo me toko wha i loto. Oku kensi pela pehe ni, oku nau kei loto pe na atole. Hiva e atu matama hema, oku e tato lunia. Oku kei hapita tato ko ke whainga mea ofa ako, inga hi mea mo iidi whakailangi mea o tua mea i tonga. Oke, fuke ngai hao nia. Tawa tak kau lihat kau faham tu kau dah fonu, tosi, kau kau tafaki kau ya kau nampati aki kau hiba, kau fui tahu hiba ngau aki ngai si si itu nak tahu taina, kau nak hiki o vavi atau kama vai no foni, tau toki fakatah peki lah. Ko hini mo I ko fatu ya mo se se lea. Ya hini ya tau ko ya. Kaya ko mawae ango faifu kakao. Mawae pensimani di tamai tamo parafonoa. Putuwe I whakakai pe putuwe I hawewa. Makipila. Tau ka mawae he nofoni. Tau toki feilo aki pegila. Mahunga ye tonga. Suma kikile ye tonga. Ko tau tau toa tau tolu I ha putu. Apo, kau ni hima pe ay siapa sih kau? Aku hima kau tak betul tulu ya ay. Kau ni hima main pe ay, tengah tahu tanya nak kau faham hima kau tu ay pe, kau pe siapa sih kau kia ay? Kau ni hima pe, so kau tak fikir lau balik, kau fikir kau kaki dah tulu pe. Ya, eh? Kau ni dah demo kau ya ay? Itu loa lo tu, kau nak fikir puri puri ya, ke malu ni hina. Koi malu me mea koto pipa afike tua e tūloa. Te tūloa, hono whare tūloa, ai tahui mei langi. Tai mi mea o kai, fufakai ia, mita toto a hokote ki whainga taa. Kai, te ke tau waku tato ke ngai fufainga taa ko ia. E kai lewa te tau, eu kiri manife to tangata koni mo mea, kai. E se mea tonga e. Loro I tonga me fitu koto ane tonga. E mea tonga e. O tonu pigi he tonu mea kotoa. Iai. E ku tau whakamalo ai heno ki tahu. Se ku kau tahu lotu ki whai pe lotu ye tonga. Tau e te hua te whakatanga mga he mea kotoa ki whai pe lotu ye tonga. Koe mea koni koe ke ai koe ke toi liu mo ngahi mea koe. Ngahi mea na li liu he kakai e koe na koe na na. Me ku lavi ka vela. Mone vei. Me e ia na tolu ke na. Kau kau kau kau hikule o fakatua melie o tau talato e tau tolu ya ake mamao e tua ya mea e kumau inga o pito ya e kono konga ye nai moko ya kira alo mamasa se frisi e te au kamene ke te ue ia e fo inota koe

0: koi tautai ni ku ose tau minite tahtaha. Ose tau minite e tahtaha, pea mei he wā i he pongpongini, pea ku watfoki e whamalo i he lava koe tau proklama na e toki osi i he pongpongini. Kage, koi e tau proklama koe ni o kuhoko, ae ngahi here o koea o e heng heng koula, e ne vana vana i ki atu i he pongpongini, kia ki moutolu ku moumea mai ke tau polka mākoia i he pongpongini. Kou taitalele i fōki a uheina i London tuifua ki he tau polka mā i he pongpongini. Uheina kou kore peke ki te tāi mai no ku ki whihala akat me hieni o mate atu o telefoni ka pea pehe fōki ka sione one vela tupou ke mau o atu e polka mākoia o he pongpongini i he pongpongini. E one vela ko e ngahi fase ua noa ku tau to he pongpongi ke tau ngāue aki one vela mo tolu kona mo whanau mai ka pau ku mo whanau mai ke tau polkama i he pongpongi ki komeni haka ataha pe ku wongo le rei atu pe a pehe foki ki ata ka tau to ki hoko atu he kumataitari ki a uheina malo ko e mea e ko kore atu ka mo tolu ka pau ku ataha o ku mea mai ke tau programa i he pongpongi ka ke lava ko hina lava pe uheina ke ne o atu a ki mou tolu koia ko mou a ko sia pe ki he o hake koia a e hati ko ilo pe kuongo atu ka ku i kai ke a whapapaui pe kuongo lerei atu e tau programa i he pongi pongini koia angeko bena o lave kai ko tau ngahi fasi e wanoa e pongpongini ki he tau polo kalama e pongpongini. E vela koe haha o wakai ki tau ngahi fasi vela?
1: Ia tei tau whamalo au pito ko kia te au o kou fie fia lahi o hango o hake ngahi ki koe ngā whi unga pia na whenā pasia pia mui wike rea whakatonga o hake ngahi hiwa koe whaweni o tau kakai pia mui ngama mau inga rea whakatonga, eh? Tā koe maari atu e tau ngahi fasi koe ni e pongpongini e kau whanong ko hanga te vita te teu ngai fasi ko to fu fu tai me ni ko fa no ai ko e foi fasi wa no eh ka ko ia be foki te vita ko fenga be ke si no foto koni ga te ko e fa hunga ai fa ma hunga e rea o te taule a tonga be mo ngai fuki ba mari e fa fa ko ni ko gi ongo he be to hi mai tanga ta afka lonia da mai mau ki misi ko e ko si ka ko ia i ka fa no ko ki fe lau lau be ga be mo ki ngā ue taha ka koe te hikai te fufuoloa he poni whenga ke mau he utokoni ka te ita mo uheina he tau ki whiawa te kamataanga o he tau polokala mapau to foki io te ita ka te ufoki atu
0: io malo apito vela uheina ki tāna ki mai uheina ki mua pa tau toki kamata malo kata ki pe vela toki mea pe ko uhi ka tu fenga ka uena to mo tu pe la ni e vela
1: mo ka tak be ka fanong ke nga ka e tu ke ko i ki mau fa teknikal ko ni tu ke fa e fenga te debita ko i nga fa nga ta fu mo mo lo i ko uena ku ya seria pe ko mau ni i lo to manukau i he ngā ue kwhai pia ko te vitae ni PC he whinga halo ke koneki ai ongo whonua ko i ngā ue tau ngā ue he pon ko tahai e mea maari e mautano he pon he rea whato ngā pia moe ngā hiwa ka ko tanga teita ko hiwa ko polo kalama maari e tahai ni o ko sio ki he ko tau kakai o au ki ka mautolo ka ni kau ngā ue po uri e kange masi ko lahi tahe feedback mai o tarange ko wahe wahe ho mo maare i hai polo kala mani wai whahi ngai a ko nau si tāko to mei a pingu nau whanongo ke rikwesi o ake ngai fasi fuo loa nau tai whanongo ke kau ia ngai mea o ne hango whaka mana ko ai ai polo kala mani ko ngā ko e kau hiwa ake ko mea ko nau tau mau tāno a gai mea moe biso pe ai mahu inga tau hiwa moe kakai leo lelei ko ai ko hiwa ko mea lelei au pito mo teita ko whaha koneki ia uena io fogiatu io kona te ngā ke tau foki au heina ke ngā ke kai maha ne lau ko ilo kai whantatari au heina ke tau hiwa pungpungi
0: malo e vela
1: io
0: kai uhi kata a whenga kia uheina ke kaumai ki he polkalama i he pongi pongi ni
1: koia tanga tabu ka.
0: Oina, oina ku ke fana ko mai pe ke programa e pom. Oina.
2: Io kon ko ta tagat.
0: Io ko hi ka ta ka mata i pe i he pom pom ini e uheina. Ko ki fa ngata ka pa e mo tu atu pa ke to ta i mai pe ko ki fa ngata o ko mo u telefoni he laini ke he ka ko ka ke lava holu ai telefoni ko ka ke ilo pa me ko o ko palpare mai ko holu pe aku ya ko mo tu atu ya he ko palpare mai ke pong pong ni ka ke ka ta ho ko atu e wena pa ko ke lava si o ki pa pa facebook ka ko hi ko na to ko na ka mai ki pol ka ma ye pong pong ni e wena io ko hi ke si o ki ai ka lava ke ke he ka ke lava o si o ki he pol ka ma ye pong pong ni wena ki na to ko na ka mai ki ta pol ka ma ye pong pong ni e wena ke u imagina to ka o atu ta fasta gari e wena
2: Yep, malo.
0: Ko wate ta fasta gari, ko o fani me pereha ke tau kamata aki i pong pongi. Malo.

0: tau a fasi tau olunga ke pongpong ni ofa me pere hake e wena te tau fenga peke ki vave e tau hanga o waka I ko hui fulahi foke ngā hiva e pongpong ni pe a kofa malo kak mo tolkoni kumo a kauma ki ta polkama e pongpong ni ka hausia tau fui mo unga mo ataane te vita whakamerino pulu laupo ma freo malo apito tau hiva e wanoa koni wena ko haha o wakai me he ofa me pere hake e wena ko e nau pere ni ku hake pe pe me I lalo mana tui ko tu I wa ko e ngawe maulalo taha ia I he pureanga to ngā ko e ofisa kolo eh? Ko e ne hake pe ko e nau pere o tangutui o lunga ko e tahine ko kunisalo te ko e nau pere e ku hake o maua I koe ai pere hake e uheida mana tui koe ulaki mokopuna a fatafehi tokotaha na I kaike tui koe mokopuna ua aeni koea na e tui na e taane mo lavinia fotofiri kau fokatu uheida malo
1: malo pito e te vita e taf malai e pongpongi ni ofo mi pere hake a hiva maari e mai e young brothers a koe kanohoto e ma moani o kufu o fatuptuplange o pito ka teuki ilave si a te konkori koe koe tau hiva e wanoa a o kouto e foita whaki koe laua ki po si e te manatu ise isa e te whanongo mamahi he tapu kako iloe a mahino mai apito pe fita fa ko ia pe akuhu o hange ha kafo e te vita ko e foi konga a faka o fai ni e te fako ni ai ane ane lau aki po e lau lau po e ne mamahi pe ane ise isa ane whanongo he nane pehe e tapu pe apuria kako iloe ne fai pe ilo ki a e takuhu le vai hange ha kafo e mamahi hange ha kafo. Kane ongo ia heke ke to e faloloa te ilo pehe e a o mokina tolgu nau ilo e ai maa imoa mau inko ni ka te fokat te o fapena o lele yatu kina tolgu kora nake swa mai te vita ko yako yo peino ko mau ihe ni pe o fapena o lele yatu kisi kau a fano le te omi apahat mo island base I kau tapo u I a Valencia pe mo Iva fumia mo to ko tape mina fetu pepe ga mare kole tore mak penetet mateo mo kausia ha unga tau o fala et valencia ka moto malo ka foga te vita malo
0: si o fa malo a tu e we na e pehange ko mia ko ke lave mai ko ki ai mo ni pe ai la ko ni ai ofa mi pere ha ke ko ofa na fai mi pere ha ke ko ai pere ha ke ko mia ko ki tau io na lere hake matangi hake matangi hifo lere hake tato lere hifo koe ne tu uia kaje koe tau hiva koni ku tau whakawa aki I tau polkama I he pongpong ni ngahire o heng heng koula te nga wanamana iki a te pongpong ni o atuia e he kalapu toa ko pou walu pia me hi hifo lau po se lui matai sefe si bo gimotolu ko ia ngai kalapu hi hifo mo kau tangata o hi hifo pia pehe ko atepe fasini ma ausan fisi ki mautolu a kainga hifo ko e fasini atu e klap toa ko po valu aia ko e maimoa ko fokeni a tamakot po ono kune whakaava aki e tau polkama I he pongi pongini pia pehe ku atu pe fasini pia ma aki mautolu ko toa koeana mo kaumai ki tau polkama hikure o whakatua merie I he pongi pongini ka o atu ai pe pia ma aki mautolu hoklani ku stafu tokoua a exile pia pehe fokasai a tuitahi sika ngaluafe maas tau kei aho pia pehe karisat funaki sione ta avo ane ka tukia solomone ta apalu mikaere maka fifi Pita Maikolo, Pita Wesley, Selui Matai Sefesi, Latu Ake Vaisima, Mela Taulanga, Pia Pia Kafu Kalonihea, Ripou Pia Movini Prescott, Gigeni Pela, Sione Kafusi Finau, Metui Kalavi, Pia Pia Ka Epol Kite, Reko Titonga, Tagresto Iahe Mere Latai Havea, Loni Tui Pulotu, Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Gipa Mastoni, Saya Tayone, Kiko Furimaono, Wate Toltau, Amasaya, Topuluka, Paula Reveni, Mo Ana Popua, Siopso Kai Matapure, Matea Malkai Alatini, Eukariti He Poto, Ofatu Eukariti, Pea Pehe Kasione Sa Foriaki, Pea Pehe Kia Paula Moa, Pea Mo Kaunga Uekate Vita Manukeu, Pea Mo Petelo Olosoni, Kaltangata Ofat Motol Koto Tau Nga Ue Pongpongini, Kou Ato Epe Fasini, Pea Maaki Motol Kapto Apo Valu Eni, Mai Moako, Atama Kamata Kita Polkama, Ie Pongpongini, Maloo.

0: tautami o se tamuni te taha ono, pea me he tolu. Mm. Kaike, ko tau whikatahani mai ke pongpong ni tau mai ana ke ilo ia, o atu helo ke te, oi, o te whenu te. Uena, kau foki atu ka te koe, ko hao wakai ke fasini, kau ene tangata ke manako apito ene ngā hiwa. Malo.
1: Mōla. Ko kau hiwa foki ene te utamaka, pero mōne mapake whāka ke alaha e tangata o ngō. Koe, koe fo hiwa maari au pito pito ene te wita tau mai ana ke ilo. Koe anga pe te whaka amu ke ke ilo ia mai, he? Ka koko hanga ko to e fo ihiwani e te wita o whalo loto. Ma te fuka taimu tau rea whakatonga ai, o ku kehe tau rea, he rea anga maheni ku taunga aki, pe a ku kehe hiwa ia. O kai ngahi lea ia, unge hanga na whalo loto a ke whau, he? Pa maare fo iwa koni te wita o pehenu. Tau mai ake ke ilo ia mai. Ai o fani ene ene tenghia eh tenghia po mo aho se e kumanatu ki a te koe ko foi kukuwalu ai ko foi lea koni ke ta foi kukuwalu ko o fanga eh ai ane uha o tō mihi ata o a fuhi ho fofonga eh koe a fuhi fuka fui fuhi eh sike maari e koe ngangana koe tō uha mi ata hame une a fuhi e fofonga eh pe a ko foi lea ni maari e foi lea tonga koni te vita koe tau makulu ho kuloi mata. Ai ko tau makulu ko loi mata, tai mi ko makulu ko loi toloi mata, au noa pe toloi mata, ai maali, pe ak noa falewa fifiri, ko ha ha me e leluai, e leluai, mone o pita. Ta ko maali ewe fo ikonga fo asko ni te vito pehe, amusia hataha o kunehanga inumia e ku uhinga hai. Maali au pito he, amusia hataha kunehanga inumia e ku uhinga, ai ko fo uhinga ko au mo au, kehe pehe te vito, kakutokan hataha kunehanga inumia, maali au pito hongpiki hoho tamaki ka ku maali he. Ake te vito, o te ufokat ka koe ku hike, ofena ngolele ki ta okete ko ni, kana maria okusi. Te amoi hoa ka liwa a mi LA USA Los Angeles o falahet an maria koe ki ilo ke fu mui mui mai e maupokama o falahet ka koe mori mai a fukat te vita malo
0: hi o famalo atu e uena pea koe fasikone o kuhoko koe toa ko maafu atu e kalapu holanga pea maaki motolu i he pongpongini koe pe ngai kalapu kotoa pe a kolomotua i fonuani pea pe foki ki he kalapuko ia hofoa pe mo e anga kalapuko to api o kumo a pe ki ngai to tupu e wena na he ne fonu mo moa i he poni ai una faikawa i he poni mari a pito ko fa nau fa ere i pe inu silani ka ko te sio ko ke na feinga ke na poto ko ia to atu na wiwa fa to na to pe fa fo fa pe a ko atu ai pe oi kia piula faus malanga piula malo apito kahiri ko ana usio na puke ko ka polisio faka hu piula ko ko via facebooka e piula hono faita i mai ko ya hono hanga ka polisio puke ko ko vilo pe faka uina ko ngai me pe yo fraoli hono o hage e ka ko ngai ko me ni ko o frao vale vo ga fa malo at piula ka me ke ta polka mapa ata pe fas ko ni pe ma au pe ke Ana Maria Okusi ki Amerika lahi. Pea pehe foki ke foi tolu koe ahare. Neongo tika ina wasi maika ko guiu yen ke na wasi maika a fare aisi pulutousa pa pehe foka David Manukia pea mo misa wate kini. Pa kaikai toka nga feitu una usio atu ai mahalo na kuya ha mahame ai weina ke. Ka ko ata ben pea mo fasini son kafus finau. Tase ni ulakai, solo mone taapalu, lo kantani, pie ka pantol taka, selui mataise fes, Michael Fifita, pie fo ki tangiaa, Paula Moa, Tevita Manukeu, Petelo Olosoni, Laupo Mafleo, pie ka Tevita Fokamerino Pulu, pie mo Mounga Moa Taane, pie fo ki Kausia, son Mounga ki Lotolua, pie mo Inno Kevaka, pie fo ka Stiveni ki Taulanga. Pa kou atu e pepa, me fasikoni ma au Hoklani Kustafu, pe foki ki asaya atuitahi, sika ngaluafe, maas tau kei aho. Pe kalisiate a Funakis, a Sontavo, siko hangeko ki fuo ukateawa, tae asi haka Sontavo haneko meni mai ueina. Pe ka ane tuukia, Solomone Taapalu, Mikari Maka Fifita, Maikolo, Pita Wesley, pe foka selui mataise Feslatu, Ake Vaisima, Mela Taulanga, Afu kalonihea liipou mo vini Prescott ki kenpela sonu kapulis finau pia peka metu i kala i Apple a kite pia mo a pe kare kotonga pia mo takesto ya mer la tai havea moloni tu plot kwa vainga me na e weina fa malo at piula fas balanga malo kau mai kita bulu kalama i pong pong ini malo
1: io malo si o fa te kapiula malo pi si o fa mai e o fa ka koe de ki tanga ko mo nga mo tane malo si kau mai kita bulu kalama tanga ta kosion ka fusfina o malo si mo kau mai so monta palo a pe mo e kosa te pe ki Los Angeles i Amerika kia Ana Maria Okusi ofatka mo moliva malosi mo kama kita programa io a tivita ko eta fika fika ko hai ko hai iba kon hoko katak
0: ai ko ta fika ta fa ki pong pong i wa tu ya kalapu ko ya holanga ko e toa ko maafu malo
1: fika ta fa
0: Buena.
1: Io.
0: Go, okay. Ko tau fika ta fa ni pong pong ni kala polanga mo to ko ma fu mo to ko to sen ta vo ni kwas mai fa malo at fa ai spul do sa te kai as ma mi sa wa te kini pe a pehe ki a David Manukia mo ki to mu ye pong pong ni e ko ya ko ta fika ta fa ni pong pong ni malo

0: toko mafuia ne o atu ia e kalapu o langa e pongpongini pe ako whamalo atu selu i matai se vesi whau a talo la kepa o whamalo atu pe foki ka whare aisi pulutousa malo apito e whare aisi ki tō mui mai ho ongo tangata koe pe ako whamalo foki ki a molofaha i ka mui pe a mi Arizona e kau mai ki he tau polkama i he pongpongini e wena ka foka ko ha ha waka ke fasini wena malo
1: io a malo apito a kimo ke proset ke he hiva ko ne kala polanga a fa malo apito sa fra es porto sa si ka mai mi he na ke puri a ngo ekta we wa ko ni si o fa mai ke on fa skau mo na we fa ko e fa fika we ta apito sa ku ala ti kamata ne tua kospedia nei a hengengi, te vida ben, mok mau, ma fua fatangi atu, fa malo at a pizzo kau mai. A sio ne ta volo hei a malo pizzo a mai mui hoa, pe a pehi ki tangara ko molo faha I ka mui mi Arizona. A koia, a pe foki, fa malo at a pizzo, se lumi ta se fes, mo na pizzo fa wen a tau la kepa, a koi toa ben, a tau ha fafu I hiva, ke tu mai ko fa wa teita maka. Koia malo pizzo, ta se nura kai, malo se a mai ki ta po kama, mo si kau mai me tau pokama I he pongi pongi ni. Tōko mā fūs, mai no pēfu hiwa koe ni te vita, ka kuhi ka klap māre e ka klapo whanga, a ka taku ki lawe piki ai, o ku mōna o pitu, ki whamui mui, whamuri tuku e fu hiwa ni te vita o pē mai, koe kuo hiri, pē mohono mooni, eh? Pē au as mai pēhene kamata, ko whai anga, oi puke puke oi whonua, eh? Kai ke whuahu I loloto ki ai, ka ku maare o pita whaun, pa mau pe koe I whao e tangata ko taro ake pao, mahi no pit pe, ka ko tupe te vita nai orele ia, tui nga tolko tau pe, no roto kau me ki he programa I he taimini, kau klose atu te vita malo.
0: Ia ko whamalo atu e uena, eh? Fasiko iane, tuki o atu fokia he kalapuola ngā pia mi kolomotua, pia whamalo ka selu imatai, no tuku mai koe a koe whao a talo la kepa ai Ivan kage ka tau hoko atu ke tau fika tahaua ko ia ki he pongpongi ai okay. Ko tau fika tahaua ki he o oh, fika tahatolu tau fika tahatolu ko ia ki he pongpongi ni o ku o atu ia e toa aho panolo ko to o ngā whakavare weina ku ha taha mihena ka avikiai
1: I malo pito te tai o pa pena e o atu ke a kina o ko una o tonga nga o e te mini e te tama ko lo pe a kina to ko kum se kalon me katu kapa o ke si ka nga o me mala e va ka puna o ke ka nga o e ka security ka na to una nga o nga retirement nga fer ma ki ma ina pito ko tu pe na si fa na mai ke kina to una nga me nga warehouse e ma ina pito pito ke tu ko na to lo na ro tonga nga o I he tai mini te tama ka ko tu ma inga au pito au ngā lahe ngā hiva pe au nau look forward ki ai o kau e whaka a pe au kau I he nau whanau hiva pe mo whae nau ngā we o whalahe atka mō tōl malo o pito ka pepo ki nau tōl koto pe nau whamama me tano a hina pe fo ka whakalon hea me kau whamau me Huntley pe mo I nau tōl ko ia a pang tōl taka mo I kau inu kawa pe a me he onehanga me tauranga onehanga o nau tōl koto pe masei a me ngai fitu ko tope ko tu na ki a mai malo pito mo ka mai ke da po ka ma ka foka te vita malo
0: io fa malo atu e mo tol ko to me taula na fa wa o ku mo I he fonuani ko atu ai fa skoni pe a me he to a panologia mo tol pe a pe foka mo tol mo ke I he tano a ina ka un awe ko to ta un awe pong pong ini atu pe fa skoni pe a mag mo tol pe ke fa na hopo ate malo

0: ko e to e lo to ia be kala pulo to kayano ko fa ambe ke e ka ba wa fa buria ke fa dongo mai ta pe fo ka sky sky ko e ko kala pu pa ko tu ya ka ta se fa dongo ke to ya ta se ni e weina e kai tu ku e kai ke lava ke tu ku na ova ko ti pa mo to ki o sai pe ko ko lo pe ure aya ta se ni e ta ta ke koi koi mari apito apito tama e vivita mai golo koi fasien a go lama koi pero hare pe ko a fareas mari apito se ko kamata ni ke ta manga manga tu ke vanai ki ko ya o hengi hengi ko la o ina ka forget ko ava kai
1: kai o ko kata te vida manga ko o ku hoko fo ata se di pe ki me ata o kata ye ka fo ma o ge ai fo ma o kata se ni ka pa te fo ki ha award po ka pare e ma o ita se ni ura ka ye me ha e fo fi fi e ma ta nga ko to ai mai o ma ko ti mo mo to ki ke se se o ma ri a ta se o fa ka ko te ta nga ko fa le is puto sa ma lo smo se mo ka o mai mo po po mai te ko tu yo ku kata le la hi mai a fi Michael, we call Taka Vilae, now we call Naruto Alamas, I Kalapulo to Kayano, Toiloto, Bangoki, Lilia Kiate Vita. Could I mean Tanya Toloto, eh? I Lili Reva Kalapulo and Kotoya Loto, I mean Tanya Loto, eh? From Maria. I a coxio cake for Ivan Tevita Koha, Fahinga Mamahi. Na e kore ke vai vai, vai ua e, vai vai Marie, hai wisa o kuongo ke he tawake fai ana e, Marie o pitongo lahi ke tawake fai ana, pea koho touanga he koi foi fai ngata, e, whakapō he ikai teu lawa, e, so tautou liriu pēmia e, whakapō he ikai teu lawa, pea o kuwe, ko kuki whamapopo me fuiwa kwa ni te vita o pihe, manatu ka teim koutau fatu taanga, pe aku aire vai re o ia pe moyanga ko e te hiva I ke hoho a mare mo fau e so ki foi vai ko ni ko to lo to hiva tang I pe lo to ka ya no han pe ko ka na ka tang I o mon te ta se kai ke debe ta fo pe na ore ria na to ko ta pe na si ke a ma ke programa ka fo ket ko ke ta tai ni malo
0: e o fo malo a tu e o he na ai ko ta fika ta ta ko ke pong pong ni o a tu he fang maringi pe me ewa koi ua fitu ene yo tsune e weina e. Koi fasini foku laha no hivai koia e o ngō kaukai ke mau a e lokete o Trinity I he tā mea papa. Koi whang maringi eni ku mau ki mea I share iongi eni e weina. Pea kaufoka atu kate koe. Koi o hai whainga ke awi kia fasini malo.

0: tau fika data he ke pompongi ni me fang maringi wa fit o sone e ko tu pe hanga e ta senura kai o mai e uhinga ko e fang maringi e wena ke ke to ko ni ma ke ta ui ke le atonga hanga ke ngai re a ko ni na a la de gai ngai re a motua hanga ke fang maringi e ka kai ke ta ta la no aki i he mea ka ko hanga e hi wa ia o toki o mai e ngai re a ko ia ko ma uinga ia ko e ui ke le a fatonga e wena pe a ko fa malo atu kare paolani Manuel
1: o fa
0: lepa malo ka umai pa folo ha puri pe a ko PFT na walu kia eto na ki o seini na e mau hoa koe ni ki a ai kwa ni a fraskawa ai ko tau hi vano ai a lepa a seini a haini kawa na e mau hoa ka haini kawa hono tau hi vano a na fai hewi ke kosi aia koe ofe fine ni o peni ake koe mau kui pe e taha ku keito e
1: e
0: famile mau fae aia koe ofe fine ia koe pakoina ku keito e o mai pe amoho tala monu mai ki e PFT koe a o oita e sai pe te tangiai pa te tarang tamai e le pa keke alu ki he ki he Western Union ni kaje ko fa malo a tu repa e ka uma ke ta me ko ya pe a pe fo ki fa malo tu ki a fresh malo apito pe a ta sen ka pa o guia ha o uhinga ke fang mari ni pe to ya ke ta wa ba ka fo ka tu hena malo
1: a io a ko tu ko e ko ni pe ma e fa ai sputosa ko mate ki palo mesi a ko tu ke a ko ko fan malingi e ange pe ku o ke ki fo i a ma i mo asi ko fan malingi me fare la e te ta mak pe a ko tu ko malo fo malo ka ta se nu la kai ne u hinga mai ke ko ha ka u hinga fan malingi to ko ni ke ta bre fa to nga mo wi ke o fa tu ta se malo pito a fe u ko ya ka ko ya pe ku exiona e ve fe mai mo ko fan malingi me fare la ko a me o ku tau maringi mai halelei o ku hau peia pea mi fare lahi e mahal piko ia koe ki i maua kwa ku hanga e siare e whang maringi o o toho i fwe ua fito sune o mamari ia o fwa ofa pita fwe kakau ia pea nengo fwe kakau koe nina kai ki hoko ti maka kako tui peia o ku mawinga pita fwe hivani e koe ofa mooni ofa vivili pea tau lofu e pea ku neong hei kai whahanu tai mo te whaato loto koe te whahanu koe loto e mona pita ofa tu lepa lan Manuel malo se kaume kita programa ka forget te vita malo
0: io ko fa malo atu e weina koe uhinga foki e ku talanga te katase ni urakai koe kene o mai koe ha uhinga whangmaringi e weina hange koe mea koe na ke lave koe ke ai koe whangmaringi koe folofola tō mei fare lahi ai uhinga koe whangmaringi pa koe foki o fie ai atu a uiha koe uhinga foi lima tase ni ia ke tau talange pa kai ke huang ai atu ka ku ke hanga foki ai mai ka na ulo tau ke tohi maa tase ni o talamai ai a koe whangmaringi koe folo fola o tō mai me, ne?
1: Koe
0: ata mai, sike ata mai ki ki a nganga ua ki a nganga i ua e to, pape ke te lau me, kofa malo ate vita manukia, malo apita ho kauma ki ta polkama i he pongi pongi ni, kake, kata hoko atu e ta polkama, vave pe tau taimi aia koe tau fika hongo fulu koe ya, ki he pongi pongi ni atu ia, i he funga ana hulu koe mo unga kula mau tolu kotoa, mau kauma ki ta programa pongpongi, te vita manukia, le paholani fale aisi polu tau saseo ki e kauma talamai, taseni ulakai ke eki kaselu ima taisi efesi he oku fangu kake, ko mea pena na utalatu e au weina, kako ai mau tolu koni ko falau atu aveke e tau fasi koni oku hoko, ai mo unga kula fana hopo ati ate fasini pe mag motor ko uilo en kau e fasconi e fasi mo manako ai e kwai tai milahi o kuta u a tau toke nga e a fainga ta tau tau ia e fakato mala o hange ko mea kone hoko i e fasi ko li e uena ka fokatu ke tuku mai famalo atu ke a temarisi a kau vi malo folo e puri a temarisi e uena e ka koini ko temarisi eni ku asimai ka fokatu tuku mai a fahinga ke au kai fasconi malo
1: Ohalahi atke e tō ua koe ni ki Aloha ki Honolulu, Hawaii. O whaate marisa ka wī malo ki kaumai ki taupulukoma. O whalahi atka koe mōne lau ki Fōloa mōne la te vita. O whalahi atau pito ka koe te marisi e. O whape whainga mari mai me hena malo seo kaumai ki taupulukoma. Pe fōke atai pe mao e tasinu lakai mōne au pito malo seo ki a amai. Te amo e tangata koe, cross ke tangata koe a ko David Mankia, David Amalo seo kaumai ki tau kei puri a misa wate gini e, pāpeku me hu mai, o fat malo seo mo kaumai ki tau programa, me paholani manuele o fat ka koe malo pizzo kau kei a amai ki tau programa, ka pefo ki kia fale aisi putosa. Ka foke te vita malo.

0: koe tautaimi ostami te tātolu pia me he whā i he pōngpōngini. Whamalo atu elu matai se fesi. Langi tau o lunga o lupe ilayu koe whā u a sāpate kuea. Ko whamalo atu, maloho tokoni lahi apito apito ki he e tau polo kalama. Pia hange ka kore koni Anna Maria o kusi. Ke toi tā i mua ai whasi koea funga ana hulu, pia ma ana mea koe whau a te vita o kusi koe tama ia hoku ai funga ana hulu. O maari e tama fo i tāna ki mai ana maria koe ni o kusi, he koe whai whasi ni fokine o si tuku atu e koe whau whai whikau ino ke masima, eh? Kautama e ana, ana ia o kusi ia, koe whaau ia te vita o kusi. Koe tama ia hono huse pāniti, a vila o kusi mei tataka motonga. Kautama koe nina mautoloa e uena ka o kusi, te iko pia mo, kautama koe ia. Ko tataka motonga pia mo have luriku o kuhivae, e have luriku pia kage, kage. Ko whamalo atu anamari, seo ke ngahi mea ia, o ku totonu koe toi tānaki mai. Kau whoki atu ange, uhena, ko haha o lawe koe ni, ki he whasi koe ni, nā toki osi, manu re o ngō, uhena, whahina o tonga ta e apa. Aia koe ku mahino kia te au, koe langi tau o lunga ni o lupe ilai u. Seo ka pana, nā ilo e ai whasini, e uke ko osi he PFTI, e fau e fau ko tu e peta mana tau lungai he kau kauta he fainga ko ni mi kolmotua he fasini e uhina ko uhinga fo ko sei ni mantui ko sei ni ko fahu ia ko e o tu imala a sei a sei ni kaho ko no hinga fo ko sei ni kaho ka e a kai mari ki a ki he kawa ki aia o arwai koe o se a se ai mari pa mohaini kaje koe de ne tu uia koe a ai mea kakou tui pena e ta olunga i ai fasini ta koe mahino en tok mahino en kate au koe langi ta olunga o lupe ilaiu kai fo ke sola ke solo kate au ia lupe o mahina o pito a lupe ha moa ia kate au aia ko fa malo ka seru matai koe fau a sa pate kuea I he ai fasini. Kaje, tana ki mai uheina. Malo hoi, vavi pe taimi.
1: Malo te vita, a whamalo pe se lui matai se fesi au pito. Lang, o whanau pe ke langi mea e neanga e ne tōtō mai te vita maka koe whasta o longa e. O hono langi mono taimi a e koe whasta langa o longa o lupe I lai koe wha a sapa te kuea e. Mona au pito e. Koe matangi neangi tau lua ma iri loto kolo motu. O ne ue sia si ahi moe vunga toa ia ko maafu. Koe ki fasi pehu tu la fale mu fatau pasi he longo longo kakai. Pea kuna tonu pehe te vita ke atu pehu iwa koni ufo iwa tau lunga pehe mu si se ini. Pea ofa pehe angona o pefte o wita. Tonu pehe te vita ke ava kakai ki aho mea ofa pehe avet pehe hapo buaki hoi. Maalo o pito pehe pehe pika le paho lani manuel. Pea kusi atai pehe ni maa te vita si taa maane na talatala ki mai kohe ta maane lavale le pefte iwa nana tau mai musiwa ne ape. Koia wa o pa pe ke ate fasko ni ma pe pe ke ma asta o ke a ho te vita si ka mai mutawa ba malo ta pito ana o kuzi ko o fala ta ba moliva malo o pito ta na ki mai ko e fa mana pe ta i ne mon pe ko e ho o fa nga ari wa ko ne ta ta ki a te vita o kuzi tu utonu pe I loto tata o motonga te ita maka hanga mai a polisi e oua. O palahi atka koe malo pito to oua se o kao mai ana maria okus. Te vita koe tata imi ko foke at malo.
0: Iyo, fa malo. Fika valo I pongpong ni atu e klap mos mosi. Pia ikai hatoa ke tu o tau. Mou tolu ko toa, mou mea ma ke ta proklama. Pia ke fana hopo ate ko tu I fie fie fana hopo ate. Fana ngomai ki fasiko ia a mounga kula. Pia pe foki ko fa malo ka ana maria. tanaki mai koni ki he tau programa se ko ngai me alele ia mo fanongo mai mo mana tu i ko weekend fa mana tu weekend fa tonga o i kai ke ngata pe New Zealand fa ma man la ya kai ke to ha ve tu o wa o ki mala tau i fe i sileri mo fe ku fusi e pe fa tonga ia Kala se ni na alu he man wao i he laine tau o fusi e pe fa tonga ia ia i ke mahino na wanga fa mana tu mai a weekend ia tonga e New Zealand Ange ko mene lave ko yane kia e polkalama weina ko e na kamata wike rea tonga i he wafe ta o kene ta anima. Ko hono whakamana tuya ai fufua whakaava e tonga mo e olopereki ai World Cup ko ia o e wafe ta weina. Whetaula ki ai olopereki pia mo e timia i kare tahi i he mala e tala i ten pakai o galanidi. Ne a uo le ko te ngahi mea he wike ko ia Tapo ni fumala e vakapuna. To mui e vakakotoa. Hanga he kautonga tapo ni fumala e vakapuna. To mui. Pea ku tapo foke tu uko he moto wei. Laini pe kautonga tare timi. Ene to mai mitonga. Pea mi mala e vakapuna. To mui e mea kotoa. Koe taimia kou mafana he tonga. Pea mahino. Ko tau loto ia. Ilo lere pe ta senina lere holomo ene. He hau koe ti mio heka pasio hau. O si toko to mafu mea lere fia alu na tori mua. Pe anau toki lere mamari na toka e kiwe hala itala e kakai. Fio ka polisi e fia ngake te lava foka mea iha gulei ni kwa ite lava e ki hau ki mua. Kake? Koe tau a fika valo ene bongbong ni wave tau tai mi. O si minite wanoa me fa. Koe mos koula ni pia mo ikai. Motol koto tau ngawe bongbong ni ate fasiko ni pia ma motol malo.

0: ko e tau whikawalu ia ki he pongpongi me klapu mosmosi I kai hatoa ke tu o tau. Pea hange ko ni ko whamalo ki a lolomana I a langi. Hare luia whakawhetai eki ofa maupe. Ko e whakawhetai ia e pongpongi ni whoou ko e ni ko e kei ofa I ki tau tolu e sisu. Malo e whaifatongi a me he re tio o tau ofa I mauai pe. Whamalo atu lolo mana ia ko ulau. Ai toko ni koni a toko taha koni. Toko ni koni a taase ni ulakai. O ku fuluti e salati e tau ngahi ni fasi e pongpongini. O ku iai e ngahi fasi o e mamahi, fasi o e fiefia, fasi o e taulunga, mo e fasi o e whakatomala. Ke whakatomala na mau fai hia taase ni. Ko whama hange ko mea koni. Whamalo, ngai komeni lelei mo o maike ngai mea peki ta wako ai. Kake? Ko e fasini fok ko e wha uia a tawake lakalaka. Pea neu eke ka tawake ko e ha uhinga o ku aia o ku uia e fasini I kai hataha, I kai hatoa ke tu o tau. Maria ni whakamatala mai tawake e fasini ko e uhi foki, ko e fasini o Joe Foketi, ko e reka e whakatu tamaki. Pa ko neu hinga ko e I kai hatoa ke tu tau. He kai ke hataha toa ia ke tu ke tau mo mate. Ko ne hau pea mate ko ne alu ia. Sio, pa ko sfolau e tangata ia. Ko mea koe nani talamai koe, ikai atoa ia e lava ke tau pa mo. Kaki, mahalo uena ko hiku vave pita tai, mika fuke atika te koe, tāna ki mai, mahalo.
1: Ia, mahalo pito e te tamako mo oni, a pito pito hei ku asmai pe, koe whetongi tama aki a whanua loto e, koe uturwhia malo I mata I whai ngata. Koe tā ku o, I lau aitu e, koe lau alo I mata, koe tangi uturwhia. Ia mona pito ta sen, kaueni he foi ana laiso, tua tu tu bulang aku tak tahu seni mo on aku ayah aku kawan mak mah aku uhiwa he pom pom ini mo on aku tiri temak tak faham malu be katong mak katong lewa ngai fasi ko ya anak mali okus ofatu malu tanak mai kau faham tiri tak aku kata tahu ini
0: yo faham malu atu be hangai ko ya ko lau ko ya fasi matu lele ke ke ilo ia mai tahu seni tangi malau o vai lahi fai pe malau vai lahi a mea o fai pe a ke a o ke tumu tumu kaje Whamalo atu, te marisi, malo au pito. Ae, hange ke a te au o gulahi e kore whamore more te marisi. Kake, koia, ko tau a fasi hoko ho, ai tau fasi koia o ku hoko, ko tau fika fitu ia ki he pongi pongi ni, aia o ku oatu e tau fika fitu koia he pongi pongi ni, ole keo siho fulahi e hiwa. Fika fitu, atu e piau siriwa hufanga lupe, koe more falala anga. Whanonga ta sen, koe hae fluti koni, o ku huu mai koni, moe more falala anga, I he fasi koe ni, me piau siriwa hufanga lupe. Moutolu ko toa kaise te lava ui to, kola hea pito, o tau ngau he pongpongini. Moutolu ko mou aha, o teu teu, he koe hafene ni ma, ke mou lava to ngau he pongpongini. Manatui, koe wike rea to ngaa ni faipeha ki mea, ke whamanatua ake tau rea, ke oa na ngalo tau rea, I ha fonua muri o tau au he I he.
1: Yeah.
0: Ngai fonua. E ku awe ke mara e I fe mo fe, o ku kei viringi ape ai fukatonga. Ate fasini mo to whanau boate. Ata e pe fasiko ni piau siriva ufanga lupe, pe a maa ki mautolu maa loo.

0: fika fitu ia ke pongpong ini e uena atu ha pia siri wa hu fanga lupe mo le falala nga katame ya fokoni aya ko to ta pe ke a mo ui a sione suri ko yo ta fasi pe a ko ka tanga ta ko ko fa to ta we i he ka ke ko fa malo ko ha va kai ke fasi ni ko fa malo ka mo tol ko ni mo a to me ka fa malo at ka sela os ka ko sela ni uena ko asia
1: Koi more falalanga,
0: Marie lahi apito apito kake. Motol kona mo a teu ke mo lava tu ke ngawe pongpongini. Ko ate fasikoni mag motol foi pango me klap ka fata ko tau fika ono ya ki pongpongini. Motol ko to akta lo tonga ngawe ate fasini. Pe magi motol tama te malesi agawi. O ko ke ome fasi ke tau kafo ai. E more o tau ngai o whaanga. Māri e au pito. Foi bāngo ena, ke tau tue whanongo ki ai. Mana tu i koe wike rea tonga en, tau whakamana tu kai ko Nusilani pe, ka toa, ai tonga kotoa i he kolope. Pea, ko ngai whasiko ni, ko to o mai koe uhi, ke manamana iki i he pongpongi, oi wike rea tonga, mālo.

0: Pia ko e tau a fika fitu fokia ke pompong ni ne o fika ono fa mori mori. Kalap ka fataia pia mo e fo i paongo. Pag mo ni pe lau ia ko e ai tala ko ia ki he malawo vai lahi. Ko e taimi o ku tangi ai e malawo vai lahi e ueina o ku kehe atu pe e ne tangi ana. Ilo lere ia na wakiri. Pe e ka pisila a... Uena, he kono uinga fok, manatu e malau. Ko mea ku pehe ai, he ku vakuia o fofoa ilalo, pe ku fofoa i pe ai ki uhikia ilalo i he one one. Pe ko ene feinga ko ke alu ki moua, ki olu nga ko taimi aku oku le olele iai ko e malau, ko mea ku nau pehe ai. Sio, nau manava pe na toi lalo ko nau wau pe koi ki olu ngai nau fei ngai ko nau puna ia o alu. O si fe feka pe ki nau tolu. Pea ko fai ngā le o yong nau mau o ku kehe atu pea. Taimia koe, saka au mo taseni. Ko ngō malau le o COVID taha pe maua. Au mo taseni ulakai e. Vare he iwa ko ilo pe ka meo pehe. Koia. Kake, koe tau a fika fitu e pongi. A fika ono e pongi. Koe tau fika nima koe pongi ni ueina. Mo tol koto mo ate teu ke mo lava tu ki he nga we wena tu mai ha fai nga meena malo
1: io a ko tu pe te te maka ko papa mari ta ko to pe ate pe si te mari sa ka wi aloha to si a mai pe me aloha pe pe fo ki a ki a sela oska ko ni ku hanu ma sela oska ta mai te ta mo ko ko ki fana mo fala ngo lo kai ma pe mo ta ri pe ta ni ke ma ka mi mi si mo pi o ta fa he ga to si hu o fala sela oska tu de ma si a mai me atena o pa ka ko ma la pi chi ka mai pe mo motor ko ta pe mo si ke a mai vita mai ko lo mo ka ta ta ka vi ma lo se mo ke fo ma ma mai mi hena fa ma lo ato mo ka mai te vita ka fo ke malo.
0: Io fa malo atu. Koe tau fika nima ke pongpongi o atu e to angaseti koe Eva i Palataisi. Sio, koe tau hau be me tangi e malau ki Eva i Palataisi ki tau fanongi ai. Mo tolu mo a, te teo ki mo lava ngā ue, to angaseti ena mo Eva i Palataisi ki tau fanongi ai pongpongi ni. Peau, ate fasin maa ki mo tolu kotoa ku tau lotonga ngā ue i e pongpongi. Fanao boate, ate be fasin pe pa mo tolu malo.

0: tokoa de moe o misi o kuta eva I palataisi. Aha ke ia tako e fuhori si e nea whea e. Mon pe lau ia tase ni. Fruti klasi kehe kehe o pong pong ni kako ene maari e tase ni e. Fefe hao wakai e wena ke fase ni malo.
1: Kon ki fo manat mai ta sen ai be mugi la hela kai o fa to seni o fa ka go malo piso ka ke tolo da sen foot full of te a pompongi e o a fa mala fo ka te vit ma fo ma se ka mo mo ki ma e pompongi ni a puna le non o fa puna le ka ko malo si o ka mai ki da ko ka mai u hi va e o te vit a ko ka pe tolo e vai pa la tai si e ko mo he o mis a ha ke ke ki hi ki ta ko fo I misi pe Tapi pego misi foge ko mo pego misi pego ka me mon tapi tani ho ko e ka ko e ofa mo mana ko vale launa I sino e mon apit ko ya ofa pe na ole ya tu eta u hiba ko ni ka mo to ko tobe mo ka me kira ko ka ma te visa ka foge atto
0: io ko e ta u fika ni ma ko ya pom pom ni ko atu ya e funga one taka a fa mo mo fika fa funga one taka ko e lotse o pema Atuia e asia manmua e pongpongini mo tolu kotoa mo ke mea ma ke tau polo ka ma tau te fito ka ngai whare mahaki ka unga au e kotoa ka whau lori ka security ta pehe foki ka mo tolu o kumo pehe ke ka u kalapu lalo wafu kovuna ato e fasini pa ma ak mo tolu pa pehe foki ke kainga me he funga onetaka ko e losena opema malo

tau tai mi ho to ton men ni ma pe ko tau fi ka fa fo ki ke pong pong ni o atu e funga ne ta ka lo se pe ma ka wenia e fa si o ku fu a mana ko a pito sentavo ko tu ipe ko ne hu be fo ki ha funga ne ta ka ko to ya sentavo ko wi lo ka ki to lav sentavo o to o to i mai ko winga ko ko mari e ko ya al fa si ka ye fa malo a chelo i matai fa u a pen tu tu ila Fakafasi efeke tutu ila. Hiva o anatei. Sio? Famalo watu kia te koe. Moni apita foki kawe fasini. Mahalo pe kumo ilo ipe. Tokotaha nea uo minista. Apuastei. Koe fasieni. Ana. Koe ne fine eki. Maarie apito apito. Kake wena. Koe ta afika tolu koe ke pongpongi. Atuia ngalufani fo ko isa o kahengi hengi e wina ko e ta fasini te ta AVP e wina ma kina tol ko toa kulta u ka feao i e pongpongini ko hui ko e ta taimi ku pape ke fraosi e ta polkalama ka toki hoko ke polkalama ko ni oku hoko ka ye mo tol ko toa ta ngau e pongpongini a te fasiko ni peka mo tol mo a te teu ke mo lavat ke ngau e fana obat ka ye mo ngaro mo tol mo teu teu ke mo fulau kitonga I ahoni ato e pe fasini pa ma ki mo tolu pa mo manatua a ki mo tolu kotoa o ku mo ia fainga feidu upe ke mo manatua e ta wike rea fatonga I he weekend a ye fraosia ki he tona ki ko e weekendi pe ako famalo ka ki na tolu kotoa pe o na tokoni mai ke uhi ki he aho ko e tarifo peheni mauhanga e kaunga au e tonga ko ya I he fareni o te uteu e maulansi I e awhalai te, pia toko lahi e kakai una si ofa mai ueina, ngofua pe pa hanga, ngofua pe ka motolgo na meitu apureanga, ke fai maha ofa, ofa ka hu mai e I meiri, I he Western Union, e ko mahalo ko tuo ua o kau mai ueina ki he lansi ko ni, pa kuhange ke ki whakalongo longo e ta uni, kaje, Isa o ka hengi hengi e nga me ngalufani fo ko I ngahi re o eni o hengi hengi koula o ku vana vana I ki atu I he wike rea whakato ngā ko uhi ko mahu inga e tau hiva he pune o mai atu fasini mātu mo tolu kotoa. Mālo.

0: he tautaini osta mini te tahanima. Ose tau mini te tahanima, pia mehe ni ma i he pongpongi ni uena, kwa hao tāna ki mai ki he fasini, ae mapo vai a siweli nofo taimi. Kamu nofo whakaukau e angatu u koia ae fasini, ae siweli koia o e nofo taimi, o ku maarie au pito pito kai te au ae fasini, pia kumu whakautawange pe, o ku whanongo mai ae tangata ki he, pong, he tau poloka mai pongpongi ni, whamalo atu paula reveni. Ka uena ka pauke whanongo mai, pake toi tai mai pe, he ku motu mai pe holai ni pia mei a, mei a te koe, I he pong pong ini. Koia e weina o kou koe haha o lawe mai e weina ki he fasin?
1: Ia, e weina kou tuipe koe koe siwa lento kou kawene siwa kou mana kua foki pain pe foko fui hiwa mo oni ka kou kou tuipe kou hiko tatai mi te weina kou kite hak tanaki kou kawene hiwa kumare o pita mapawaya a siweli a hoiwa kone tai ni e ka ko e wha malo pe te wita ko iko e tawhika wai ka u krosat ke tawhika raki ka si atai pen matangata o sene ene vela tupou ko ene si ke a amai pe e te wita ka poki at
0: Iyo, ko wha malo atu e wha malo atu ka sares siko tok tai meni uweina ku hu mea ya sares ka fusi o tamai sares ko stela ena mon foki na tonu ke ui fo hiwa ko stela he ku ta aki pe hingoa ai sa i ta e la a uvesi e ka ki ka longa ka kasi aina ki furi hifo ke hiwa ya siweli no futai ni ka mona sares ia tonu ke ui ya ko stela siko ne tok tai meni ke hu mea i uheina, pia kou whamalo atu kak motolu kotoa pe mou mea mai ke tau poka mai pongpongi. A te fasini ba maa ki motolu, ko e paea he lotu, me tupe tai ki e funga vaitaki, ko e tau fika ulaki a ki he pongpongi, ke tau maa vae pe i he lotu. E, kau tangata pa pe heka ki motolu, kau fefine mou whanongo mai ke tau poka mai motolu mou a te uteo ke mou lavatu ke ngā ue, pe ke whana hopate, ko tau tolu kotoa ku tau lotonga ngā ue. Fika ulaki ena, pae hae lotu me tupe tai ki. Tase ni, whanongo mai ke tau polo kalamaa, eh? Malo, o vatsare si, eh?

0: Together, 531 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malala mani hawe ki pa malo ni re tonga tope ko fripo mutu lalo mo yongo ongo. Aho tu opure lulu ko eni wo fulo a kosi wa fe wa no. Oku tu tawa taina be foki e fai rei pa ia ki e ngahi fai nga maari e fe ngawe aki pe mo e fai green pe be foki mo e fai fapolit kare fo ogo eni ku asimai ko e opportunity. Oku toe wike ia e hongo fulu maua ki e aho fili fale area tauni. Kaku kamata pe ke fai hatala noa ia pe e fe fe oka fiema o ke fai hafe ngawe a ke fatu hapule ka anga fo o o ange ko yana e hoko I e fili fale area foka mui mui ko fi fili ya ko ni pe fe fe hafe nga maari e fa ilepa o ka pawe fe ngawe a ki pe moi green pe moi opportunity kana pe he takia e fa ilepa Chris Hipkins o teki ke fai hatala noa ia ki e fa I koe te nau fe ngawe a ki nau kei nofo pe I ono fakalerei o e nau campaign I koe o e ahoni I kai ko ia pe kau ke ia pe moi fai nga maari e ke tok fai hatala no ia o ke taimi ko ia o gea iha hoha a ki he mafola a e mofi uto pe oku ui he ni ihia ko e menino kōkasi I he I o tau kakai pasifiki ko ia kutuku mai ai e whakatokanga ia ko eni ki o tau ngahi whaamiri ko ui pe ko e tau tuu lawea ngofua ke maha ki pipihi ko eni pe mo whakatu tāmaki he oku ne whakamana mana I e ia a e malu o e tau nofo hengahi a honi o kutu unga a e ui ko eni ia hiri e whakaha ko mate hawhiwhine ta ua ua me feitu Waikato ko Kaila Te Wano Greensill. Na e, o mai e, Professor Diane Sika Paotonu ko e Deputy Vice Chancellor Pasifiki ia me University ko e Otako. Penane pehe ko e mahaki ko eni ai mofi utope ko e menina kokokasi o kuwawe a ene pipihi mwene mafola I sino e tokotaha. Ikai ko ia peka nane pehefoko o tu lawe angofua ma upea kai Pasifiki ia mo kakai Mauri I ono whakahoa atu ke kakai kehe I he fonuani. Pe pehefoki ki he whaahinga ko e kumo ua I halanga mānawa pe o kuesia ko uhi ko I tapaka. Me he kautaha whakatotolo ko iau whapaanga he pureanga ko PHF Science. O na pē na tōlia ko toko hongofulu I he toko whātaha ko inio ngai keisi I menino kōkasi ai kuna unga aue muia ko I kakai Pasifiki. Ko iai ha toko taha fo ou I he lakanga komisiona ko ia ki he whānau. Pea o ku whakamāwhana foki ko ene loto aki ke ngā aue vāofi mo I ngahi ngā aue anga ko I uktauhi ki he whānau Pasifiki. Ko Jane Searle na e ngā ue tau e hiva ko pule lahi ia ke taha ngai sevesi ke Child Matters pe na e ngā ue tau lahi foki I hewa ngā ue koe pule anga ke Child Protection Police whakatotolo moe loea tau kapo loea talatalaki o kune tau mua ke ohake aere o e ngahi potu ngā ue Pasifiki pe moe kautaki ke nau lawa o poupou motokoni ki he ngahi whaamiri kuo fotu e ngai whare mahaki ha uoti makehe ke teki nau tolu koe umo ua he fulu ko e fei ngā pē ke whakawhetaula ki I ai fulu ke tauni. O whakataha whakaaho ai kautaki ia ke lawa o rewa I mō mapurei ai mahaki koe nita tō te fito I whakatoke lau koe o Nusilani. I he wike ua kuhirina I longa e toe lahiange ai whaahinga koe o nau mō ua I he fulu. Na e pehe he taki ia o e proklama mō ilerei koe ni ki he Taimi Winter ko Chris Lowry. O kuhinga ahono whakatuu o e wōti fulu ko uhi koe Taimi koe pehe koe koe Taimi pehe ni oua toe pipihi atu ki hani I kehe. Lo tonko ia ngu mahino mai foki a ngahi whakamatala iana e tānaki. O kukaua wike ku o si ia. Ia wike kowe mooni I he puke, moe mo ua ko ia I he fulu moe riaki ako. Pe se te hango fulu o e taimi ako ia na e more he wike ku o si koe uhi pe koe fulu. Pe na e pehea he palesteni koe o kaupure ako a Nusilani Jason Miles. Na e pau ke toi ue imu ngahi polokalama ako ia koe uhi koe lahi e puke a e whanau moe kaufai ako. Kuo whakaanga I he paremia koe o Vanuatu a hono tukuange mo whakamore more I he palesteni Vanuatu ia e toko tolu hiriko ia na e whakamo ua ki nao tolu he whakamao anga koe kaupa o si I ke whanau I iki. Na e tuku atu he whare whakafonua ia koe o Vanuatu a e whakataua tae nai o e toko tolu ni he mahina ko o si. E tau ko o si na ne whaifoki moha mea tatau ki a toko fitu ngo fulutupu. Koe uipe koe launga a kakai na ne whakafoki aia e ne tuutu ni mo kore whakamore more ke kakai. whakai o pehe nai hala ahono whare ia. Hiriko ia, I he whinga atu ke whaiha ane lau ke tokotolu koeni na nehanga whakamoremore I o kuikai tari mai. Ko whakai he pare mia wanua tō ia, e hanga he ne pure anga o whakai e mawhai koeni o palestini. Nā ko whainga maari e eni ke to'o whaka au fuli e mawhai ko ia mea te ia. Whaka o sipe, nai pe e whaiako ko ia o pereki David Rennie, o ku ne tui, o ku mau e ne ti mia ke hu atu o tari e pore ko ia o e tua ko eni. Pe o ku ne ongo I e ia, o ku whauwhau ange e pore ko eni I he whetaulaki ko e he World Cup. Kamata ai whi ahui fo o singa wike ko e meimuan, pe ko e ngahi tesi e wha ke whakahoko I South Africa. Ka tanga pe ongo ngu kok mai maktatole hako ni ko o Filipo Modulalo, tu o whaat.
0: 531 PI, bringing Pacific people together.